0: Taviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904. Og sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
5: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas, duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas, unya makatulog na ko. Eh, sa una di man ko katulog kayo, eh kamatagal ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero na sama sa inom na ko ganin koan, Mega Pure Coffee, na lami na akong tulog. Matay man ko kog advertisement diri sa radyo nga, o lagi na, stingan daw ng koan. To yung palit ko, inoon ko din, naka-ano na, nakabawas na ko.
10: Mapalit sa inyong masuking butika.
11: Teromax Capsule.
10: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na.
12: With proper exercise and diet, kaya nagigilikay sa maong problema. Tumat o Teromax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
10: Mapalit sa mga butika.
13: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugs Tuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
14: Oh no!
13: Pero pagdating sa kulitan, lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panab City, Talking Body by Tuv. At karas mga galalas at suggest na. Ayan, welcome sa tuwang programa ng Top Radio Hits Morning Edition. Kapag yung DJ Papi Kevs ang nagsasabing bahala gulay gugma, basa na ay kwarta. Ayan, so bunubanin ninyo si Papa Kev sa isa ka oras niyang programa o later on mga higala. Ato ang hisgutan, ato ang topic for today. Ayan, but before that mga higala, ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Adlaong Martes mga higala, it's already September 22, 2026. Ayan, so pipila na lang ka adlaw mga higala. So, mudaga na tao sa bulan na October. Ayan, sa so nabulol si Papa Kebs. Ayan, sa so unsay ganap sa October may gala. So, magpaabot lang ta kung asa ang piyesta kay makikaunta or makiselebrate ta. Ayan. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa itong transmitter side diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kayo tanan. Good morning sa itong mga tigpaminaw sa mga Lagyong Dapit, especially diha sa Talaingon, Mahigala, sa Santo Tomas, sa Carmen, sa Tagum City. Ayan, good morning kang Sir Dieter diha sa DFA. Ayan, so good morning sa itong mga kaubanan diha. Sa itong mga tigpaminaw diri sa Pakibato District and sa some parts sa Kalinan, Mahigala. O gadri sa Panabo City. Ayan, so good morning kayo tanan. Sa Island Garden City of Samal og sa Davao City. Ayan. Ayan, so kamusta man, namahaw na bang tanan? Kaya diri sa ang weather diri mga higala sa Panabo City kay murag naglangi. Ayan, so gahapon sa hapon nagulan siya. So taligsik na siya padulong og gabi. Ayan, so manang karon mga higala. So pagkandam-andam jud mo basig uso na pud ang ulan. So pagkandam-andam na mo o ka ng mga power bank basig mo brand out na pud mga higala, i-check niyo inyo kung diha ka ng mga bahauno na area. Ayan, para makaandam ang tanan. At ang oras mga higala, alas 8:13 na o kaning oras atod ka ninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Ayan, so available tong Vital C mga higala sa mga butika. Ayan, sa mga paboritong butika ninyo mga higala. Almost tanang butika dari sa Davao del Norte and Davao de Oro. Oga, available ito ang Vital C dari sa istasyon mismo mga higala. Ayan, sa gusto mo visit, ayan, sa available ito ang Vital C. Ato ang Vital C mga higala kay gentle kinis itong tiyan. Made from veggie capsule o nagsuporta sa inyong daily wellness. Labi nagkaroon mga higala, nagasugod na oga ulan. Hilit trangkaso, mukha naman mga sipon and ubo mga higala o ma-weaken inyong immune system. Ayan, so gamit mo og Vital C mga higala. Kaya syempre, paungita taga kuana pampabaskog sa lawas mga higala. Kuna nga, prevention is better than cure. Ayan, so muna yung kasagaran ginaingon sa uban kay saan na lang kang ganata mag karakara o paayo sa lawas kung naan ang balatian. Ayan. So malang prevention is better than cure. Yan ang gamit na mo o Vital C. Pag sa toang mga nangitag sabon mga higala, ato ang Kutis Mistisa. Ayan, sa available dress sa tuang station na tuang Kutis Mistisa and sa tuang mga butika nataya carrot papaya soap and glutathione. Ayan, so sa mga naay an even skin diha parihan ni Papa Kebs. Ayan, so mga hilig og motor diha. Ayan, so mo nang gamit na mga Kutis Mistisa mga igala, mga uneven skins, mga oily skin o labis sa mga kababaihan, pwede sa niya ay feminine wash. O gato ang pamot, ito ang Case Fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo o Case Fragrances. Ayan, so available siya sa Eastern Station, mga higala. And yeah, sa Kibawi, ayan. So I don't think kung naka-hook up sila. Pero sige lang, i-check na to niya kung naka-hook up ito ang mga tigpaminaw sa Kibawi, Bukidnon. Oga, good morning sa itong mga tigpaminaw. Dara sa palengke mga higala. Ayan, so kamusta man? Ayan, so mahal siguro ang presyo sa mga palitunon mga higala. So ang pinakamahal karon kay ang gasolina. Ayan, so ang motor ganina si Papa Cabs na iuban ng mga dagkong company, mga 80, almost 90 ang mahal ang krudo, almost 100. Napo iuban po ng mga gasoline station na almost 100 na jud ang per liter sa gasolina, which is sakit jud kaayo. Ayun, so I don't know ha na kung lahi-lahi ba na sila o ga presyo may gala. So dapat gina-check jud na sa DTI at I think ang mga presyo kung asa ra jud tama na. Ayun, so manang katanong mga commuters karon, mga motorcycle riders at ang mga drivers, ayan, so manang maglisod ug adjust kay mahal kang gasolina, mahal ang renta. So manang magsabot-sabot na lang taninyo kung if ever masakay mo pedicab or jeep or unsa ba na inya. So mangyon sila, mag-increase lang tag gamay, ayan, so yatag na lang kay lisod pug kaayo karon na mahal jud ang gasolina niya, magrenta pa jud niya, makaon pa jud. Manang lisod na mahirap na mahalin ang Pilipinas. Pero di ako mahirap mahalin. Ayan, sa mga gustong mo-text, ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, 09-12-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Carmen, Davao del Norte. Ayan, so kamusta diha mga higala. Ayan, so naglangi bang uban kay nagligid-ligid pa na sa higdaanan kay di pa ganahan mo bangon. Siyempre, lamig ang weather mga higala niya. Saba ka nang walay init, dilipod mo ulan, kanang tantong landong-landong ba niya. Kapi-kapi dayon. Ang uban kay wala pa kakuan kay nagkuan pa, nagtapad-tapad pa. Okay, good morning sa itong mga men in uniform, wag sa itong mga traffic enforcer. Ayan, so thank you kay sa itong mga traffic enforcer. Ayan, so bisag ulan init na ayun na sila may gala. So na po yung mga uban po na mga officer po na musmile sila pag sugato ninyo. Ayan, so na po yung officer na perminti mugot. Ayan, so Dres Panabo City mga higala kay imuhang murag, ano ka murag tando gani. So matando man po sila. So mura sila naga at good vibes ba. Ayan, so muna nga dili dito dapat na maglabad atong ulo or magkuan or mag sana ka nang init ang ulo sa kadalanan mga higala kay labi naga road rage. Ayan, so delikado na og sa toang mga commuters ato ang mga kwanron sa mga padulong og northbound and southbound. Ayan, so pwede mo magkuan mga higala, so dala mo ga extra sanina or payong tapos daghang tubig. Ayan, so manang hinahinay mo pag drive kay basig danlog ang mga kadalanan ron, so diya ang prone ang aksidente. Ayan, so dito sa tuwang topic for today sa adlaw nga Martes. Ayan, sa tuwang topic for today kay sa panahon karon. Ayan, so pag naaba mo'y 1 million, ang tawag ba sa imuha kay dato? Ayan, sa mga naminaw sa 96.1 na Infinite Radio and 90.9 na Light FM. Sa panahon karon, ayan, pag naaba kay 1 million, tawagon ba ka og dato? Ayan, so pag na kay 1 million mahigala, so dato na ba ka or dili? Ayan! So wapad yung kagunit o 1 million si Papa Kebs ba? Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, sa 09-12-175-1291. Ayan, sa panahon karon pag naa kay 1 million, matawag baka na dato? Ayan, so ano, sa panahon karon, maybe sa una siguro, mga 2000 siguro, pag naa kay 1 million, dato, na jug ka. Pero sa karon, ayan, so una kay 1 million karon, so matawag ba ka na dato or dili? Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 09-12-175-1291. At ang aras mga higala, alas 8:20 na. Sa pagbalik na ito, ito ang pangbasaw ng mga nag-text sa itong topic for today na pag na kay 1 million, matawag ba ka na dato or dili? Ayan, sa mga tags ako mga kanta mga higala, kanay mga kwanis siya, mga pampa-relax ni sinyuhang kabalayan. Kaya syempre, ulan-ulan man, gwapo man i... Ano sa man? Spring high? Ayan! Gwapo magtambay-tambay. Ayan, sa so, unang awit gikan kang... Kel Pangilinan, entitled Let Me Be The One Drill Stop Radio Hit. So, Morning Edition, kamo rin yung DJ Papi Kev. I'll be right back.

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terramax Capsule to the max!
1: Para sa kreatibukang maayong panglawas, mag-Mega Pure Herbal Capsule na.
2: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: May buntag din mo diyan, kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si?
5: Taga Irinas Kabagunay, nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
4: Okay.
5: Nagsasalamat ko sa Digimax. Lagi na ako kayo gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kining duga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula kong taga.
4: Okay, okay. Tapos?
5: Nag-hubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
4: Oo.
5: Pagkapunta, nagawas ko sa kuan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Ako nga patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka adlaw na ayaw akong mata.
4: Ipatuluan nimo og Digimax, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
5: Duha ka adlaw.
4: Tapos nawala ang iyang pula.
5: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
4: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karon imong mata.
5: Okay na.
4: Ay salamat kayo Igan, taga Santo Tomas.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
10: Power 10 Probio Capsule.
11: Just C. Vitamin C. Plus Zinc.
12: Just C.
11: Just C.
13: Oh, good evening. Nung lading ni?
14: Yes, sir. Nung lading. Kising ala na to, sir.
13: Ah, si Kwan, sir. Si Diyoskuro de Hilo. Taga-Ditlahan, sir.
14: At taga-Ditlahan. Ang set ang testimony sa product, sir.
13: Pasalamat ko sa inyong products sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
14: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Ang sabi yung gibati sa una.
13: Ang gibati na po sa una, sir. Kanang mo tungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi,
14: Mm-hmm.
13: Awis na yan. Isulayan na kong pamirtin ng ganyasi. Alam mo, lindot na akong pamatay. Karoon muna nga, akong karoon nga, testimony siya nga pagkanduta dyan sa pamirtin ng ganyasi. Wala nila yung pangtambal akong ganyan. Okay na kayo akong lawas. Yung skuro di hilo, taga-bitlanser.
12: Power 10 Probio Capsule.
11: Just C, vitamin C, plus C.

0: na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
2: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Alang oras may gala alas 8:43 na. O kaning oras atod kaninyo sa Vital C. Available atong Vital C sa mga butika o available sa dere sa atong istasyon. Kaya ito ang Vital C mga higala kay Made for Aba Veggie Capsule na supporta sa inyong daily wellness and gentle sa tuang tiyan. Muna nga gamit mo o Vital C mga higala. Ayan. Kung sa ito ang mga nangita o mga produkto ni Nong Lading, ayan, so available ato ang product ni Nong Lading sa atong istasyon mga higala. Kung sa ito ang EXL pa premium, ayan, so sa mga EXL user mga higala, available sa ito ang station na ito ang EXL products o gato ang i-play ito ang EXL pa premium.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Ayan, so pwede mo ato diri sa itong station mga igala diri sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, kilid namin sa PCIN, diri sa X Square Building, pawala mga igala. So na diri ato ang official drop box sa EXL. Ayan, okay, diri gabi mo kapaminaw sa programa ng Top Radio Hits sa Morning Edition. Kaobar yung DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahala gulay gugma basta na ay kwarta. Ayan, so good morning sa ito mga tig paminaw sa 96.1 Infinite Radio o sa 90.9 Light FM. Ayan, so kamusta ito ang mga tig paminaw diha? Namahaw na ba ang tanan? Ang uban nakaluto na ba? Ayan, so naiuban po na magluto po pero kwanta na ito kanyang hotdog. Ayan!

sa mga gusto mo habol og text. Text naman sa itong hotline number sa 09-1-2-1-7-5-1-2-9-1. Ayan, sa panahon karon, pag naa kay 1 million, matuwa ba ka na dato ka? Ayan, so... Ayan, so dirita kang texter na 3120. Good morning, Papa Cavs. Ako dahil si Jose, EJ Jose, ng Tagum City. Ayan, so good morning si mga EJ Jose. Ayan siya. Ang tinood nga dato, Papa Cavs, dili mahadlok mo ato sa ospital kung sila magkasakit. Ayan! So tama siguro mga gano'n. Siyempre, dako kayo mga mayroon nun sa ospital. Ay, so wala ka kabalo na kung pilay bill ni mo kung naka sa VIP, sa ward, or unsa ba diha. Wala nga, tinood na dato din mahadlok sa hospital. Ayan! Ayan, so, dito sa texter na 3644, ang tinood na dato, Papa Kebs, katong adunay daghan mga negosyo o wala na nagproblema sa kwarta. Ayan, so, nadyo inan, napinanan na, hindi na magproblema ang kwarta. Wala sigurong uban na magpalit ng mga luxury na bag, mamahalon na gamit, di ba? Sa mansakyanan, di ba? Kanang di namang problema na saan paggasto sa kwarta. Ayan, so dalita sa uban pa nag-text. Ayan, so dalita kang texter 5302. Good morning si Moha DJ. I-greet lang nako si Ronnie o si Tatay Alfredo na minaw sa Sadito sa Santo Tomas. Ako yawa git text. Ay, Sadito sa Santo Tomas. Ayan, so good morning kang Ronnie and kang Sir Alfredo. Good morning. Ano siya na kung ang imong 1M Papa Kebs kay passive sa passive income na gikan dato ka ana. Ayan, so mo nang kasagaran karon mga igala pag passive income meaning na kay negosyo niya naga-generate na lang og kwarta. Wala na ika ng murag ka ng walay tapal-tapal, way lugi, di ba? Na ay short, di ba? So, parang kasagaran jud kung naka-win 1 million ka sa passive income, ayun, so nato ka na. Kay nagatubo na lang mga na imong kwarta. I don't know kung unsan na negosyo ha. So, uban siguro ng kung na kay mga Jollibee siguro or mga fast food, mga 7-Eleven. So, it takes man siguro na 2 to 3 or 4 years para makakuan ka, makaginansya ka. Ayun, so, dito na as in negosyo. Pagtukod sa negosyo, boom, daayon. Ayan, so man ang... karon kung 1 million, ayan, so, dako siya na kantidad. Pero kung himuunin mo na siya o kanang pang negosyo or starting sa negosyo, ayun, so kaya-kaya pa na may gala kay siyempre kung makagunit ka isa ka million may gala, di mo ka mahimutang ana, so gasto kung gasto rajud ka. Ayun, so dirita sa uban na nag-text gikan kang 7763. Ayun, so, ayan, sa dirita kang texter, ayan sa siya. Lisod gyapon na mahimong dato Papa Kebs kaysa panahon karon ang 1 million isara na ka gastusan. Example ka ng balay. Ayan. Tama jud mga no? So, dili jud basta-basta magtukod og balay kay kung gusto ka gatong muraga nindot-nindot, so murag mga 500,000 ata to or mga almost siguro mga 1 million. Ayan, so sa balay pa lang daan, palit pa ka og lote, di ba? So, naay mga properties sa Davao City na almost a million na jud. Ayan. So, wala kay 1 million. Ayan. So, dili jud ka dato, ana. Ayan. So, direct kang texter 5301. Dili na papakips. Uy, kay Sicilio Ramana. Dali rana mahorot. Hehehehe. Ayan! Ayan, so dali na mahurot ang 1 million mga gunit sa Papa Kebs ko. Siguro, kung naakay mga paliton siguro, ay nana, dali ra siguro mahurot ng 1 million. Pero kung himuunyo din mo na pang negosyo, starting sa negosyo, ayan, so kaya ra siguro na, no? So, siguro, pwede siguro magnegosyo ng 1 million mga bugasan, mga essential good na kailangan sa tao. Ayan, pero kung iluho ni mo na nakay 1 million, palit na yung kag-inani, palit na yung kag-inana, palit na yung kag-iPhone 18 Pro Max. Ayan! Sabi ka, mahal na na cellphone. Ayan. Bagong release

sa iPhone 18. Makatidad siya og kwan, almost 200,000. So mo nang grabe Jojo. Ayan, so dito sa last na nag-text. Ayan, good morning si Moha, Papa Kebs. Mas dako jud ang kwarta kaysa uban kay ang 1 million. Subjective man na kung nakay 1 million sa imong sorry, 1 million sa imong bulsa, naapoy 2 million sa ubang tao. Mo nang dili jud ka maingon na dato ana, Papa Kebs. Tama jud may galano, so nakay 1 million, so dili ka madato kay makakita ka sa uban na kwartahan jud. Ayun, so waka kabalo na kwartahan pud ay kaayo, di ba? Ayun, so Papa Kebs, ayun, so kung nakay 1 million, Papa Kebs, matawag ba ka na dato? Ayun, so ako ang mangigala personally, murag dili siguro kay kung nakay 1 million sa imong kamot or na sa imong possession ang 1 million, siyempre, ang una sa imong mind, hala, magpalit ko og alahas, palit ko og sanina, appliances. Although, ang gold mga higala, so, wapo dyan na investment. Pero, kailangan lagi ka ganang go with the flow sa panahon kay usahay. Mahal ang bentahan ng gold na payuban na barato lang. So, unang, ang uban kay mamalit og ganang mga cellphone, di ba? Kung nakay 1 million, ako nakoy 1 million, makabalo akong mga igagaw, mga kaparintihan, di ba? Mga ayaw man dyan nagbahin. Hindi man dyan na 1 million na asimuha kay, syempre, yun kag, dalu apod ni Papa Kebs, ay, maraman ni sa una. Sa una, sige, panghatag niya. Karun, mga ayaw ko, di manghatag. Ayan, so, sa kwa mga ligoro, maingon ka na dato. So, nalang kay kwarta. Ayan, so, dili ka dato kay una kay nakoy 1 million. Ayan, so itry na kong best na ko or himuno maghimo ko og diskarte on saon ako pag generate og another 1 million. Ayan, so ina na siya mga higala kay syempre ang 1 million sige gasto mo hurot man jud ang 1 million unang siguro mag kwan siguro ko kanang mga usoron kanang mga kananan kanang gusto na ko na negosyo mga higala. Ayan, gusto mo kabalo? Ayan! Kanang food cart, ayan, so kanang food na kanang van gani na food cart, ayan, so baka ato siya lain-lain ng mga lugar, sample kung fiesta diri pwede kong muadto dito kanya mamaligya og mga pagkaon nya another na pod na fiesta dito na pod na muadto, di ba? So mo na ko ang dream kanang magato adto pero di man pod siya advisable mga higala tungod kay mahal pod ang gasolina. Diba? Mahal ang gasolina. So, daghang kayong mga what, mga kuhan, mga sa tawag na disadvantages. Ayan. So, asa mo ka magkuhag tubig, kurente, unsa ba ka ng mga supply, diba? So, mo nang kailangan dyan siya of feasibility study. Kaya ako papakibs. Ayan. So, moro to mga ikala. Kanang dili ka dato. Nalang kay kwarta, pero dili ka dato. Ayan. So, sa toang mga kuhan niya, sa toang mga naminaw karon na kung namami 1 million sa inyong kamot, ayan, sa muna nga, hunaw-naon dyan ninyo, saon ninyo pagtuyok ana na kwarta na 1 million. Para madungagan ang 1 million, di lang magkabawas ng kabawas. Ayan, sa muna nga, pinakalisod dyan kung ang 1 million, imo nang ipautang, mo na ilisod. Ayan, so more tong topic na to mga gala. Ayan, so salamat sa itong mga tigpaminaw. So 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. Ayan, so thank you kasi itong mga tigpaminaw karon. Ayan, so nangandoy tag 1 million. Pasig sunod siguro tagaan tag 1 million. Ayan, so maningkamot lang ito mga gala. Huwag panalingan. Pananta o guide sa Ginoo. Ayan, so man nga tagaan ko tag chance sa Ginoo na gusto tong self na makagunit tag 1 million. Ayan, so salamat isanan. Ugma na po ito mag-uban-uban. Ayan, so relax-relax sa si Papa Kebs or mga pisa si Papa Kebs. Kaya sakit ng tutunlan ni Papa Kebs. Ayan, so salamat sa akong mga kaubanan dire, kang Engineer Wolfie, kang Ma'am Rose, o sa ito ang kaubanan sa SJTIT Network sa Surigao. Ayan, so nag-conference na dito. Ayan, day 2 na. Ayan, so maniid lang ito sa balita. Ayan, so thank you kasanan. O sa mga kaubanan ako dire na mga nitingog sa radio mga igala. And sa itong mga Black Timers. Ayan, so thank you very much.
So, ugma na po tayo mag-umanuban, same time, same station. Ayun, so maghatag sa kog last na awit, Miss Kita Pag Tuesday. Ayun, so, mga dyan, inanad yung mga ikala, no? Miss Pag Tuesday. Basta siguro nagbulag or nag-away-away. Ayun, so, drill na stop, Radio Hits, morning edition. Bye-bye, God bless, and happy Tuesday, everyone. Mwah!

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Uy, Mats! Naunta man ang luya man kaayo na imong nawong.
2: Lagi dai, uy. Sa sige na nako nig biler-biler ba. Si magutog disco sa amo. Murag ni ubos na dyan hinoon ni akong resistensya o kailan tanon ko karon.
1: Kung mao ka na, Mats, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
2: Power 10? Kaya na ginaminsyon ni Nong Leding?
1: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mats. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, o mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap na napamatod ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, kutokola, cranberry ug moringa. Maokini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na makapahiuli pa sa balatian.
2: Dawbi, ako ko na nagsulayan.
1: Uy, Mads, blooming one ka ayaw nga murag energetic man ang kalag.
2: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
1: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Ang apo nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O apo gi kuang gayud na kita ko ang akong kuan sa akong lawas na doon na gayud langon ta epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Dios nga ato ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. Usay ako kay buhat, gipakwanan ko sa akong apo, gipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang katul o kasakit unya diha diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang ako ang kasakit diha diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio naghihimo gayud niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Lisa sa Hulga, sir.
2: Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, huwag kong magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, huwag to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo tong mga tanan sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mo to nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalipay ko ng lading ba kay? Sa una mong gusto, gagmay pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihi mong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kaayo.
3: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
4: Di ang kaibigan, paliyog pa nila og tagaasa.
5: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Ah, mag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa Bidjimak kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man tayo kumuinom ng antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko dere sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabo ka kong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
6: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Ato ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Nakapalit po ko sabon nga Clegel.
2: Mm-mm.
1: Nindot yung kayo kay... Isang buntag pa kami lamos. Pagkahantod pagkahapon, first pa kayo ang unaong ba?
2: Oo, oh, bakit sa amin ni Mamsi?
1: Diri sa SMD po, sir.
2: Ang singalan na to, ma'am?
1: Terry po, Terry.
2: Terry.
1: Ubuga po.
2: Ah, sige. Salamat, ma'am.
3: Clegel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Ukuban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clegel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Clegel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap.
4: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
5: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
4: Taga-Panantalan, yes. Ingat, Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
5: Adong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, hingon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Yan, ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na kay di man yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
4: Okay, oo.
5: Gibutangan dayon ako, gibrihan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Niya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
4: Yes, yes, oo.
5: Oh. Sabado man itong itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Odo, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa ita, ha?
4: Okay.
5: Pagka Domingo sa Odo, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
4: Uy, daghan na.
5: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaming sabon-tabon.
4: Ah, okay. So, mura gwa to masulag mananap siguro, nagidipirin siya iyang mata. Naginiturok.
5: Oo.
4: Okay. Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na.
5: Muna ka muna, Pastor.
4: Pila ka,

0: Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakondira sa may Champaka ako na kadulasan. Naka-try magukuha ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lamigin kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi din ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas dosi. Pero sa kanya nakatay ko ani, makatulog na dahil ko balik. Dilipra dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami gid sa panglawas. Tanan mong ginabati. Murao, kung unsa to'y ginabati ni maliban sa kanang di ka katulog. Pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kay bisan ganig ako na amang ko'y sintom sa UTI. Naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
6: alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Pansista lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Kung sa may testimony sa itong products, ma'am.
2: Hingot yun siya, tanang product ni mula tilawan, di na nako ng nading salamat, di ka ng nading kay. Yala na ko'y dibati, dili na ko kapoy, anak, maglilok-lihok ko, wala na, dili tuluya, tanahon. Mo anak dahil niyong uban ay abtik, lagi ka dahil ang singi, sa ito na kahapit. Nga, nasa ko'y panang umagad ng nading niya, dugan, di siya binawag, lantan siya. Inko, inom, dali na kisa ulian, hindot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan o gahawak, yun siya mag-ali-agay. Akong gipaino, magpawitin, gaplasa na ito ng lading. Hindot yun siya ng lading ganito. Muna, mag-ambo, dito sa binuo ng lading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, yun medyo na mawala. Kino, dinay among ginintin karon. Ah, nga, suki na ko, dili na ina ko, yapan diri nga, ano, nag-guru-guru, nag-itugnaw, akong gipaino, inaang ko'y ako. Dahil yung lading, wala na yun siya rikurog, wala na siya ka na ang nagitakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat dahil kung pagpalit yung isa kapag pagpalit.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
4: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugin siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya pastor sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplan.
3: Okay, salamat igan, salamat igayo.
4: Okay pastor, salamat po pastor.
3: Okay.
5: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
0: Jesse Vitamins.
2: Lagusta pagano eh. Kalubi is hindi. Ako kasi natiyan sa nung lading products ka nang kuan Jesse kay pag tumal na kuan na okay na kaya kung pamati dili na ko magsig kulba-kulba ba din kani ang akong bukit sa kalipod na uli na po din makalaban ako dagan makaliplihok na ko di gani pong power din ko by capsule ako po nang isabay dahil ang akong bana sa dihanga na admit siya Luspat, kasi nga tanan siya, hilanap niya, si mana na. Di man gi siya katulog, dalang ko sa hospital din. Igawas na lang siya, kay dilong gi ako siya katulog. Duwag na mo dari. Kanan ang sirbal akong gamiton, kanang probayog dyan. Sige, ayun ko na, nakatulog ko. Magkamay naman siya mukhaon din. Kaloy sa Ginoo, ulian naman gi siya po. Morning, di ko agbasis sa masilingan di ari din. Nanambok na po siya, kanit, tarbo na po siya balik. Di mo na ilang gipasin, nang utanan sila, kung saray akong gitambal din. Tumar niya ng herbali. Muna ako siya lang ito gana, di mo ito hila. Nagkaguan din niya na si Mbana ba, kaya maglakaw gani, mura naman gani, o ka nang pupin-pupin, nahapit ba? Kalo yung sige mo, kay katong ulap ko gagamit na lago, sige, di yun ako bughat, sakit sa ulo, sipuang payimaw nga. Ago, yung sipuang ubo, basta matalik. Sika lang ikaw gamay kung panit, awa na. Di mo ito nga, nagamit ko, Jesse, Power 10 Pro Bio Capsule, pero sa Ginoo, nang uyon mag-ipag may anak yun.
3: Power 10 Pro Bio Capsule na.
0: Jesse Vitamins.
4: Praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adtong natay nga na ay kuan sa akong matris na ay bukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidyimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidyimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabi-i. Tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa kungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipod-pod nga niburot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan, pero siya wala yun maupirahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimag. Sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo. Basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag-inom na ko, isa ragyod pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yung tagbidjima kung unsa akong batayon.
5: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Ako si Maymay Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, mabuhay. Sa kaniadtong wala pa ko nag gamit aning Mega C. Daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan, hanap ang ako ang pananaw. Unya si kog ubo-ubo. Nya karon nga nagamit ko aning maong product, nahibulong ko kay naa manggood say kanang epekto to. Akong nabatian, okay kaayo ako ang lawas. O ayag na nga ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit o mga katol sa kalawasan. O kanal sige, dali ko si punon, ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Migasi, Migapure.
7: Pila ka kapsul imong nainom, ma'am?
6: Bali, 10 ka kapsul. May epekto na. Hantod, continuous ako nagainom. Akong giyauhag ang tanan nga naginabati. Mugamit yun sila ano yung maong product. Migasi, Migapure. O Miga Coffee. Kay ako, malipayon ko. Hantod karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kaayo.
5: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: makauban na to karon na la. Sir Bern.
1: Hello. Kumusta po kayo mga palangga? Mga mahal naming mga nakikinig ngayon. Sa araw na ito, maayo kayo, no? Dalaygo ng Diyos sa araw na ito.

0: makoy kami.
1: Okay, ating share ngayon is about, alam niyo naman, palagi akong binibigyan ng pagkakataon para i-share ang mga ating mga fruits, no? Ang topic natin nga about fruits. At isineshare natin ngayon yung tungkol sa recommended daily allowance. Kung ano ba itong makukuha natin sa mga fruits o sa mga prutas nato dire sa Dabaw, no? Karong buntaga, ma-share ko sa inyo ang itong watermelon. Daghan man ang ano nito, no? Mga murag mga daghan ng mga prutas na ngayon na watermelon na makita nato. So, tignan natin to, no? Ang recommended daily allowance ato ay 100%, no? Pero dire, isulti lang na ko itong porsyento ng watermelon. Unsa ba makuha nato dira? Eh, daghan man tubig niya, no? Na siya'y fiber. Pero dire, kung titignan nato siya, ang vitamin C di ay ang mas kusog sa iyaha, o mas dako. Na siya'y 29%, no? At ang kanyang energy, o yung kilocalorie niya, is 5% ang makuha nato sa kanya. So hindi siya kaayo na ano, no, maganda sa energy nato. Pero makatabang siya sa ating lawas sa vitamin C. Ang proteina niya is 1%. Ang calcium niya na siya'y 4%. Ang iron niya na siya'y iron, no, na siya'y 5% na iron. Ang vitamin A niya na siya'y 10%. So alam nato na ang vitamin A makatabang pod sa mata nato. Na siya'y vitamin B1 o yung thiamine na tinatawag na good for the brain. Na siya'y 6%. Ang riboflavin, na siya'y 9%. Ang niacin, na siya'y 4%. So makita nato from vitamin A, B, and C, na siya'y mga ano, no, na mga kadugangan pod, no? So, ang watermelon, ayaw kalimti, no? Na siya'y daghan na vitamin C, makatabang food sa mga bata. So, salamat jud kaayo sa inyong paminaw diri sa watermelon.
2: Okay, so about to mga pinangga ang information about watermelon. Watermelon, ginakaon mga pinangga, pero kanang pagkauna, matod pa sa study about sa mga nutritionist ang watermelon o sa kasiloso o silusa nga prutas. Kaya nga nung na silusog-silusa siya pinangga, kaya gitawag ning prutasa o eat alone. Ang pulong eat alone, ayaw niyang gusto may kahalo siya, may kasabay pagkain. Gusto niya kung kakain ka ng watermelon alone mga pinangga. Then kabalo ba mo? Ang watermelon, ang bugat kayong iyang panit. Diba? Nga nung bugat ang iyang panit pinangga, kinaaday sa panit ang iyang nutrients. Unya, ang daghang mga medicinal properties nasa gitawag na itong panit mga pinangga. So, ang gagawin mga pinangga, nga kung gusto nyo para sa kaayuhan sa inyong gitawag o kidney, paghinlo sa inyong gitawag o bladder mga pinangga, simple kayo. I-appel ninyo o juice ang inner skin sa watermelon. Okay. No, ang inner skin, apilon, pwede gargaron, pigain, pwede i-blender, pwede i-juicer. So mga pinangga, pag mag-juice mo watermelon, i-appel tanan, no, ang unod, ang liso, ang gitawag na tog inner skin. Okay, so kana pinangga din mag-regular mag-inom one glass every 1 hour. Yasay na lang nato siya sa buntag. So sa buntag, maghimo mog 3 glasses, mahurot ninyo dili maglampas og 3 hours kay kana pinangga nindot mo cleanse atong gitawag og kidney, sa atong bladder. O niya, ang watermelon, kay nabilong man sila siya sa gitawag na to, o kanang red color. So, nindot siya, makatabang pagporma o hemoglobin. So, katong siging puyat-puyat din na, no, bilal-bilar mga pinangga, ala pagilim mo watermelon juice. O guwadya mo mo'y bangguran mga pinangga, o daabunda sa inyo ang watermelon. Hala, kuskutsara ang watermelon, ibutang ninyo o kanang cloth, or naaba mo'y knit bag din na, puga ang nitbag mga pinangga, mugawas ang duga sa watermelon. Kung ang watermelon tamis kayo, sigurado ang sabaw nini arang katamis. Sige, atang mo mga pinangga kayo, isgutan na nato tong bad effect sa gitawag na to constipation. Okay, then atong padayon niya pag-isgut about liver mga pinangga. So atangin ninyo kay I discuss na to about liver, kung makaya sa tong oras, ang about hepatitis pinangga magisgot about hepatitis ug di makaya karon ala ugma nato siya pagahisgutan.

0: daghan ka na ba og sakit nga giantos? Unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagkaprenda-prenda ka na simong kaldangan apan wa paghihapon ka naayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist o trainer sa mga alternative medicine practitioner. Ug sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Pusa at tangi ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karon.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na! Ang pagbaton o maayong panglawas, mas gipadali na karon. Tungod kay ang Doc Lagit Clinic, abli na, matag Domingo hangtod Huwebes, alas 7 sa buntag, hangtod alas 6 sa gabi, o alas 7 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon, matag Biyernes. Mutagad, ugmuati man kaninyo si Doktora Gemma Cabandes Otida, o matag Huwebes, naa, personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala, alang sa mga balatian sa lawas, nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
2: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Ko dahil si Flora Punay, taga Pantu. Taga Purok Buongon, Hingking Pantukan, Davao de Oro.
4: Ma'am, ano sa imong ginabati?
3: Sa una kay Sikong Kabuhion niya. Sakit akong likod, di ko katulog, umisa ka posisyon, dugay ko katulog, kay bunga. Dugay ko kasabot akong batiyon, di ko katulog sa inyong gabi, sige ko limpag-limpag, kay bunga naging. Tingala na ko nga, oh sorry nga bunga, nga. Tarong na kong lawas.
4: Pero nagpa-try ka nga, nagpa-check up ka sa...
3: Sa una, nagpa-check up ko, 2021 dere, ang akong reklamo kay, ang akong TL na kuan. Ano ko siya nga nang nanghubag ba ang hukong niya, kindi trouble na ito. Niya na naman si Doc na sila kaon na ni mong gamit makatuhog ka, ituwa-tuwa. Kabuyon ka, wa kay kunin kuan ato nga, kung sana, pero kabuyon gugo akong tugaan kaya kung kuan, katujud ang kidney mo, ako ang ginapatambalan siya, siya nga, naman kay gallstone. Wala lang sa koto ni Pupus. Dito yung kunin kuan sa akong kuan, wala ko na ko ati man na. Kasi ang 2001, 2003, 2005 na karon. Murag nakinumdugo siya ng ingon ba nga gallstone. Mutuyan ko dere, nangyot ko sa kumbala nga anak, check up ko. Nga na ko siya, dako naman ng gallstone. Igumi ni 25,000. Ato ming kuan mo. Pagkira ka ni 150 daw. Sayahan na daw kapag. Kanibang na daw. Iba ko nga, si kuan sa kumbala. Ang naklagig yung ay mahalo ay 25,000. Siya ako na ang tigungan. Para makuhaan lang tayo, makatulog ka kay isod ko. Dagka na ang organ na daot ko. Ika katulog. Ako rin ni Andy ni Ato. Siya di ang pagkanin nila ko, ikaduhan ang pagkanin ko. naman ko ikaw, nakita na rin nga niyo. Di, interview na po ba? Kung wala siya na po ng interview. Mahayo daw. Upin daw kayo. So, dito yung mga sumurag. Nagkamot yung tigong. Ito mga pagpapos sa politiko. Nagkamot yung tigong-tigong. Kanangutan nyo. Okay. Parang, ano, 25,000 eh. Okay naman sa mga anak. Sumpag-sumpag na sila. Ano lang sa kuwan eh. Karoon, nakatigong ko. Yan, kung atong kuwan. May aging matis. May tugda na kuboy this. Kita yun na ko nga. Ano ba nga ito yung mga bakit? Di po na yung mga tambang.
4: Kung saan mo nga nakakuan ka din sa Dok Lagit, ma'am, na clinic?
3: Sa radyo, ako na siya na Ilhan. 2020 pa, nag-apalo na may siya ang programa. Wala pa may sakit pa ito. Nag-apuan na may siya ang mga tambag, nag-asunod kami. Wala na may nag-akaon mga matikaon. Pero di ba nila ito may iwasan? Katong tambal ko na rin si Nitro Bull. At ala, gani ko nga nung na po may mga birthday, mga pista, mawal, may mga matikaon. Hindi na lang tapos magkaganyan yung suro na. Ala ko, magkakaon ito sa lami. Lami, naamdaw bawal sa lami.
4: So, kumusta ma'am? Pag-avili mo sa cleansing program ni Dok Lagit, kumusta imo pamati karon?
3: Uy, okay na kaayo. Mga kung naintan o ito, no? Ya, ang ako alam, murag di kayo katulog. Di pa kayo katulog, tarong ba kayo murag. Sa kalipay siguro na, yawa, no? Ginoon yun ang nagkuan ba?
4: Bila ba lang ka, simana ka nag-cleansing, ma'am?
3: Ako man, gugwatong Domingo. Naman sa guy na after 4 to 6 follow up check up. Ngayon sa dere balay ko na.
4: Pero na nagikay makita na nanay mga nang mananguan nang gawas yod ni panglibang ni Mangguan.
3: Oh, nagsugod ko kay Dios no. Pagka dere sa alas 9, nalo ko na sala nga kuan na bato-bato. Pagka kuan yod sa bago na napon kag Domingo gamay nan lang. Inapigom lang ito na ako.
4: So kung sa itong mga gipangbawal ni Dok Lagit, likaya na lang ito ma'am, no? Para dili na bubalik na ito ang galston. Kung sa may mong mensahe sa ito ang mga tigpaminaw o tigtanaw sa live streaming sa Facebook page nga gusto nga makaangkon ng kaayuhan.
3: O so mga parihan ako nga na ay galston, no? Kung masaya na lang ninyo nga ala, nananang mga sintoma, anhingan mo din ka Dok Lagit kay siya rin yung makabalo sa saan na pagtambal. Kaya sa mga itong mga hospital nga, operahan lang mo, mas dagdag pang presyo kay kung ma-operahan ka, di ba ka dahil yung kalakaw lato, nga mahal pag yun. Dire kay, di man hassle nga, sa balay na lang ka, pag hindi ka, hindi ka magkalakaw lato, anak kay, ikan mo sa tiyo na mga kamakalibang nga. Iyan po kagutumon kayo na may mga Diyos nga both sa tlingan. Okay na dyan kayo ang iyahang tambal. Basta kayo, follow lang yun ka sa iyahang instruction.
4: Daghang salamat, ma'am.
3: Salamat po siya.
5: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Dok Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
6: Dok Lagit, serbisyo publiko, serbisyo publiko, serbisyo publiko.
7: Ay, skabudlay ning kinabuhian ni.
8: Daon sa kamare, talawang pagod sa imong gininhawaan.
7: Nawad-an mo nagkukupag-asa pa eh. Kaning mga gupang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko upa-check up. Ang klase-klaseng tambal na ang akong gipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
8: Alangan ma rin, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imo mga sakit.
7: Mauba pa rin? Asa ba ka nakabalo anak pa eh?
8: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Dok Lagit Marie. Aniya o?
7: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
9: Serbisyo Publiko.
7: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa siyudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayos sa panglawas inyong madunggan ni ining istasyon.
6: Dok Lagi, serbisyo publiko.
9: Okay, so ano yung tatoy sigutan ning about sa gitawag na to guava or bayabas mga pinangga, no? So ang bayabas, nindot yun siya mga pinangga na kaunon, ha? Oh, kay taas yung vitamin C, anti-respiratory siya mga pinangga, kanya wani siya pinangga, natanggal o kagutom, but pasabot, pawala golser. Simple lang. Isa kung sa bayabas, ayan ang inyong sausaw suka. Maura na mga pinangga, kauno ninyo nga plain. Kaya kung naa mag-isuka, ma-neutralize mga pinangga ang iyang mga stress, ma-eliminate. Okay? So ayaw lang nyo paniti pinangga, pagwapo inyong bayabas. No, tanang klasis bayabas, gikan sa nitib. Paingon aning mga bagong bayabas karon mga pangga, no? Nagkatong na yung mga bangagong ipon, ang pingin nga di makaon ang biso, kahit sakit ka nagmasuksok. Okay, so simply pinangga ha, bayabas, inyong kaunod, murot mo mga pinanggad, duha katasa kadadlaw. Inat na mo support pinangga sa atong vitamin C, mo protect siya mga DCC. Okay, hato'y sigutan ng abukado mga panggaoy. Karong panahon na maalang abukado, pero di ka magmahay, kabisag mahal mga pinangga, nailhan nga ng abukado nga aphrodisiac. Makakaon ka pinangga, mugana ka. Inig mugana, mudaghan imong similya o paminaw mong mga way anak pinangga. Kay kanidya siya, makatabang dahi siya pang padagdag sa sperm cell mga pinangga, babae mga kaglalaki. O nyamato kaglinik, free check-up man ang atong sperm count. Di nakapaluloon rin mga pinangga, dila oy. Mugunit rin o ang kagmurag, yes, laki. Then makita na dahil mga pinangga ha, 1 minute na dahil ang result. Okay, so muna ay binipisyo pinangga sa pagkaon ng abukado. Bisang isa lang kabukado kada kaon, kaonon mo 3 times a day mga pinangga, basta kada kiyod mo awas.
6: Dok Lagi, serbisyo publiko.
9: Okay mga pinangga, balik na sa isgutanan na itong gutokola. Usa ka Chinese professor mga pinangga. No, say silitong yun, mga pinangga. Ni edad ko siya mga pinangga o 256 ang iyang edad. Niabin yung mga pinangga, grabe. Naminyo siya mga pinangga, kwan po siya, murag 25 kabuok iyang naminyoan good. Purely vegetarian po ni siya. Nang gabi na siya, sige kilaw, guto kula, sige paguto. Mga pinangga, mukaon lang siya pinangga, 5 kabuk gutukula kada kaon. 15 kagutukula, grabe maguto pinangga. Laliman mo, 25 kababae ang niagi mga pinangga sa iyang kamot. Legally married mga pinangga. Laliman mo, niabot 256. Oh mga pinangga, no? So nakanindotan ng gutukula, kahit mo guto-guto, yun. Balihan lang pag-spilling, di mo na iyang epekto. Gitawag ni siya mga pinanggag Indian ginseng. No? Ang goto cola mga pinangga or wala pinangga kanang sintilya. Kalimutan na sudok lagi. basta lang. Pag-goto cola na orang pag-goto lang inyo.
6: Kay Dok Lagi, kasangga mo ang langit.
9: Okay, arita karong ganing isgutanan sa mga problema sa kababayan ang mga pinangga about sa ilahang menstruation. No? Importante biya kayo sa mga babae o mga katumbuyan nga mag-regular ang menstruation. Pinangga kada bulan yun, dapat kay cleansing ni siya ha, detoxification. Unya, dapat itong mag-regla ang babae, 3 days usog yun na siya. Kamu mga babae nga, nag-regla na yung mga unod-unod, maapil na yung mga apol-apol, magpasalamat mo mga pinangga kay kung di tumanggawas mao man to siya ay mahimong mayuma. Mahimong mayuma man ang uban sakit kay puson before ang dingla inig manggawas sa gitong mga unod-unod mga maragpatay nga mga dugo mo gaan. So mga kababayenan, tagaan nyo nagpagtaga na mo na nga ang mapa-abnormal maglod sa menstruation sa babae labi na sa mga naas bukid ka na mag sigig alsag bugat. Sigig alsag bugat mga pinangga, no? Luoy kitas mga kalumaran. Kay kasagara sa lumad, ang babae may mubanat dito suma. Ang babae may mubanat ugal sa dito mga bukag, kanang ilang bakak, kanang ilahang kayong. No? Kayo? O kayong. Oh. Kanang ilang ginababa nga bukag mga pinangga.
10: perting luya ang mga babae, no? Unya kani po mga babae nga mga players ba hilig ug lukso-lukso dito. Unya dili kahingalibang, oh. Mao na ni ha. Pag ang babae constipated pinangga, mapundo ang tae dito sa transverse colon mo yut-yut siya. Then maipit dito mga pinangga ang ilahang mga matres. Manangingon sa mga karaan us-us ang matres. Kung sa mga lalaki pa na siya gidanlak. Pero dili pa danlak pinangga, hernia na may English, no? Kanang sa babae pa mabutbut na gyud, no? Kay di man normal ang libang mga pinangga, then grabe ang dysmenorrhea. Hantod badugay mabutbut kung sa lalaki lagi danlak. Okay, unsa so, inyo pagsolve pinangga ninyo mga para gwapo inyo menstruation mga babae? Ang buhaton ninyo iwas gyud mo sa mga pagkaon nga naay vinegar. Ha, naay suka kana pagkaon mga atsara. Kaya kanil ba dysmenorrhea, moral ba nigwakwak o kapit ng menstruation? Suyup-suyup po na lang ng suka o vinegar. No? Kada manggang hilaw, sausawag asin, o mga santol, sausawag asin. Misag pinya nga tamis, isausawag yapog asin. So, dili ginamayo mga pandamay, pandaot na sa inyong gitawag o mga matres. Nya kani po mga babae, mga sige gamit mga pinangga o kanang kaning panty liner ba mga baratuhon. O kana pinangga, mo contribute na siya o dysmenorrhea or amenorrhea. So, unsay buhaton ninyo? 1 week before mag-abot ang inyong menstruation. No? Pero be sure mga pinangga na makalibang mukaduha katulong sa iskadlaw. Kung dili man at tumuklinik mag-cleansing mo. So, unsay buhaton ninyo? 1 week before mag-abot ang menstruation, mulingkod na kagplanggana nga naay init. Kanang maantos ang kainit. Kung ikaw dysmenorrhea niya, plus naapag yung kayuti ay og mulingkod kag planggana butang ni mugdahon sa bayabas nga nilaga og suka sa tuba nga puti. Munay buhato na 1 week before ang menstruation. Kinaro ba yung mga babae nga before ang menstruation dinha ang ilahang bation. Panahon magrigla walay pain. Ang dysmenorrhea nga uban pagsugod sa rigla nay uban 1 day, nay uban 2 days, nay uban 3 days yun magsakit. Mga pinangga munay mahitabo ha sa mga babaeng dysmenorrhea or babae nga nay amenorrhea. Oh, kanang amenorrhea mulayag ilang menstruation. Oh, pero kana ganing mag di kariglahon isa duha tulo ka bulan, layag lang na siya. Oh, pero motongtong nagay 4 months, 5 months, 6 months, 1 year, ang tawag na pinangga hormonal imbalance. So unsay buhaton? Kada kaon pinangga maghilig kag taas og vitamin C, labi na gyud sa pinya. Pinya nya buongon. Munay hiligon ninyo onya. Pag mag-drinks gani mo pinangga sa clinic natay forever yang kusog bas kog superfood kato pinangga kadaghang itog dulaw tulo ka klasing dulaw na yellow orange na itapol nya na pagyuso ya beans mo na siya pinanggay mo pa normal sa inyong gitawag og estrogen unya mo pa normal na pinangga nga mawala ang hormonal imbalance i-balance niya then inyong mga buhaton inihigda inyong mga pinangga butangan ninyo inyong ilalom sa lubot o bangkito isa kadangaw. Isa kadangaw, butangag online niya, higda ka dito. Ang buhaton nimo inipatong sa lubot, exercise ka, cycling 10 minutes. Pagkuman, hiluton ang inyong puson. Dinagyod ibabaw sa inyong buna-buna. Isakan animo niya, kilid sa imong bugan. Ha, kanang lusayan bitaw, niya isakan na mga pinangga. 10 minutes nga exercise, 10 minutes po nga paghilot mga pinangga sa inyong puson. Okay, himuon nimo buntag o gabi. Humag half bath, humagligo sa buntag bago ka maglakaw. Then avoid nga mag high heels. Okay? So, muna ibuhaton ninyo mga pinangga ha, nga para healthy ang inyong matres. Kay perting luya itaw ning mga babae. Sa una, banatan ni siya pinangga sa mga banag kauyaban. Nya karon sila naman po yung mabanat. Pagkadaghang malipay pero alaot kay ka o magdiferensya inyong matresole.
11: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng
12: bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
13: Ang pagbaton ug maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi ug alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad ug muadto man kaninyo si Doktora Gemma Cabandes Otida ug matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
14: When health is lost, everything is lost.
15: Okay, sige. Padayon pailon na mga pinanga. Naging underdog. Unsa po na nga kapayas hilaw. Pwede dili i-withdraw. Okay. Hinog nga kabayas pangga. Siyempre, kung nag-inuman na, di na-withdraw. Permintin na yung deposit mga pinangga, ha? Okay, Doc. Unsa man ang tambal sa hinay. Hinay ang pagrigla. Lasaw po, Doc. 41 ang akong edad. Ang imon na lang himuon pangga. Simple kayo. Simple kayo, pinangga. Anindo tunta mag-colon cleansing ka. Nga, mintin na nakada pinanggag. Luy adulaw ka ng gabon before menstruation, sige na kagino makato ka clinic, hala mahilot ka mga pinangga, no? Okay, makatabang kay nasa imuha. Okay, Doc. Lingkod kag planggan ng init before ang imong menstruation. Okay, Doc, ask lang ko unsay tambal sa goiter. Sige ka og gusto nato pinangga, dahon sa gabi katabang kay na intawon sa imong goiter, ha? Onya ang imong himuon pangga kuan ni siya kanang kanang tawagan ni pinanggang kuan mato ka clinic na daghan kelplicity na isikel pero magsige kag mintin pinanggag Diyos sa karots kamatis ug atsal unya kinsay pinanga mo tunaw ginagoyta unsay tambal sa bugha Dok, pirmi magudlabad akong ulo tuubon yung kapangga oy oh luy agabon asin ako dito ob ni mo nya maglaga ka dito ginumo ni mo ug dool mo clinic ug mga outlet mga pinanga pagpalit mo dito 77 herbal tea. O nya, naapunta mga pinanggay kuan. Tawag na to nining diha mangita kag trumpas elepanting puti, mga pinangga putik bulak o nya dayon ngita ka ditog nakay kaningag sibukaw duguan albutra mga pinangga la pwede na. No, nayugat sa tuway-tuway mo ilagaon siging painom. Okay.
16: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Unsa tuy pangalan gani nimo?
17: Helen Rivera.
10: Taga-asa ni?
17: Marita, Davao,
10: Chile. Saan sa kang nahibalo sa this clinic? Unsa to'y gibati ni mo, pag-ari ni mo?
17: Akuntian, apermiro, doon, bawas ko, pagkahuman, pag-check up ko sa doktor.
10: Agi-ultrasound, ginay ka ito. Nga naa kay gallbladder stone.
17: The subject for endoscopy na endoscopy.
10: Kung sa may mong gibati, dayad to?
17: Gibati at to kay ang hugaw ng tibuok.
10: Tibuok-tibuok. Murag tais ka din ang imong libang. Yeah, kunya, kung sa pa?
17: Yan, bloated na.
10: Makakaon pa kagdaghan na to, dili na.
17: Kakutsaraw.
10: Muna to yung batiyon ha, makakaon siya duha kakutsara. Mupuno na yan tiyan, mag-bloated na. No, sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta ito yung pag-cleansing? Kaya wala ka ba ito'y kaon?
17: Pandok. Nakaon dito ito.
10: Oatmeal ra?
17: Oatmeal. Lugaw.
10: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato no? Kada 30 minutes?
17: Straight.
10: Wala ka maglisod?
17: Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala ko nagpuan kayo. Na, pagdaog na.
10: Dara na. Okay. Mauna ni ang mga nanggawas oh. Mauna ni ang first day. No? Niya, pagka second day na po. Oh, gatapok na ang nanay mga green. Oh, kare, mao gining klaro kay galstoning green mga pinangga, no? Mao ni iyang mga galstone ha nga nanggawas ug nahuman ni siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so mao ning karon na ni siya dress clinic, no? Pag-check na to sa machine, ang nahitabo negative na ang iyang gitawag og galstone. No, nya kumusta imong gibati? Wala na tong mag bloated. Unsa imong ikaingon?
17: Ang ikaingon nga batik karon diha. Sulayan niyo si Dr. Lagit. Makita ninyo sa GSIS na pina, diya mo manao. At nung wala masayod.
10: Ya, musakay sila matina pangi.
17: Matina pangi. Dr. mo sa jeep or sikan. Mas tinga kung anak ni Sulti yun. Asama na dapit sa Davao City.
10: Oh, kayo imo pong paupiran 150,000 gud. No, nya ug di ta ka ginhawa ang ICU ani 30 mil ang adlaw. Whereas ko mag cleansing mo kay Doc Lagi 24,000. Nya magamping na karos mga mantikaon ha. Oh, mga taba nga mga pagkaon. Kung kaya nang mag vegetarian para pareha na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon. So, mga pinangga ani karon ng atong usa nga nagmalampuson. Sa una grabe na ni kamalampuson. So, si Priana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naa gyud ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man to imong gibati gyud sa una. Ya, pila na gito katuig sa una gyud nga kamang-kamang na kidi naman kalakaw lisod ginawa tungod gyapon sa bato sapdo taas ang creatinine grabe ang iyang uric kamot mo sugar ato ni saka pa bato sa una taas to kaayo no pinangga ang just Ginoo
17: ay isa po na
10: pinangga just Ginoo so gigamit las Doc Lagit nga ma-restore ang iyang panglawas niya so na clear na si nanay ni Baskog na ni grabe na ni Mutsapsat
18: grabe mula
10: tao na unya nay gikan atong 2012 kaning karon nga hitabo unsa to imong gibati kani
17: daghan man tudok hupong to primero murag
10: ang hupong tungod sa uric ug sa kriya
17: nimo la dina nya bago ni mo trebo lo kanuho tra siguro ni maano mo ko basi kanuho tra ni nya pil na ko dili kayo pero gala dai siguro sa sa lawo
10: na ultrasound ba to wala
17: wala ko na.
10: Wala na.
17: Oo. Motong, na-doktor na yung buwan ito, kaya na-emergency. Atake niyan po sa pneumonia.
10: Ah, ginumonia na po. Nagliso na po ginawa.
17: Oo.
10: Oo.
17: Ikuan po nila, i-admit dito. Ipulin ito kay akong aktor na higin. Nag-ipapirma ko sa doktor. O, pirma ko, doktor.
10: Ah, gi-weber, weber.
17: Oo, weber ko nila nga. Kuan. After ito, sige sila, ngal-ngal kong anak na. Pag doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadawa ko'y kwarta ni mama, uy, maanak ka. Niya, motong, nadala-dala na yun pag masuko naman. Motong, sige, admit na lang ko. Dire sa regional
10: director. Ah, direction, sa tagong yun mismo.
17: Sa tagong yun. Niya, pag-abot dito, dextrose, oxygen, niya. Katitir ko, doktor.
10: Anak katitir ba juga?
17: Ihubong mo na nang, akong tutoy pa din, mag-aata na dyan kayo sa inyo. Grabe.
10: Yeah, way magtutoy.
18: Actually,
10: recommended you just for dialysis. Dito
17: siya mo kuan.
18: Dialysis na yun.
17: Nakatitakadlaw, nakagawas ko sa regional. Nya, dili pag ito taligod to siya na ayaw niya. Ingaw itong isa ka-doktor nga. Pagawas na lang ka, ma'am, kay ano yung kamatak daw sa mga sakit. Kaya kadaad lang doon, dagkan kay mga sakit kong dalagi.
10: O, lagi.
17: Nga, pag-Diyos kong daw ko. Mas mayo ganit. Kailangan na ko ni magtambal. Lagi na yung aragod ko gihapon nila pag pagpauli na. Nga, dito
10: ko. Awag gihapon ka ito kalakaw.
17: Wala pa kay dag ko pa man ako. Isang nasa bawas na daghan ka ay yung hindi. Nga mo itong ingong naalay ko na ni Dok, maintain na lang ko sa tambal. Nga mo itong ako sila ulit. Nga mga 1 week, wrong na okay. Okay, naa pa man give man. Mapil man gud nimo nga naapag yun kay maghikap-hikap ko na ko ang tanang gilid na ko naapag itong mga hukong. Motong, nagtumar ko og pila ko tumaran itong primerong palit ng tambala kaya itong sumil hindi na ni maayo kay imbis na mulig kong ko mapil na ko nga maluya ko sa akong mga duwin to baga na muna ko pamigil
10: siyempre kayo mo baba namang calcium og potassium.
17: Alay ko na unsa naman eh. Nabdan ko niya at ikatulo na ito na kong tumar. Yung dungoy naman ako, na unsa man ka ma. Kung nagtumar ako sa synthetic mo na eh. Ala din na jud kay ang ana ma. Una dinaklit sa kuno na am balik na lang ko doktor lagit. Moro gito ko na dinik sa kuno na no adto na lang jud ko doktor lagit ani kay di jud ko ani mo maluya gid ko as ina ni man ta makarigid sa doktor nga synthetic pero na feel gid na ko nga maluya gid ko.
19: Mismo baskog maluya.
17: Oh, maluya ko dok di na kuno maka marog. Ngano ato man tanan gid ko dito bi ko nakakuha bato sa una. Nya daghan mas daghan to kay sa ni karon.
19: Sugi ka na itong pag-cleansing ni mo, di baskog mo ka?
17: Oo, oh, pagkuhan na ito.
19: Oo, unya, niabot-abotong time na wa ka makainom.
17: Oo, oh, nibalik ito. Ang nagrabi ito, nag-tune, masamang. Tres, ginoo, pag-uwag ito sa ako.
19: Oo, pero nagbalik na po kag-vegetarian na eh.
17: Mag-vegetarian naging siguro ano ito, kung magkakaon man gani, pero oh. Nag-maintain po kung tanang sibin-sibin. Noon ay akong himong tubig.
19: Oo, oh, pantubig oh. Na ito. So, muna mga pinangga, no, ang hitabo kang nanay, so nay padayon na karon sa imong cleansing gitawag lag healthy lifestyle. Sige, nay say mo ikawhag sa ubang mga masakiton.
17: Aw, ako kung ikawhag kung para nato nga wa tay mga kwarta magpadoktor ta sa mga sintetik og ilang na ipag emergency recovery. Pero kung forever na gini ani nga naay gibati nato nya di madala jud og doktor magita tagway kang doktor lagi ta ko na ayo dire.
20: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
21: Okay, so sige mga pinangga, padayon tanga tusunahan, no?
15: So may proper use sa partner after or before menstruation para dili jud mabuntis. So 7 days mga pinangga before ang imong menstruation. Mao na to mga pinangga, pwede na ka mo tuda. O niya mga pinangga, dayon ang next nimong gamit ana pinangga after sa gitawag natong menstruation sa maong kababaihan, inigundang yun tirato na. O, kutob lang mga pinangga, o lima kadlaw. Okay, hala, sige. Pailo na pangga, naging ondre. Dok, ask lang ko kay...

0: pwede ni mong ihalo pinangga ang radis, ahos, bumbay, kamatis, no? O guway kamatis pinangga, limonsito man, pwede mong ihalo mga pinangga maoy ipainom sa gitawag na tugihubang. Pero mudagan ka klinik, na ilaming ilim nun pinangga katong gitawag na tugtunega syrup, okay?
1: Ay, skapudlay ning kinabuhian eh.
2: Daun sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
1: Nawad anuman ko po pag-asa pa rin. Kaning mga upang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni good. Kabalik-balik na ko pa-check up. O klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala pang gihapon kong mauli eh.
2: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
1: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
2: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
1: Aduna ka ba yung idaladalang balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
3: Serbisyo publiko.
1: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
0: Unsay tambal dok sa katarata. Okay, tambal sa katarata mga pinangga, simple. Patuloan ni Mugdugas Carrots, matuka clinic, doon naman tayo eye drop dito. Okay, Doc. Mangutan na unta ako, unsa di ay tambal sa maghuot ang dughan si Hilda ni Cardenas. Pinangga ang kuan, kanang maghuot ang dughan ko lang managlibang, oy. Palibangon ka, inom dagis katasang gata, pinangga, ha? Or dugas palya. Kada alasay sa hapon niya. 3 times a day, pag maghuot, alasahan lang imong kamot pinangga, butang aginit, dughan o likod, kundi mga plus kaghang, onja mga pinangga, maginom diyo kagsili. Pag muatake ang sili, ipusagin sa tubig inuma. Pero di muatake, regular nga pag-inom mga pinangga, ala. Regular nga pag-inom mga pinangga, imura na siyang, onsaon. Imura na pinanggang inumon nga tibuok ang sili. Okay, Dok. Ang akong mama ba, nahanap man ang iyang mat, nahanap na, 2 years na. High blood po siya. Maulian pa ka ni Doc? Lisod po na to. Mainginog maulian nga di ka mo try. Ha? Daladri clinic. Ay, pwede atake yung nag-high blood. Sige, nagpainom magsayote. Isang buntag hapon lang pinangga. Buntag skabaso. Pagkagabi skabaso. Doc, kung sa may tambal sa purea. Sakit sa ngipon, Doc. Buhato ni mo pangga. Imuhang ko ano nang imuhang purea. Kanabitang. Sige, haginom mag limonsito. Sige, pagkaginom mag mga pinya juice, ha? Or any citrus juice pinangga or kamatis juice. Unsa man ang dapat na akong buhaton para magbalik o gana ang akong kaon? Buhaton ni mo pinangga, kuan ka kanang magtuob ka. Magtuob mga pinangga og sige kag inom og unsa man mais nga kape. Okay, kay digyon mawa nang kalabat sa ulog di ka mapahimasmuhan. Dok, gingon diri, sige lang mang good dog, kung ka ng kabutdan sa kung atiyan ng akong anak na 7 months, ay nasipay na magatas pinangga, no? Kay lagmit, na impatso na po ng imong bata, mga pinangga, mo nang sige lang daw ni siya kabutdan og tiyan. So, buhaton ninyo, pwede mo magkuhag iniloga, magluga mo, katags tila. Tatarag bumbay duha, or kundili, namoy bagong nilong agkan on din nakaroon, hala. Ikatag dito tila, mga pinangga, o niya, butang ha, bumbay. Baloto ni Momo, oy ihampol ka nang mabalot yun ang lukob siyang tiyan. Nakasimple yun. So, pero doon na kay, kitawag na to din ng pinalitas clinic nga mais nga coffee yung charcoal, maodajoy inuma. Pinangga ha? Anyaging undre, Doc, ask lang ko, unsa may tambal sa kagid-kagid, 7 years na ang akong anak, di mo malangan pinanggang matumo clinic. Palit mo dito white soap na skin ointment na apoy aloe vera spray. Pero din na ala, dok-dok rakag dahon sa nimtre, dahon sa madre kakao, dahon sa asunting. Muna sige ni mo gampol, pwede po nanduga pinangga, basas gapas mo, ipatong dito sa kagid ha. Dok, kung sa may mayon tambalas bayook, no, ang edad 34, nagkalintura manggod. Ang bayook

0: mga pinanga, sige, ginumog lemon, kamatis juice, then hampulan nyog dahon sa iba. Iba, kamya, sala. Kana mga pinanga, muna ipaspas daw. Pero guay lain, di pwede naman tong mga alog bate. Okay. So, mga pinanga, gingon dere, ask lang unta ako, Doc. So, kad paggamit gamit sa akong bana at tong Pizza City, tingala ko, Doc, nga gilok o katol ang akong vagina. Magini ka imong giningles. Oo, gingon dere, unya ispat till basig may diabetes daw ko. 39 na kong edad. O, baka magkiat po ni mong bana. Ha? Kay basig, magkiat po ni mong bana. Inunin lang ka, diabetes ka. Pinangga ko lang yun po. Kanang itry lang ni mo, nga lapuahan na ni mo, pinangga ka nang pinabukal nga tubig, butang nagdahos bayabas. Nya, haluan ni mo pinanggag bugnaw, ni gumagbukal niya. Butang nag-usaka, tasa nga, suka nga puti bitaw sa tuba. Ala, hugasin ng imo katulo sa iskadlaw. No? Hugasan ni mo pinangga, di ba? Malilian ka simbana, ilang yun pahibalo sa simbana? Ngayong giobserbahan kay makakita siyang gihugasan ni Mugsuka, makahunahunan ning, wow, kinilaw na po. Unsa may tambal sa sore eyes. Okay, and sore eyes, pinangga ako ni. Kanang magtadtad lang kag Bombay. Ipahilak-hilak na imong matas Bombay. Pero namoy carrots, pwede patuloan, gatas inahan, pwede, o di kay grabe. Pero magkagrabe pinangga, gwapo yun, dugas ka mong gay. Dugas panyawan pwede po, no? Pero matiisin nyo lang ang sarap. Okay, hello Doc, gusto ko sana nga magpa-advise sa'yo if okay lang. Ay, kasi naman, perminti man okay, Doc, lagit. Nagoy nakabutang free daily, free check-up, free consultation, and free counseling. Diba? Okay, giingon din mga pinangga, kasi Doc naman kami, parehas ng husband ko, bakit hindi kami nagka-baby. So, pagka-baby, wag pagay mo mabuntis. So, pinangga, inyong buhaton, muna yung soban nga, basi hindi ka tiguan, tigpatong si mong asawa. Yung po asawa, ay, kitang manulunda, oy, nga sige nagpatong. Bitaw mga pinangga, ang problema, daghan alay mga problema. Buhaton ninyo, mukuan siguro mo pinangga, ka nang, muhaton siguro mo klinik, kamog yung duha kung mahimo, o busy mong ba na, pwede ikaw ra. Kay simple raman, pero yung buhaton, sa mong muhaton klinik, tuwara imong bana kay basig dako kay nagbariko sa itlog. Oh, nasa bariko silba. Di ba? Oh, muna mga pinangga. Unya, mga babae po, usosong matres. Muna gingon pinangga mo, tiabaw basta ganig madutan ay mga pinangga ka na siya lison mabuntis. Labi nagipangluwa ang similya. Oh, murag gibidli. To ah, mga pinangga, tingnan ka kung sa maninga imo, isnaban manimuni akong similya. Lison mabuntis. Basin po dang imong bana. Munay giingon pinangga nga, mura na lang po luha sa mata kadaghan ang iyan similya. Adik yun po na mabuntis. Okay, hello Doc. Ang akong mama bana ay bukol sa yambugan sa wala. Okay, so na double send. Okay, hello Doc. Unsa di ay ang content sa brewers og lisitin nga makapadali man og siya og kanang panganak, di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oy, no? Unya butangi ganyog licorice mga pinangga. Unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant? Basta tanang prutas, tanang gulay, labi na gyud sa taas og vitamin C. Okay, so pinangga, ang lisitin gikan man na sa soya, almost complete nutrients gihapon. Unya ang brewers yeast, grabig minerals ba? No, pinangga, di gyan mo magmahay anak. Perte gyan ang nindota, ha? So, muna ibuhaton kay gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya. Bisan pag imo nang kuan, imo nang hagitog iskabulan, musukol na na.
1: So, wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
2: Dok, isa dok. Ay, kalagot. Lamipunta kay Maminaw da. Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo o inyong budget na inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar o gatangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo ug Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, ug likod sa Gacharge ug Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa convenience store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Mayong unto mga kabida. Mayong nga pagpanyuto sa ato ang CEO, ang si Kuya Engineer Wolfie Orio, uban sa ato ang Station Manager na mao si Ate Rosa Bulpa, atong sparring partner si Papa Kibs William og sa tibok puwersa. Uban sa ako ang partner karon nga proyekto ato sa Quax sa Tagum kay natoy kuan sa simbahan dito. Mga kabida mo nang kita lang sa mag-uban-uban karong utuha mga kabida. Mayong nga pagpanuto dia sa ato ang mayor si Mayor Jose Jury Lampagos o sa ato ang Vice Mayor na mao si Kuya Engineer Franklin Hintilis. O karong panahon na mga kabida doon ay gipagawas mo rin. Last week to giserve ang katong suspension ni Kuya Mayor Jury Lampagos sulod sa 60 days, duha ka bulan mga kabida. Manang ato ang acting mayor karon mao si Kuya Vice Mayor Engineer Franklin Hintilis mga kabida. Manang acting pod nga busy mayor mao ato ang first councilor si JM Rilampagos mga kabida mo nang sa session siya mo'y nag-preside. O sa tuwang probinsya sa Davao del Norte, mayong pagpaniunto po sa tuwang gobernador si Kuya Edwin Hubahib. Uban sa iyang busy gobernador nga mao si Clarice Hubahib. O sa tanan-tanan nga mga board member sa 1st District o sa 2nd District, maayo nga pagpaniudto mga kabida. Mana karon na kita lang ron ha. Manang ubanin ko ninyo sa usa ka ros nga programang Marka sa Kaudtohon. advance akong partner si Kuya Mario Saladas na nabisir ang nagipatawag to spare. Wala kay siya manggoy kining GKK President diya sa San Agustin Parish sa siyudad sa Panabo, mga kabida. Oga mga kabida, sa ito ang mga kasikbit nga kalungsuran, ato po silang itimbaya. Ito ta magsugod sa isla sa Saman. Ato ang itimbaya, ato ang mayor nga dugay na may wakasuroy diha. Siya Kuya Mayor Lemuel Toto Ries, uban sa ihang busy mayor na mao si Kuya Richard Chang Gindulman, o sa tanang kunsihal diha sa Island Garden City of Samal. Kuan sila kabuok. Tulo maguni ka district mga kabida ang kining siyudad sa Samal, ang Kaputian District, upat ka kunsihal, ang Piñaplata District, upat ka kunsihal, o ang Babak District, upat ka kunsihal. Walang dosi plus sa EBC, IP, o katong iske. Manang 15 na sila kabuok, ika-16 ang BC Mayor, mga kabida. Wala siya mga kabida, o dirita sa lungsod sa Carmen. Kung timbaya po itong mayor niya, lugay na po namin wak magkita, kay inigan ha, wak man. diha, siya Kuya Mayor Alyuni Bahagi, ha? Ninong biya ning Kuya Engineer Wolfie Urio. Muna siya mga kabida, o guban sa BC Mayor nga si Kuya Marcel Perandos nga nag-season usab, ha? Adlaw nga Martes, ha? Buntag ang sesyon diha sa lungsod sa Carmen, ha? Si Kuya Marcel Perandos ang nag-preside mga kabida. Huwag ako sang itimbaya ni akong Mads, si Mads Mili Rilampagos Kapala, mayong pagpanood to diha, Mads. Huwag nadito si Tihols Panabo, nadito si Mr. Kick. Dito mga kabida. Oga sa tanang nga mga konselya sa lungsod sa Carmen, ha, mayo nga pagpanood to. Adya si Kuya Josephus Bunbor Rilampagos. Matod pa ni Mads Mili. Mayong udto sa inyo, sa inyong duha ni Mario Saladas. Siya Kuya Mario marag nabisi kay ito ato sa Quacks na diya sa Tagom. Marag importante itong marag nangita si kumpare. Mauna siya mga kabida. Huwag kang Vince Alaras Auditor. Mayo nga pagpanood to da. Akong pag-umangko na anak sa kong antipod. Mauna siya mga kabida diya sa Dunya Asuncion sa Davao City mga kabida. Oga diri sa lungsod sa Duhali, dugay na pugo kasuroy dito. Kaya nabisi naman taan eh. Diya kang Mayor Inday Dako, Margarita Robinos. O kang Vice Mayor Inday, Attorney Yasmin Balye Campion, parinti ni Kuya Tabot Balye, ang BC Mayor diya sa lungsod sa Duhali. Diya, sa tanang mga konsehal diya, mayo nga pagpanood to. Diya kang konsehal Miko Duhali, kini magus Miko, ang ihang papa nga dati pong konsehal diya, amigo maguna mo daan, manang manawag dito kay magkapikape daw. Nang lisod po kay mga karaang amigo gani. Mga kabida. Una sa lisod. Kay ini magpahibalo man mi nga manha mi diya ron. Siya magkapikape tadi kay magkulo kabildo daw. Wala siya mga kabida. Og sa atong kuya dia, among kuya buutan po niya nga, mato ka dito, palitan kag daghang kaingpan. Adias kuya, ha? Junjun Ismino. Og si Dato Jerry, ha? Sis Bino. Manukmat lagi dayon, og di nimo i-appeal. Una siya mga kabida. Yes, lungsod duhali ay kining Santo Tomas. Muraga dugay mo kasuroy dito kay amutan ako nako karong hapon kasi makasuroy ta. Pero kay busy magudnas mayor diha. Dito lang ta sa kuan diha sa SB office na. Una siya mga kabida. Nadia si Mayor Roland Desica og ang Vice Mayor si Ate Inday Maria Luz Desica. Og sa tanang nga mga konsyela, dong mga kuya manguna. Lisod pug di na to i-appeal kay mga kuya ini tagsarbiya makita. Nya di patak adtog Lunes kay magsisyon. Nadia to mga kuyas, kuya nasi Kuya John Batusalim dia, daghan kay kuya dang konsehal. Mga kabida. O gatos ang itibaya ning naglantaw sa to, ha? Si Kuya Heidi din said, hello Kuya Kaloy o Kuya Mario. Ha? Solo flight lang taro na Kuya Heidi din said, ha? Muna siya, mayayong nga pagpaniuto din, ha? Baligtas Santo Tomas, ha? Adia si Kuya Jojo Mantikilya. Kinis Kuya Jojo mga kabida. Kanang sikan raw na niya ni diha nga pagkakunsihal. Basta kunsihal-kunsihal, hindi ni mapilde. Hasta ni si Kunsihal John Batusalim, iso ni pilde yun. Asa si Kuya Eric Estila diha. Kung magpaibot mong ngipon, dito lang mong Kuya Eric. Para may pagkaplastar. Nadia si Kunsihal Ju Andamon na. Kuya na dahil ni Kuya Ju Andamon. Daghang pa mga kuya na. Kuya Roylan na. Mapas Kuya Ronald Limaya diha. Ubay-ubay na ng kuya diha nga incumbent councilor mga kabida. Mahawalingan ng tagsarbon makitaan. Kaya di man takatog sa sesyon dito ini kalunis. Ana siya mga kabida. Oga dito ta sa First District. Nadia ang the action mayor. Matod pa niya, we are Tagum mga kabida. Ana siya mga kabida si Mayor Riti Uy. Paspas po kayong trabaho diha para mapanindot ng sudad sa Tagum. Uban sa mga konsehalis diha. Na diha ang ato nga congressman diha ang mahibalaan gani mo kay kada doon ay mga project dito na ay mga groundbreaking na yung mga turnover ginapos gyud para makita nga katrabaho gyud ha ang batan-on nga congressman das unang distrito si Congressman De Carlo Uyuoy mga kabida. Muna siya mga kabida nga paspas ang mga proyekto din ha sa unang distrito. Oga diha sa Asunción ha. Mayo nga pagpanyod to. Kang Kuya Mayor ha, Kuya Vice Mayor ha. Yuri Diaday. Una po diha iyang asawa si Ate Chari Attorney Diaday mga kabida. Ito sa lungsod sa Kapalong. Oga atong pizza 20 dito, ha? Belated happy birthday. kang Kuya Mayor Edgardo Timbul o sa Vice Mayor diha nga Kugihan pod. Labi na sa iyang mama nga nakagawas na to sa hospital. Okay, gusto na pod mukaon og lansunis. Mao na sa mga kabida og kinaliging pagkaon. Ato agyod nang i-control kay og manobra makadaot. Uga po kay kaon makadaot bihapon mo nang tama-tama lang mga kabida. Mo na ibantayan kay labi na nga nagkaedad na. Og sa kuan pa kanang iski gani ha. Kanang sugod katiguang. Mo na sa mga kabida nga basta mga idara na. Mutilaw na lang, dili gyud ingon nga bubuylog kaon. Labi na rong panahon na nga nagkabata ang mga na high blood. Dili lang mga idaran, ang mga idaran mo bantay na maginas pagkaon, dili na kay na mo buylo. Pero kining mga batanon, wala sa mga kabida na pagkaon bantayan gyud nato. Kay mo lagi na og manobra. Mo nang makadaot. Pag wa pud kay kaon makadaot gihapon. Mo nang nara kita stunga. Basig unsang pagkaon og manobra, kadaot gyud na siya. Mo nang amping-amping ta mga kabida sa atuang nga mga pagkaon karon. Nya og nasa gawas. Hindi lang mag-jogging, mag-mask kay napang haze. Wa pa yun mahuman ng aso na gikanda sa nasod Indonesia. Gani sa tua, bawal gani magdaob-daob tungod kay nalaya ng mga sagbot. Salamat gani ta kay murag street na nga gaulan-ulan din sa tuang lugar. Dini sa Davao Region. Ambot lang gas ubang lugar o gaulan ba? O nang maka suri-suri ang patag balik dito sa bukid. Kaya mananong patag lubi, prutas, ana na lang yun. Ha? Exercise. Muna siya mga kabida. Nga, ato yung tanaon ha, magbantay kita sa pagkaon na to. Kinalang ginagmay ra. Pero lahi man gud mga batanon kay siyempre bata pa mabuylo gina. Pero mao gyud na nakita na to suppose nga sa balita ang mga na high blood nagkabata. Dili lang tong mga idaran. Siguro og nga na high blood unya gi-attacking na matay. Na, wag itay mahimo anak kay Ginoo nagbuot anak mga kabida. Kay mga bata pa nya kanalaging atakihon. Na, masubrahan nya lahi naman gudron. Dili na kay mag exercise ang mga kabataan tungod sa gadget. Na inigmata gunit nag cellphone. Iniguli gikag eskwelahan cellphone dayon mga kabida. Mauna siya mga kabida nga di basta-basta. Uga, may nga pagpanunto diha po. Ito ang kapitan diha sa barangay Maniki Kapalong. Nig-anha na ko diha, may nga rin ba dayon nga. Napakay maintenance kay tagaan ko niya nga AMLO Dipin. Salamat kang kapitan na Mimi Estrada. Kay bawa man siya nga nanay maintenance mo lang. Siya na yung mo-offer dayon mga kabida. Ha? Kay kinamagong matupin nila nagkaedad, dili lang daw tiguang. Kanang idaran lang daw. Ang uban di man musugot og may tawgon og tiguang. Ha? Si unsaon na nimo kay niabot na ka na magpasalamat na gani. Nga niabot na ka ng idara. Oga, stinta na kakapin, bonus na kayo na. Ana rana mga kabida. Nga, lahi na bining mga idara na. labi nagnanay gibati mga kabida. Ato ni gini sabakan sa Ginoo, ha? Mo serbisyo ni gini simbahan. Mao na sa kabida kay ang gitan-aw magudiha nga siyempre nagkaedad. Mo serbisyo na lang gyud sa Ginoo, wa kay lingaw. Pero mas kay na kay lingaw, ayaw igud mawala ng Ginoo mga kabida kay siya ra gyud ang nahibalo kung asar sa taman mga kabida kay wa mailaing nasayod na siya may naghimos to ah. Manang siya gyud nasayod. Mga kabida, ato sang ihatag speakers lawak para sa dugang pahinumdom mga kabida.
5: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: Helen, kaoba Laurenti, sir. Kagagulay in Dipolog City. Ako ang gibati ng sakit na kung na-diagnose ko nga colon cancer, stage 3. Mag-kulap na ko at to. Kulap, ngayon mag-lipid ko CR. Pero gudala-dala ragid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Siya, maskin tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nanggawas yun ang mga kuan, dautang na naka-stack. O nang, ako siya pong pasalamat yun, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Sulay lang yun sila. Huwag yun na imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
7: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsot na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
8: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw hayahay.
9: Atong ipon kay nga mulmo kay na maya po sugar unya ang akong taas sa sugar 10 o taas mo pa sa corner taas tay ang imong sugar magpa-check up kagayud sa doktor og diha nga nagmulgol akong tanang kumadko ko sa tiil ako gihi lang gihapon na gidimat mga igsoon og diha kay ngayon obserbahan ko pipila ka semana wala na gayod, kaloy sa Diyos. So, salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan, inaagi sa instrumento sa Bidimak.
4: Balik ta, mga kabida. Mayo nga pagpanito da, kang kuya, si Kuya Ben Abels, ha? Matod pa niya, kumusta kuya? Kuya Belgian, sir. Kumusta? Lamat kuya sa paglantaw sa itong programang Marka sa Kauntuhon. Dini lang sa 96.1 Infinite Radio. Padayon ta mga kabida. O mga kabida, murag madayon yun ato ang eleksyon sa barangay, pero doon na na'y mga balao ditong kinahanglan nga maabot na og upat o lima katuig ang ato ang mga barangay officials, ha? Og na pagibagong gipagawas dito nga dili ka pwede maga appeal kung wala daw kay civil service. Grabe, gidaghan na yung mga kuan ang gusto mag servisyo sa barangay. Kamang nga mga barangay official, gawas atong mga karaan. Pero ganang mga bago, mauda na ilahang guidelines karon nga di ka pwede mag papili kung wala kay civil service. Wala siyang tama mo po na mga kabida. Pero katong nga mga karaan nga gustong mubalik pag servisyo, anaan naman to'y mga marag automatic naman na sila ang mga barangay official, kaya automatic ganis lang makatrabaho sa gobyerno. Sa to pa exempted ni sila sa civil service. Ambot nga nung nanay guidelines karon para po siguro katong uban di gyud makadagat. Una sa mga kabida, lisod o wala kaya civil service kung bag-o ka, pero daan siguro nga mga barangay official, automatic na siguro to. Pero atong pahimang no, og kinahang lang yun, nga di magpaluyaluya, kay murag ma-extend ang ilahang tuig sa mga barangay official kung di madayon ang eleksyon. Pero og madayon, amo na to siya ay usa sa mga balaod nga pag mailik ka o bago, kinahanglan ka maabot na kag-upat to lima katuig mga kabida. Ang term isip usa ka barangay official sa tibuok nasod sa Pilipinas. Bay-ubay bihan niya to ang mga barangay. So, napamanggoy uban nga mga itong barangay nga dako-dako murag ilahang tungaon. Pero di maguna madali-dali mga kabida. Tungod kay ang pag-apply bisod manggod, ha? Moagi pa na sa Kongreso ngadto sa Senado para ang katong mga special barangay mahimo na yung regular nga barangay sa mataga LGU. Mga kabida, muna siya nga di basta-basta. Kani karon daghan nang nag-apply labi na sa pagkasudad, ha? Usana ni ini ang lungsod sa Carmen, muna marag file na dito ang maong bill. Manang mangutan na patani sa kang congressman na GM Lagdamio kung asa na lapit ang maong pag-file sa bill para may mong sudan ang lungsod sa Carmen nga probinsya sa Davao del Norte. Manang maniid sa ta, mangutan na yun ta kay isod mampon, na nag-apply na ang sudad sa Carmen pagkasudad, ha? Manang karon barato-barato pa pagkasudad ni ana, mumahal lagi na ang tax din, ha? Kay lahi naman ang tax sa lungsod ug mahimo na kang usa ka sudad kung city mga kabida. Manang mudako na magod ang mga tax value diha. Labi na sa yuta. Dako na po kagbayro nun mga kabida kay ning taas ang tax pag asudan na magod mo mahal na. Labi na mupalit kag yuta diha. Munang karon ang uban na malit na yuta din ha kay barato-barato pa. Pag mamahimo na mga sudad ang usa ka lungsod mga kabida, mao gyud na siya. Mumahal na gyud na. Dili gyud na siya ka mingon nga ay rato naman. Mumahal gyud na siya tungod kay misaka ang tax din ha sa maong lugar mga kabida. So, di naman basta-basta ang lungsod sa Carmen. Gipabibo na magmaayo ni Kuya Mayor Bagi. Gani mag kuan ka sa mga lungsod din hilang sa probinsya sa Davao del Norte. Ang lungsod sa Carmen ra nga grabe na grabeng pag-improve ang ilahang municipal gym aircon di ba sa labaw pa sa kuan eh katong mga sikat nga mga gym yes Davao murag di palupig ang lungsod sa Carmen mga kabida ha tabla gyud na pwede magdula dihang NBA ha? Ang PIBA ang PBA ug uban pa mga National League pwede dulaon sa lungsod sa Carmen kaya mas nindot na gyud mga kabida ha? Aircon di basta-basta ang gihimo diha ni Kuya Mayor Aluni Bahagi mga kabida di ba Pastor Hiner Tesoro ha Tesoro sa mani lagi sorry kay Pastor si Pastor Tesoro mayong pagpanuto diha Pastor matod pa niya mayong udto sir. Mauna siya mga kabida og si Sandro Henteles mayong udto sir ha? Salamat po sa pag lantaw sa tuwang programa muraga acting mayor karon sa Panabo mao si Kuya Franklin Henteles ha oh ana nagpalibak si Dato si unsaon nimo nini di gini mapobre si Dato Jiri Sisbino ha ato ang tribal chieftain dia sa barangay Duhali ha ato pa niya mayong udto kuya. Buntag maninga udto na maron Dato ha si Dato Jiri Sisbino di basta-basta ni maranig tag-iya dia sa lungsod Duhali. Ni bitaw Dato may nga pagpanood to din ha. Itimbaya po ito imuhang IPMR. Mauna siya mga kabida. Gani, ikaw ang tatong IPMR din ha. Basin sunod. Ha? Manemo na ning IPMR si Dato Jiri Sisbino. Just lungsod sa Duhali mga kabida. Rag asa ka ni Ron. Ha? Wala si Kuya Mario kay gipatawag spare. Naa dito stago mga kabida. Nagutoy event dito. Diba Dato? Mao na si mga kabida, balik ta sa ato ang naiskutan. Kanaligi nga sa barangay, tanawon po nato kung dili yun mo trabaho ng karon grabe ang makita nimo. Makikita nimo sa SOCMED. Nga sige pagawas ng mayingon nga kapitan, wa lagi may ma-appeal sa listahan. Kana mga kabida, inuod yun na. Di yun na kalikayan. Kaya nga barangay kapitan, naagin na siya iyahapod. Gawa sa tiglista, magsiguruhon yung mga kaparintihan atong tiglista. Na dayon nga parinti ng kapitan. Muna nga og mahimo unta undang ko na siguro ng pagpanghatag anang mga akap mga unsa pa ng uban diha mga kabida kay ato ra gyung gitudloan ni nga mga tao nga dili na mo trabaho kanang purpose oh duna na daghang sakyanan ha nangadato ng mga purpose. Pero magpasalamat ang ni atong uban nga mga LGO nga pag-graduate, ilahang ginatanaw, pag-graduate sila mga anak, giundang na yun ang purpose ngadto sa mga hintundan. Kaya wala na may estudyante. Pero naarang-arang na, ha? Nangadato na. O, pasalamat po ta, uga nagtarog eskwela po ito ilahang mga kapataan. Pero o wala, sayang lang. Ha? Kaya ka ng purpose, mato kaga mga bangko, mga kabida, na gitapok na dito ilahang mga ATM, gipagwardyahan. Kung dili sa bangko, ngadto sa mga lending. Ha? Kaya siyempre, iprindan nito sa lending. Kada bulan, ang katong giprindahan, muna yung maglinya dito, daghang kayong ATM, gigunitan, muna ang katong nagsunod ng mga tao nga ginagmayra ang kuhaon, malangan. Tungod sa kadaghan sa ATM, muna ang mabara, tinga ka ng anong kuhaon, taas na kayong linya diya sa mga ATM machine. Muna ang dapat ato na sigurong undangon ng pagpanghatag kay gituduan man ato ng mga tao og tinapulan mga kabida. Ang hunahuna nila, di na tamo lihok, di na tamo trabaho, kay kada bulan naman tayo paboton. Ayay kayo, di na ta, magsugal-sugal ta, mag-inom na ta. Una siya mga kabida na lisod. Kay ginatuduan yun nato mga kabida ang mga katauhan nato na dili na motrabaho tungod sa mga ayuda. Inoon, wa man ta mga ayod, ana. Pero ang gobyerno magod ang nagtudlo. Ang ato untang itudlo sila unsaon, ha? Tagaan nato og mga trabaho kinahanglan na unta tay mga dagko rin nga mga kumpanya para dito sila mapasulod, patrabaho ang ato ang mga katauhan nga ugmatod pa ni kanhi, ha, Mayor Doming Cruda de Escapalong. Di na ko malimtan mga kabida nga maingong yun siya, kitie taron, unsa man ang kitie mayor, ha? Kabus timawag alaot mga kabida. Una sa mga kabida, oga na pa'y gipahabol rin si Sandro Gentiles. May untag madayon ang eleksyon sa barangay, sir, kay pabor ang daghan diha, sir, ang ubang lista diha kay mga parinti lang, sir. Tinood yun na, ha? Tinood na, Sandro. Maunay tinood, sir, ha? Di kay maunay tinood yun na. Una, yung lista tong mga parente. Parentes tiglista, parentes kapitan. Noon, dili mantanan, pero di yun na siya kalikayan. Tungod sa mga, sa itong kwan gani sa Pinoy. Siyempre, ana raman na mga kabida. Di ba, Sir Joseph Irap Estrada, matut niya, good noon, idol, ha? Salamat oga murag naa mo dito kagahapon sa birthday, ha? Bilito sa pa birthday kang kuya, ha, Alan Duhali. Mga kabida. Kami wala pud may mangadto kay maulaw man ta. Wa biya tag imbita. Mao na siya mga kabida. Dapat atong mga katauhan tuluas gobyerno unsaon pag pamingwit matod pa sa mga pasumbingay. Dili lang kay atong hatagan permente, di na mo trabaho na kay nakulat na malang lang kuan. Nagwala na nang mga ayuda, magunsa na lang sila karon. Na? Kaya wala sila yung mga stable nga mga trabaho, negosyo. Kay mo na yung kadaghanan ron, maghulat na lang. Katong uban nga, wag yung gi-appeal sa mga ayuda, mo to'y maglagot, na building maglagot matod pa. Pero kana mga ayo daw matakadawat anak. mga kabida kay di man tan nila i-appel. Ay tag i-appel ta. Una siya mga kabida. Kinahanglan gyud nga atong tan-aon labi na ning sa 4 piece lagi. Dugay na kay nang 4 piece. Naami siling nga dito wa gyud i-appel 4 piece sa una. Dagham kay tug anak. Pero nga nung wa na-appel sa 4 piece kato nung mga dunay mga trabaho, arang-arangan gamay, akaroon ni samot na gyud. Kay na-appel mas listahan mga kabida. Di gina kalikayan, labi na sa mga taga DSWD, Korea lang po sa maayo. Dagham ang maayo diha. Ang ilista, siyempre, maayo ho na ko ni. Siguro una ko ni akong parinte, o parinte ni kapitan, parinte ni Prof. Chairman. Mauman diha mga kabida. Kay ikaw nga usa ka purok leader sa imuhang purok, makibalo ka kung kinsay mga luoy din ha. Kanang daghag anak, luoy yun na. Kaysa pagkaon palang mga kabida, wala na. Ha? Gaapas na. Kada luto anak, gamay ra isa kilo. O imuhang mga anak puros laki. Perti man ang kusuga mga on buyag. Ha? Mauna siya mga kabida. Manang atong hangyong gobyerno nga og magsigitag hatag ani gihimo na tong tapulan ang mga katauhan sa atong nasods Pilipinas. Wala man ta mag-ingon nga ayaw mo panghatag. Pero kay ato mangud silang sa tawag ani atong gina og sa kon pa ginahungitan. Paghungit nimo ana siyempre magpaabot lang to di. Asam tumulihok eh. Masig mamugha na lang kahoy diya para nay magamit nining luto. Wala eh. Mga halimbawa lang na mga kabida. Muna siya mga kabida. Lisod yun. Oga mga kabida, itong hiatag sa Pikas Lawak para sa dugang pahinomdo mga kabida.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
12: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
14: Testimonya. Oh, kasinatilat.
15: Ma, nana si Papa Joseph.
16: Ah, may noon. Kay andam ng pagkaos la misa.
15: Bless ko pa. Oh, kainit gani mo pa.
17: Bilantan ko. Naminunag akong kaluwasan. Ilabi na nga akong tiil.
16: Uy, tungod ginas panahon ron. Usok kayong ubo, hilanat og trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
18: Mauna lang ang sweldo, mauna lang. Wee, wee, mauna lang ang sweldo, mauna lang.
15: May trabaho ka pa?
18: Oh. Natural na. Maugo niya ko panginabuhi. Unsa may atong kanuna kung dili ko man trabaho.
15: Naanya na day ka pa?
18: Ay, maayo mo lang. Bawan ako. Kondisyon kay ko. Human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
15: Mau ba pa?
18: Aghato na ko ang tanana ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhot o pagpamuy-puy. Sama na ko. Sige na, arin ako.
16: Aray, kadiyot, kadiyot, banak ko. Kadiyot lang. Inong-una ini-o.
18: Unsama ni asawa ko?
16: Maon eh. Isabay ni Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
18: dili na ko mag-agwanta pa!

kabida. Mayo pagpanyuto dia kang kuya, ha? Prangko tito. Kuya, may nga pagpanyuto. O ba ni ate, ha? O kang kuya. Mayo nga pagpanyuto dia kuya, murag nahuman na jugag panyuto. Ako kaganihan nagdali-dali ng kugkaon kay wa mo kong nakapamahaw. Wala ang ningkaon sa gudaan kay murag magsigir na tagka kuwana ni. O say tawagan na mapasaran pirmig kaon kay alauna na magkapaniod to. Matod pa ni Kuya Franco Teo, regards sa mga agila diha sa kapihan kuya. Hihihi. Oh. Mayo nga pagpaniod to das mga kuya at ibunso diha sa kapihan diha sa may plaza. Ha? Kagahapon marag naadaw to sila diha. Natos Kuya Dudong Garcia ang gobernador sa Davao Region to. Napod si Kuya Doc Irani Pangilinan. Naadiha mga kabida. Og natos Kuya Eric Alonso dito. Sa mga kuya diha. Mayo nga pagpaniuto tanan. O niabot ito si Kuya Milbar daw. Manang sa tanan-tanan nga mga kuya da, labi na si Kuya Ray Lara diya sa may Hall of Justice. Ha? Mayo nga pagpaniod to. Ato nga mga kuya da, daghang kay mga kuya na to din ha. Di basta-basta. Ha? Napa diya si Titing Sulikar ha. Si Kuya Titing ang barangay kagawa diha sa barangay San Francisco. Panabo City. Ha? Oga, kumusta di ay kang Kuya Kapitan na Engineer Junar. Adorable mga kabida. Dias barangay GP Laurel. Naadaw to sila ito gahapon nagtapok-tapok. Nas Kuya O. Ha? Nas si Father Lamontak na dito sa Bugart. Ah, nas Kuya Eric na daw dito. Ah, may nga kortisikol dito kang Kuya Kapitan Engineer Junar Adorable. May parin ito dia kang Kuya Franco dito. Salamat Kuya sa pag lantaw sa to nga programang Marka sa Kautuhon. Akong partners Kuya Mario Saladas tuaron sa tagong kay dunay importante po dito sa may simbahan sa Quacks. Kay mabiya presidente Betos Jikikiri sa kuan San Agustin Paris. Una siya mga kabida murag luna gitoy importante kay nangyo siya. Kuya ikaw sa dito. Ikaw walay problema. Ana na mga kabida. Na? Salamat kang Kuya Franco Tito sa paglantaw. Oga apit na kuya ang 2028 marag magsugod na pagyuntaan eh. Magsugod na pag sikisika suroy-suroy kay national o presidential election ang 2028 mga kabida hindi na ginigapugnan kung sana po ay ato ang plano Kuya Franco sige lang kay makasuroy-suroy ratapuhon para makahiskot-iskot po. Una siya mga kabida. Ang kanang eleksyon mag-usa 2028.

Barangay Ising Carmen Davao del Norte. Di basta-basta ni ato ang kapitan din ha. Na. Og na dunay mo atbang dia mga kabida. Marag maglisod. Manang dili na lang siguro atbangan para makabuylo pa og trabaho. First time pa ni ato ang kapitan dia sa Barangay Ising Carmen. Pero dako na nag-agi mga kabida, labi na itong mga kadalanan nga wa masiminto, ipang siminto na. Ipanindot, nagsugo diha ang atuang plazas, barangay hall. Kinahanglang yun sa sunod tuig, inig araw sa barangay, di na malapok. Diba kap? Na? Ato ang kapitan, das Barangay Ising, si Kapitan Francis Ansing Castilla, ha? Mana buutan po ni. Asa kitag kapitan nga mogay mo abi-abi diha pag naay mga bisita, mga kabida. Labi na katong mga bisita nga tagsara mo anha. Di ba kap? Itaw kinis Kapitan Ansing Castilla. Hurot akong believe ani. Og sa musalaw do pa apil lang tiil, di ba? Nabitaw sa og trabaho ang ato ang isgutan niya sa Barangay Ising. Ubay-ubay na gyud kay iyahan na gyung ang ilang session hall gi pa-repair na, ha? Siyempre ipaayos gyud nimo kay kamo may mo gamit ya inig session mga kabida, pugnaw pagyud kaayo. Malang malipay po itong mga barangay gagawan. Moni kapitan nga akong amigo nga halos tanang nga mga barangay kagawad sa yahang barangay, yahang mga suod na. Eh siyempre, ganong imo ng kalabanon ng mga barangay kagawad? Imo ng amigohon tanan na para ang kalihukan pagpalambo sa usa ka barangay dali ra og paspas. Tanawa lang ilahang lungsod sa Carmen. Di ba? Nindot na kayo, daghan na kayo, magdiit din sa plaza mga kabida. Manang ang trabaho sa mayor gisundog pod ni Kapitan Francis Ansing Castilla mga kabida. Manang teamwork na sila ni Mayor Leonie Bahagi karon. Ilahang team ron. Wala sa mga kabida, ang basta magkasinabot lang ang usa ka lugar o usa ka barangay, usa ka lungsod, hapsay ang pagpadagan diha sa mga programa o kalambuan sa maong lugar mga kabida. Kainomdom ko niya itong wapay eleksyon sa 2025. Kining lungsod sa Monte Vista mga kabida nga paskang sa muka sa vice mayor, sa mga kunsyal, away nga tos mayor perting luuya naagig giputlag kurinti ang munisipyo kay di man pud aprubahan dito sa mga kunsyal. Munay usa ka lugar pag dunay samok, wala gyud, di gyud mo prosper na. Oga karon nagkasinabot na sila tanan dito sa lungsod sa Monte Vista ni Mayor Basalo og ni Vice Mayor Titing Balunos. Muna nga nabibo na po dito ang lungsod. Ang problema ron ang mawab na po mga kabida. Ha? Kay daghan man mo agin sa Mayor Diaz Mawab si Mayor Merel Apit. Nagyo diha mga kabida. Siyempre, ang mga kunsyal, murag unong kagunsyal na naas kang gunsaga mga kabida. Munang, sila na po ang samok dito. Nasamok ganitong maghatag permit niya itong sabungan sa lungsod sa Mawab. Pero nahuman na daw, nanay gitagaan nila o franchise para makasugod na o operate ang galera diya sa lungsod sa Mawab mga kabida. Mo nang makita ni mo pag ang usa ka lugar dili magkasinabot ang

0: mga konsyal o ang executive, wala gyud mahimo mga kabida. Wala siya mga kabida. Munay tanaon sa mga katawhan kung masamok na nga maong mga naglingkod karon ay pangpulihan. Alal na. O sa may kuana na rason nga di nanto pulihan nga asamang sa muka way mahimong improve ana nga usa ka lugar. Okay. Dunay i-propose babagan din sa PICAS. Muna siya nga ang usa ka lugar, usa ka lungsod, usa ka barangay wa ginay mahimo mga kabida kung ang mga official dia mag-away-away. Pero diya sa barangay Ising Carmen Davao del Norte, ubos pagdumala ni Kapitan Francis Ansing Castilla, nindot ang dagan diya sa barangay Ising mga kabida. Manang teamwork na ron sila ni Kuya Mayor Leonie Bahagi. Mga kabida, medyo napupos na itong oras. Oras di peligro na. Muna nga maghinay-hinay ang tagpanamilit, magpasalamat ta sa ito ang CEO nga mao si Kuya Engineer Walpe Orio, uban sa ito ang station manager nga mao si Ate Rose Bolpa, itong partner Spigas Lawak si Papa Kib, si William, o sa akong partner si Kuya Mario Saladas nga dunay pitaning lakaw. Kininyo nga bata-batas nga inans, Kuya Kaloy Pahuta, malamilit na o daghang kayong salamat. Dalaygon ang Diyos mga kabida. Bye-bye.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kanana, mato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nano ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga matong mga tana sila.
5: Loy ka, hula ko sa mo. Hagi mo na ko tanan, di ba?
6: Hula na ko'y gugmanin mo.
5: Ayoko'y nga niya, babe. Sige na, move on. Okay, bawo ka na. Doon na lang ko'y bagong hindi ko ma. Mas mahal na ko sa kaysa ni mo.
6: Please, babe. Ayaw ko nga niya. Maluhi ka.
5: Handumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon. Nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi. Mga pagsulay nga nagkahatag kanimog kabudlay. Kalaay, apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian. Aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon. Kauban ang inyong nung lading. Dinhilan.

0: Magagaglay jello, magagapowerdan, may kapagbabidaw ka natong tanan. Welcome sa Tuaga Tulo Bano, nagiya sa pagugban sa maayong paglawas. Kauban ninyo kanunay sa kahanginan. Dr. Al Palma, alang ninig at Tuaga Hugda na usap. Sa paghisgot-hisgot sa mga butang, dunay kalabutan sa maayong paglawas. And of course, ang kanindot yun nga makuha nato sa Tuaga Power 10 Probio Capsule o kang Tuaga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Nga ka-partner kanunay ka nato, nga maog yun na Tuaga kanunay nga gamiton sa matag-adlaw ha. Inahanglan yun ta nga mag-invest sa Tuaga lawas. Kung ato po nga siguruhon magka-Power 10 nga Tuaga pag-invest sa lawas, dili po siya mausik. Kanag yung makatabang. Mo na nga garantisado yun 100% nga makatabang kini nga Tuaga Capsule ang Power 10 Probio Capsule. Ug nga Tuaga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang usa mo hatag sa mga properties nga dunay vitamins and minerals. Alon sa niya na dunay pagkaon ng imong cellula sa matag adlaw, alon ligon atong tissue, ligon ang Tuaga organs, unya mahabwa ang mga toxins. Samtang magka-Power 10 kini nga Tuaga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, adunay mga properties nga herbal, meaning makaayo. Kung doon na kay problema sa atay, doon na kay problema sa imong kidney, doon na ba kahit nagbabag diha magka-Power 10 sa imuhang nga kidney, sa mga salaan, doon na mga bato diha, doon na mga forming sa cholesterol diha sa imuhang nga gallbladder, tabangan sa Tuaga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Doon na kay problema sa imong atay, kung dili ba kaha, doon na mga babag diha sa imuhang nga dugo, pinaagi sa mga clotting, plaque build up diha, doon na nagbala sa imong kaugatan. Tabangan sa Tuaga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ning ana kanindot kun ato ang saligan kining duha ka kapsula tungod kay binuhat ni sa labaw nga magagahom. Ang pagsalig nimo sa Tuaga kapsula, way pagsalig nimo sa mga natural nga nagtubo sa yuta nga maoy pinakahaom sa imuhang lawas. And of course, magka-Power 10 kining Tuaga kapsula, mutabang ni sa Tuaga gitawag nga fatigue. Kanang fatigue magka-Power 10 or pagkaluya sa Tuaga lawas, usa na siya ka kondisyon diin ang usa ka tawo makasinati og hilabihan ka kapoy o kawalay enerhiya nga makapalisod sa paghimo sa mga ordinaryo nga buluhaton. Lahi ning fatigue magka-Power 10 kay sa gikapoy lang kagikan trabaho. E kanang kagikapoy kagikan sa pagtrabaho, kun mapahulay ka mobalik ang imong kusog. Pero kaning gitawag nga fatigue magka-Power 10, usa ni siya ka kondisyon nga dili nimo masabdan tungod kay bisan mo pahuway ka, bisan magka-Power 10 nga wala kay gibuhat gikapoy ka, dili lamang kakapoy sa lawas or fatigue sa lawas, kun dili kakapoy usab sa mental o sa emotional nimo paminaw. Wala kay gana magka-Power 10 sa pagtabaho, wala kay gana sa pagunahuna, uni ang imong emotion is very down kayo. Meaning ana magka-Power 10 duna kay fatigue. Dunay mga hinungdan ni ana kanang gitawag nga anemia, stress ka or depression, sakit sa thyroid, diha sa Tuaga liog, chronic fatigue syndrome. Kining matang sa kakapoy mga higala, mahimo kining moabot bisan pa human sa pagpahulay o mahimong magpadayon sa dugay nga panahon. Baong nga ang fatigue magka-Power 10 dili na normal nga kakapoy. Ang normal nga kakapoy, mawala na ang kakapoy unya at bubalik na po ng Tuaga energy. Apan kung fatigue kita magka-Power 10, kanunay dutang kulang sa energy. Wala tay gana magka-Power 10 sa paglihok-lihok. Meaning ana grabe ng stress ang Tuaga lawas, doon ay apekto ang mental, ang Tuaga emotional, o labaw na ang Tuaga physical. Muna nga Tuaga yun na malikayan na Tuaga grabe nga fatigue magka-Power 10 sa Tuaga lawas kay dili na siya normal nga kakapoy nga batio nimo. Muna nga magka-Power 10, magsugod maguna sa pag-abuso sa Tuaga lawas tungod sa gitawag nga kulang takanunay sa tulog, doon natay insomnia. Unya dili maayo nga pagkaon, kulang ta sa sustansya ang Tuaga lawas. Naghantang gikaon magka-Power 10, pero ang problema, walay sustansya nga Tuaga gikaon. Mahimong hinungdan na sa gitawag nga fatigue. O dili ba kaha sa taas nga panahon, wala tay exercise, sige na taglingkod, ang Tuaga trabaho is wala gi pasingot, walay pagpabulad sa init, sunlight magka-Power 10, unya dunay hormonal changes sa Tuaga lawas, especially sa pagbunti, sa menopausal sa mga babae. Unya, o dili ba kaha magka-Power 10, ming inunta sa taas nga panahon o mga synthetic nga mga drugs, doon natin maintenance, nga hinungdan magka-Power 10 nga makapaubos gyud sa energy level sa Tuaga lawas to the point nga doon na natay fatigue sa Tuaga sistema sulod sa Tuaga lawas. O na hinungdan magka-Power 10 nga doon na gyud tay kasaligan nga kapsula ang Power 10 Probio Capsule kung ato ang kasaligan usab nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement aron mutabang sa Tuaga lawas tungod sa sambag-sambag nga adunay tonic properties nga makatabang sa pagpalambo sa kinatibukan nga kahimsog sa kusog. Samtang ang black garlic, sumala sa pagtuon sa siyensya na pamatud-an na yun ni, nga ang black garlic nga naa sa Clay Gel makatabang sa pagpauswag sa pagkaayo ug pagpadugang og total antioxidant capacity. Human sa grabe magka-power 10 nga kahago nato, unya mubalik dayon nga tuang nga kusuga. Samtang ang serpentina nga naa sa tuang kapsula. Power 10 probiotic capsule. Mutabang kini magka-power 10 tungod sa pag-address sa gitawag nga general debility o kinatibukan nga kahuyang sa tuang nga lawas. Labi na human ta sa mga grabe kayo nga kapoy stress kayta, makatabang kaayo ang spirulina magka-power 10 tungod kay makapalambo na sa endurance. Lahutay ang atong kusog kung mag-power 10 probiotic capsule ta. Kung nga dunay mga testimonya nga ganado kay sila mo trabaho tungod kay kanunay i-boost ang imong energy sa imuhang na cellula. Kung ang imuhang mitochondria magka-power 10, kanunay siyang maghimo og energy nga bag-o. Alang sa ni Ana, dali na ka nga makarecover gikan sa imuhang kakapoy. Ning anak kanindot, sagulan pa sa moringa nga puno sa nutrients magka-power 10 nga mo hinungdan nga kung kulang ta sa batag adlaw sa mga nutrients, mahimo nga doon natin bation nga fatigue. O na nga musulbad yun ang Power 10 Probiotic Capsule. Unya sa gulan pas green barley, samot ni siya nga makahatag og dugang enerhiya. Unya doon na pa'y turmeric, gotokola og probiotics pag yun nga makahatag sa pagtabang nga nga to ang stress level magka-Power 10 is muubos siya. Unya iless dan og mga hormones nga makatabang magka-Power 10 nga mahimo ng ganado sa to ang paglihok sa matag adlaw. O na nga sa matag adlaw, gamitan nyo ng atuang kasaligan nga Power 10 Probiotic Capsule o ang atuang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Wala na kita'y igong oras pa alang sa pagparayon sa unahan. Ilamang si Dr. Al Palma mag-ingon kaninyo, lawas may lawang bahandi sa tanan. Atong abingan pinagi sa paggamit sa kasaligan nga Power 10 Probiotic Capsule sa tua nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas? The natural way, Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Ang Clay Gel usa ka powerful blend of 5 herbal extracts nga ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Naay alingatong extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Naay serpentina extract known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Naay tanka pedra extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract rich in antioxidants nga makatabang sa pagbalig-on sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Ug syempre sambag samog extract tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalig-on sa resistance sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clay Gel Mix Herbs supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports healthy heart and blood circulation. Helps boost immunity and overall wellness. Help maintain normal uric acid levels. Antioxidant og anti-inflammatory support. Ayawula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clay Gel Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambaran sa mga nagbalatian. Clay Gel Mix Herbs.
3: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kaping iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Dito na tayo sa healthy.
4: Lawas bililhon mao nga ngayang ampingan. Matud pa, health is wealth. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Karon, magadalit ka ninyo nining 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og impormasyon, tambag og mga giya alang sa mas maayong panglawas. Kape sa maayong krimsa. Tulumanong kakuha og impormasyon. Pinaluyuhan kini sa kaping ikahugupan sa tanan, ang Clay Gel Coffee Mix. Kape sa maayong krimsa. Ug karon, ato nang sugdan ang atong tulumanon.
3: kape sa mas maayong kahimso.
5: Hello mga kakape, o sa kamayong adlaw kaninyong tanan. Welcome, welcome sa itong pagpanaguban. Ano na po na nga ito ang 5-minute nga programa nga maghatag og impormasyon o pagtabang. Ilabi na ganyan sa pag-angko na ito sa mas maayong na itong kahimsog. Gamit lamang nga ito ang kape nga talagsaon kayo. Gumikan kay angko nini ang mga sinangkap nga mga ingredients nga napamatudan nga mayo kayong pagkakombinasyon para maghatag na ito sa maayong kahimsog sa itong panglawas. Munang nindutan kayo nga sugda na ito ang atong adlaw nga maayo ang ito ang pamati, maayo ang atong paminsar, maayo ang ito ang thinking, no? Ang positive thinking mga isuon. Gumikan kay nindutan kayo ang atong coffee, no? Ang atong coffee nga maghatag o pag-release sa mga positive ions sa itong kalawasan para makatabang sa mas maayo na itong kahimsog. Ang ito ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Nindutan kay nga klase nga kape mga igala, gumikan kay angko nini ang mga pagtabang, no, sa atong mga kalawasan. Munang kung ikaw isuon, mahiligon ka magkape, and then siguro na ignana kasi muhang doktor nga ayan na pagkape kay delikado ang ato ang kahimsog, no, ilabi na sa katong mga kaisunan nato nga nag-angkon karon og ginatawag natong pagsaka silang sugar level. Ang ato ang kape mga isuon, ha, dili ni makapasaka sa sugar, gumikan kay purong herbal, why side effects, why overdose, og makatabang lamang sa atong maayong kalawasan. Sa mga kaigsunan, usap nato niya nga dunay mga pagpangabuso silang mga panglawas. Hinabi na kong panalitan ikaw, mahiligon ka sa pag-inom sa mga ilimnong makahubog. Delikado kayo ka ng imong liver. Kamala ba kayo galing igsuon nga atong liver sa kini sa mga pinakalabing importante nato nga hinagiban batok sa mga kadautan sa atong panglawas. Ug kung kaning atong liver higaling igsuon, babad ka nunay sa mga ilimnong makahubog, delikado. Aduna po yung mga ginatawag nato nga mga liver damage, no? Kundi in metabolic dysfunction ang hinungdan, no? Kaya ginatawag natong fatty liver disease or baka po matawag po nato nga mga alcohol-associated liver diseases. And na po yung ginatawag nga non-alcoholic fatty liver nga delikado po gihapon kayo. Sa itong mga kaisuna na ito, ang kasagara yun nga causes sa liver damage mao ka ng fatty liver, kanang diin na nag-build ang fats sa liver na ito, gumikan sa katambok na ito, o natay poor diet, o usab natay ginatawag na type 2 diabetes. Ikaduha ang ginatawag na itong alcohol, ang pag-inom sa sobrang alcohol mga ikalagisuon, makatandog sa maayong kahimtang o sistema sa ato ang mga liver. Munang madelikado in taon siya. Gumikan kay kung kanunay siyang babad, posible nga mukubol ka na o dili na na ka makafunction sa iyahang proseso. Hinungdan na hinoon kadugayan mga igalagigsoon sa pag-angko ni mo o liver disease. Ikaduha, infection. Posible nga ang hepatitis A, B o C makakos kini o pagpanghubag o iratasyon sa ato ang mga atay. And of course, kining ginatawag na ito mga medications o mga makahilo. Kung kanunay ka nagainom og mga ginatawag nato mga tambal mga synthetic medicines, posible usab ka lang makasamad, no, sa ato ang liver. Munang importante kayo aron ma-prevent ang pagkadaot sa ato ang mga atay mga higalag isuon timani kanunay, eat well and move well, no, kanunay ta magkaon sa mga importante nga mga mga makatabang mga pagkaon sa atong lawas. And of course kinahanglan nga mag-exercise kita para adunay lihok pud si liver. Ilimit po na ito ang atong pag-inom sa alkoholikong ilim nun. Ugusab mas maayo pa. Nga ba nasano na ito pag-inom ang ito ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds? Gumikan kay kaning clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Nindutan kayo kini. Nga klase nga kape, gumikan kay napamatudan man kini. Nga makatabang kini sa atong maayong kahimsog sa kalawasan. Ilabi na kayod ang pag-amping sa atong mga atay. Gumikan kay ang kunini. Ang mga sangkap nga makatabang kaniya, nga mahinluan siya, ma-detoxify, mahilis ng mga tambok, and of course mapahimsog na to ang atong atay. Ang ato ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
3: Inyo nabati ang atong tulumanon, kape sa mas maayong kahimsog. Hatod ka na to sa maayong kabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo og tigapunapun sa clay gel coffee mix. Ang kapinggi kahugupan sa tanan, gumikan kay puno sa bitamina, minerales ug mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Kape sa mas maayong kahimsog. At ang ilang gihapon kini sa sunod ng higayon sa samang takna o samang istasyon. Hatod ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kape sa mas maayong kahimsog.
6: Handumanan sa akong kagahapon.

0: 23 na katong oras na puminaw ka mas masibiyaan sa Nung Lading Radio, Nung Lading Infinite Radio. Kay tagal kitang hinintay rock version by Skate Avenue PH. Mayong hapon, sa kamaulan nga hapon, kanatong tana. Ulan din his ako na himutangan karon. Ay gani kay nakapasilong ko gamay mga palangga. Wala ragid kay ko nabasa. Kamu diha nabasa ba mo? Pasilong mo ha. Ibasin unya o gamasubawan mo. Unya wala na nag-amping ninyo. May hapon, may Dayos Mindanao. Good afternoon everyone. Kumusta mo diha? Unsa may sud-an ninyo? Unsa may inyong gihimo karon? Nagligid-ligid mo karon mga orasa no. Naghigda-higda mo while nga naka-hug.
1: Sana oh.
0: Sa kabugnaw sa panahon. Usahay magkahuna-huna gitag di maayo.
1: Sana oh.
0: Munang usahay mapasinungta na lang nato ning atong unlan. Mapasinungta ang unlan nga duha ka tuig ng way labang. Atong bunuton mga palangga ang atong atong raffle draw na to no last September 18 atong sale day atul sa second anniversary sa Nung Lading Infinite Radio Valencia City Bukidnon. Naman to yung raffle mga palangga nga first prize ato 55 inches nga flat screen TV. And yung second prize Android cell phone, then electric fan ang atong third prize. Atong ipahibaw karon kinaan ng mga palangga kung kinsa gayud ang mahimong suwerte, ang mahimong magkaangkon. Hello sa atong mga palangga nga naminaw labi na diha Trinto ha. This coming September 28 karong Monday na siya. Magkita-kita taninyo diha mga palangga sa atong soft opening sa Clay Gel Store Nung Lading's product Trinto Agusan del Sur. Unya niya ng adlawa magpahigayon sabta sa atong Health Forum Caravan kauban si Doc Frank og sa NBS Medical Team. Kita kits na ninyo ha. This coming September 28, 2026, soft opening sa Clay Gel Store Trinto Agusan del Sur, located at Poblacion Porok 5B, Poblacion Trinto, sa may J Commercial Building at bang sa LYR Lending Corporation. Tapad na siya sa katong Dr. Pau Bike Center siguro to. Pero mauna at bang na siya ipapilit unya tong tarpaulin diha na pa. Kaya wala para ba tong atong signage niya aron nga makita nila. Kaya karong nga adlaw Lunes next week pizza 28 na siya. Magkita ta mga palangga. Kung nagiingon nga ugdi lang kita mga buta ani, magkita kita tanan ani. Ang damang inyong kaugalingon ha. Kinahanglan magkuyog ta ninyong tanan. Asa naman tong nga atong nga bunuton karon? Atong bunuton mga palangga. Salamat ka atong mga naglamtaw sa Facebook Live. Please like and share.

Ato nang bunutun kay magsugod ta sa atong Facebook sa atong live drama. Aduman ang sugag hapon. Katuwa pa magka-share, wa pa magka-follow sa atong Facebook page. Please follow and share, like sa atong

0: Pabutad ay na itong human sa itong drama. Kaya ato panggianda mga palangga ang atong bunuton karon para sa tulo ha. 55 inches nga flat screen TV. Second prize, Android cell phone. O niya ang atong electric fan. Third prize na siya. Human sa itong drama. Ato dayo ng hatagan o bagtigan. Hello sa itong mga naminaw sa mga nagkailay, mga film station. Ato mga nagkakunay karon. Cluster Muntanan, Laing Sander, Laing Sugilanon nga puno sa pagtulunan. Ato Sander karon usa ka lalaki ni atong lantawon kung taga-asa. Ato wa pa makashare diha. Share good mo. Okay na. Lisod yung di mo mo share diha mga palangga. Kay Laing rin ako basuko. Bitaw. Share lang guna pilar may pagpindot guna na. Dayon na makita din sa inyong timeline man ano. Makita sab sa inyong mga friends. Pagkanindot kayong paminawon mga palangga. Ngayon yung kong ma-share diha sa inyong mga Facebook. Hello sa itong mga Facebook viewers. Nung lading bunuta na. Dahil nang human. Human na sa itong drama. Kaya rumaplastar mga palangga. Kaya napay mga giasikaso ang atong mga kaubanan ha. Alauna Imedia. Atong hatagan o pagtagad sugilanon sa usa kalalaki ni. Ayaw kalimti ha. Karong pizza 28 magkita-kita taninyo diha sa Trento, Agusan del Sur. Giplay naman siguro sa itong mga kaubanan. Kanya blessings sa 102.3 nula yung radio Trento, Agusan del Sur. Karoon ng pizza 28 sa Setyembre 2026. Ang atong soft opening sa Clay Gel Suit Store, no leadings product, Trento, Agusan del Sur. Magkita-kita ta ang team ni Doc Frank Labadan. Muanha na diyo mga palangga. Lalaki itong sender ato ng basahon. At agad kita mo.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon.
2: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry, ug moringa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
1: Healthy matagadlaw kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.
1: Stevia nagpatamis.

0: adlawman o gabi. Pirmi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip isjante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bersag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress o sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
5: Ang gamit na po, Jassy Vitamin C.
4: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
6: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
7: Introducing Clay Gel Mixers Food Supplement.
8: Clay Gel Mixers Food Supplement.
6: A powerful band of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness.
9: May alingatong extract
6: para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels.
9: May serpentina extract
6: known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation.
9: May chanka pedra extract
6: na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health.
9: Glass block garlic extract,
6: rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality.
9: At sambag-sambag extract,
6: traditionally used to support respiratory health
9: at makatulong sa pagpapalakas ng immune system.
6: 1 capsule a day
9: para sa healthier you.
6: Supports kidney and liver health.
9: Promotes healthy digestion.
6: Supports heart health and circulation.
9: Help boost immunity and overall wellness.
6: Helps maintain normal uric acid levels.
9: Antioxidant and anti-inflammatory support.
6: Natural ingredients.
9: No artificial colorants.
6: And no preservatives.
9: Clay Gel Mixers. Nature's power.
6: Your daily wellness partner.
9: Clay Gel Mixers.
6: Ang dambanan sa mga nagbalatian.
9: Clay Gel Mixers.

0: atong sender usa ka lalaki at ning hatagan og ginabuhi. Sa dili pa, mag-power time probay capsule ha. 30 minutes sa dili ka pamukaon, dapat nga mag-inom ka na dayon sa atong power time probay capsule. Huwag kayo dako kini kahimuan sa atong lawas, mutabang sa pagpakondisyon sa tanang organs, mutabang sa pag hatag og maayong adlaw, no? Nindot nga mood, kondisyon, nga panglawas. O siyempre tungod sa mga sangkap nga naniya, probiotics, mangusting, green barley, guabano, spirulina, gutukola, cranberry, turmeric, moringa. Unya rich in vitamin C pagyud siya. Muna the best kaayo ang Power 10 Probio Capsule, 30 minutes sa dili ka pamukaon. Katong mag-blatted kanunay antian, katong dili kay mahilisan, unya constipated na dayon, Power 10 Probio Capsule, the best ni mga palangga, unya katong mga diabetic, high blood, unay mga gibati sa kidney, unay heart problems, heart disease, makatabang ang Power 10 Probio Capsule. Ingon man katong dunay mga tumor cyst bukol-bukol sa lawas, Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta nagka Power 10 Probio Capsule kanunay. Ulamadan sa itong pinakabagong kapsula, kining Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Bago pa man kayo nga kapsula, pero sulayin ninyo. Nindot ang epekto sa itong lawas mga palangga. Tungod sa mga herbs nga giusa niya, ipining kamutan ni sa itong mga eksperto nga mas mahimo nga makatabang yun. Tungod kay Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, mo repair, mo ayos sa mga naguba ng mga selula sa itong lawas. Katubang dunay kidney problems, kidney stone, dunay bato sa apdo. Magkatabang siya kay ang alingatong, sambag-sambag, serpentina, black garlic nga naaniya. Magkatabang yun, mo wash out sa mga toxins sa itong lawas. Muhinlo sa atong mga organs, pakondisyon niya. Kuno natin batos kidney, batos abdo, makatabang ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. O niya, nindot sab ang atong tulog nini. Kaya nindot man kayo na inom, labi na mo inom ka ni gabi eh. Magkanindot siya mong tulog. O niya, katong mga high blood, matabangan sa mo. Tungod kay ang black garlic mga palangga. Dakog kahimuan sa atong lawas. O nga makatabang sa pag-manage sa atong sugar, sa atong blood pressure. Munang testingin ninyo, pinakabag-o, pinaka-epektibo Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Inumanan sa atong coffee, Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay, and Chia Seeds. Nagkapi ka na! Nanambal pagid ka. Nakahatag kapag may benepisyo sa imong lawas kining Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay, and Chia Seeds. Kung mo ni imong i-maintain everyday, pagkanindot sa imong adlaw mga palangga. Nindot imong mood, kumpletong imong adlaw, lami nga coffee unya, muna'y giingon, nagkapi ka na nanambal pagid ka. Lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay, and Chia Seeds. Kauban nga itong Jesse Vitamin C Plus Zinc. Nindot nga tulog, lawas nga basko. Kanang imong inigmata, bitawan imo, buntag na. Kondisyon ka imong paminsar yun. O niya, dili ka dali kapuyon ba? Tingala ka nga daghan makugikuri-kuri garon. O may kapoy ang kong lawas. Tungod sa Jesse Vitamin C, dako kay kahimuan. O niya, dili ka dali taptagbalatean, mas magkilahutay ka. Wala mag-Jesse na everyday. Labi na sa itong mga tatay, nanay, diha nga stress, hadok kay trabaho. Mag-Jesse na everyday, aron everyday okay. Magpahilot, magpamassage nung lading essential oil ang yun. Nindot na nga haplas, humot, unya effective kaayo. Haplas nga manuhut-suhut sa kaunuran, kaugatan. Nga ma-feel gininyo ang kinindot sa haplas nga nung lading essential oil. Pamaol, pamuy-puy, mga panakit sakit. Huwag tingin ang tanan. Nung lading essential oil! Pero manan sa atong mga partner niya na, kato nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Huwag tangang kaka... At yung himuon, mang haplas lamang sa haplas nga humot. Nung lading essential oil, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Hidhid lang mo, anak. Wala lagi ng kalipong ninyo. Ang atong clay gel soap, pang pahamis sa now, ha? Kato na problema sa bugas-bugas di ha? Mga talumtom, alap-up, mga nag-uga ng kapanitan, Katong dunay mga talumtom, clay gel, papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Tungod sa papaya, collagen and milk, nga naa sa atong clay gel papaya, dako kay kahimuan nimo. Dako katabang, aron maangko na to ang kahamis kakinis sa atong kutis. Kutis, artista, kutis, porcelana, basta maka-clay gel papaya mo. So, layin ninyo, unya ang partner ni Ana, muna atong gigamit kanunay mga palangga, humot, unya, magkapaputi sa bis atong panit, kining clay gel. Clay gel breathing lotion. Humot kayo ni mga palangga. O niya, napagin siya ay SPF 30. Ma-protection sa itong skin. Batok siya din sa adlaw. O niya, mas mukinis ka pa. Kaputi ng bagay ni mo, niya, blooming kalantahon. Ingon man ang Viscomac eye drops, alas sa tinaw, klarong pananaw, patuloyin yung mata, labi na ni itong exposed kay sa init, abog, pollution sa palibot, labi na sa itong mga drivers with lover diha. Sa itong mga tricycle driver, dapat dili mo magpawala sa itong Viscomac eye drops, aron nga magpabilin ang katinaw kaklaro sa inyong pananaw. Ang Growmate para sa inyong mga kids na ilan 1 to 12 years old, hatagi ang inyong anak o kompletong bitamina. Ilang gikinahanglan kining Growmate, the best kay ni sa inyong mga kids. Good. 1 to 12 years old, dali kay mutubo ang inyong anak. Bright, dali kay kasabot sa klase. Unya healthy, dili sakitin. Growmate lang, Growmate multivitamin syrup for kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-Growmate ang inyong mga kabataan. Inubanan mga palangga sa atong Terry Perfume ang humot hangtod 24 oras. Spray lang ninyo. Ato na hatagan ug pagdayon abawong sugilanon at tuas mga butika, parmasya sa mga clay gel store aron nga magka-avail ka, magkapalit ka sa atong maepektibo garantisadong produkto sa nung lading product. Lalaki ang atong Sander.
1: Handumanon sa

0: Oh, kitaan ka. Klaro kayo sa TV-TV. Namili kang make-up, no? Bade, tugaan ni nilanggod ko. Tugaan ni nami ba? Samang yun ka, ha?
1: Ikaw din, ha? Huwag ko na magsaba. Good. Kalitro magtunga din, ha?
0: Macho kay ka. Gupito kay ka. Pero, kibaw ko siya mong kasing-kasing. Matod pa. Huyang! Ngi mong kasing-kasing, pero iyong lawas, macho gupito.
1: Pwede ba hinayon yung may tingog din, ha? Badong gatas mga tao.
0: Tuganin lang ko. Sabi ka, ha? Ay, may guwitaw ta. Isa magmuladlad ka, di man kumubiya ni mo.
1: Oh, ay, ambot ni mo eh. Kanunay lang kang bully na ko ba? Sag-asa ko, sundan ko ni mo.
0: Laka lang, amigo ko ta. Oh, mamili mo ta dito. Bagay kito ni mo. Kanimik ka pa kita eh. Pila may kantidad na eh. Uy, brato rin kayo eh. Mamili ka buto sintos na eh. Nag 179 pesos rin na eh. Oh, nice window. Punin lang na. Palitan ng make-up na yun. Sige na. Ah, tanong squinta ni mo.
1: Si Binoa nga. Pwede ba? Ayok balik-balikan ng mong sulti na ako. Di ko gusto nga mabaniog niya na.
0: Buti pa sabot ni mo nga.
1: Sige na. Muangkon ako.
0: Muangkon ka na nga. Dili ka straight?
1: Oo, bye.
0: Daan ko pa? Happy kong lucky, good ka? Pero nagduda na ikon ni mo.
1: Ayok sabasaba ni Bisintinsa. Nakasabot ka?
0: Lucky, way problema na. Palito na ito ni make-up niyo ha. Make-up niyo ko ha.
1: Ilumday. Sige na. Ako sa nimbayaran ito sa counter.
0: Tepoy! Tuha na si Rita. Ni angkon na ginaduga eh. Sayang king now. Hitsuraan o da. Nag-gym ka nun eh. Di ganda tamaka. Tag na no. Isang dako kay lawas. Pero ako sundan. Magdali ko.

0: Buddy!
1: Pa.
0: Oh, doon ang ligo man. Ligo doon ang magsulti na.
1: Sige pa.
0: Kumusta ka naman? Sabay lingaw ni mo. Kuya ko dada. Wala mo kay lakaw. Unyang ako mga amigo nga mga pulis. Gusto silang kuyugon ko kay mag-firing sila. Kuyugon taktika. Aro magka-try sab ka. O pabuto.
1: Kamulang siguro pa. Napa ko importante nila ka.
0: Importante? Talagsa rin eh. Magkatabang sa mninimo. Pwede na tihibawaan. Kung gusto ka mag-pulis, doon na ka na yung idea daan. Kung saon ang paghupot o garmas, unsa ang mga rules, sa ang himuon aron nga magkahupot ka ni ana, mga gun safety, uwan pa. Sige na.
1: Sunod lang siguro pa. Di pa ko mo atuglain nga lakaw. Na alam ko importante nga gi-follow up.

0: Ipaabot na ko sa tawag. Kung ma-approve ganito akong request. Mas maayo nga. Dinira ko sa dool. Pero kundi, mapugusigog duties lang yung lugar. Mga pil na ako sunahan.
1: Excuse me!
0: Oh! Classmate, kamo ko day na.
1: Kumusta?
0: Oh, okay lang man. Ikaw? Kumusta na?
1: Uy. Uy ko makatag na yun. Huwag ka mahibaw kung sa'y mahimo na ko reaction.
0: Sige, panulti niyo ha.
1: Uy. Ayun lang pag wala-wala din ha. Kahibaw na ko.
0: Ha? Kayo nga no?
1: Nga-no ka dyan. Pariha man na ita. Apir! Uy!
0: Ha?
1: So, pwede ka nang i-appeal sa among grupo.
2: Yes.
1: O, kayo ta? Kaila ka diba sa akong mga friends? Mga mamasuhay ka na. Kato si Shirley, 3 times 2 nga, na-miss. O gatong isa na ko ka-friend, si Shella, nahimo sa itong miss, din sa Misamis Oriental. Dayon katong isa na ko ka-friend, dito sa itong lugar sa Occidental, sige sa itong paso-paso. Sige na, okay lang ba?
0: Oh, sige. Mas nindo tinon. Pero, uy, ayok saba-saba.
1: Uy, daghan na hibaw, uy. Maglalat ka na lang di ay. Okay ramang good. Kay karon, kada mga nag-gym, kada mga macho kaayo, dool kay nas tinuod.
0: Mau ba?
2: Yes.
1: Oh, magkita taon niya, ha?

0: Thank you, ha.
1: Uy, sa pa yan, uy.
0: Busy naman ka, ka. Dili na kita yung mga lugar ni mo. Naarab ako yung event next week.
1: Pangitaan na ako paagi.
0: Di ba? Itong giingon ni mo?
1: Lagi-lagi. Ako nang schedule tanan, ha? Oh, in fairness, blooming ka karon. Siguro, happy ka sa imong karelasyon. Sakto ba ko?
0: Okay lang man. Uy, katang imong kauban itong miagi. Kamantay ko ato. Makita to na ako sa gym kanunay. Kanunay ka makakita niya. Matigay kayo nga mula ako. Kanunay na ko siyang makita. Masiplatan kin ako kanunay.
1: Yes. Batch na ako sa una.
0: Okay.
1: Maulo na siya ni mo. Pero uy,

0: ay nagkatahaan to. Parihami ulan na.
1: Yes.
0: Matso lang siya, pero parihami adto.
1: Ay, iyon ani na lang.
0: I-recommend ti kaniya.

pagpalitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris, na siya'y bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit.

0: Ha? Tinuod imong giingon?
1: Yan yung misigay yung mata. Ari na kay trabaho. Ay kabala ka. Mabit ko ng saba ni Bisan Kinsa.
0: Magkita sab na ko siya.
2: Lagi.
1: Siya. As in siya, good. Si EJ. EJ mo na yung name.
0: Salamat ha.
1: Waisa pa yan. Basta magka-project ka na. Salig magugay na siya na ako. Og dili ko basta-basta. Musalig. Sabi nagdili ko sa hito. Og karon, ibaw na ko. Naparihat ta. Parehatag lana. Go! Sige ha. Ihatag na ko ang number niya. Eh, kaya i-phonebook na ko ang bi mong cellphone.

0: Kabalo ka naman di ay. Dugay ka na nag-practice.
1: Bilis sabi ngon nga, dugay. Pero, danig ka idea aning mga yung unani, ma'am.
0: Ayaw na pag ma'am, oy. AJ na lang. Or, para sa tawagan, namo ni Brian, friend na lang.
1: Sige.
0: Daka na ni mong nibawaan about na ako.
1: Sikat ka sa una, di ba?
0: Dili ka sa ingon.
1: Sa iskwilan ako sa high school. Nakabantayan ako ni mo.
0: Mauba?
1: Hangtod nga, nag-college. Hangtod ato nga time nga mag-gym ko. Magkita sa tika.
0: Daka na ni mong ika-isulti, oy. So, ano sabihin hibawaan ni mo about na ako?
1: Imong boyfriend. Long-time boyfriend din mo.
0: Si Ralph. Naano sa bar ko karon? Kaila kasab niya?
1: Yes. Ilado sab siya sa atong eskwelahan sa una.
0: Mauba?
1: AJ, pwede mong mupiyong ka una?
0: Okay. Imo nang designan akong kilay?
1: Yes, atong butangan. Aron nga mas muklaro pa.
0: Hinaya ha. Ayaw ka bala ka, buddy. Ako lang yung dugangan. Matag kong tip ni mo.
1: Ayun o eh. Kay gatagal na kudaan ni Brian.
0: Ikaw. Pero hiligi ko matag atag.
1: Sige ma'am. Pwedeng ibukanin niyo yung mata.
0: Okay. Wow! buddy. Gusto kay na ako ang the way ka mo make up.
1: Salamat, AJ.
0: Ingon na niya ka nun ay ha. Og start ka ron. Soki na tindo ha. Okay?

0: 마, 빠.
1: 빠. 널 이거 누구나?
0: 빠.
1: custo kulay confirm ni mo ah. Usa ka tinuod ah.
0: Unsa man pa?
1: Usa ka tinuod.
0: Sakitan ko. Gisumbok ko na bukalit.
1: Di po na mao.
0: Pa!
1: Maot kayo mga balitas palibot.
0: Ha?
1: Pakauwaw ka lang! Pakauwaw ka lang!
0: Pa! Pa, wala! Wala ko makasabot ni mo.
1: Nang make up ako no, ha? Ha!
0: Pa! Pa! Sakit kayong liyo pa!
1: Bayot ka? Tinuod ba mga isulti, ha? O ba hinungdan? Hangtod ka ron. Huwag ko makadungog kung ako makakita. Ganun na kay babay. Nagikikuyugan. Bakla ka, ha?
0: Papa.
1: Tumaga ka, pangutana! Tumaga!
0: Sala ko ba dahi nga? Piliuna ko ingon ani.
1: Yuk!
0: Pa!
1: Pagka-uaw ko lang, ha? Pagka-uaw ko lang! Di ko proud ni mo. Mode ay! Kung kuyugon ti kag-asa. Mahadlo ka! Mugunit og pusil. Kailaing armas ang imong gusto. Buset ka!
0: Pa!
1: Sugod ka ron, ha? Sugod ka ron! Di ko na gusto pa nga musangpit ka pa na ko kamahan. Pa!
0: Sakitas kong naway. Nabaniog na kada din sa among lugar. Taga na nga ibaw. Ako ramot ng suod ng amigo may akong gisultian. Sakitas kong baba. Nagdugo. Basta, matun ko sa kwarto. Unaran ako niya kung bunog. Pagdali ko. Sagdan ko lang si Papa. Nagkasabot ko niya. Nasabtan ako siya.

0: ed eto pala, Bidoy. Pasensya na ko, nausa man ka. Ako gisultian, ako gayo tatong giingon na. Di lang magsaba.
1: Ubus lang ko sa kong aman, bay. Pikulata ko niya mayo.
0: Mulagi. Buti mahimo ka na. Saon man, nga taas kong lanto yung papa ni mo. Bisulti mi, gusto siya nga mahimo kang police officer. Mahimo kang kanang pariha sa iyo mga uyuan. Pero, iyan na siren din nga. Lahi din nga armas mong gusto. Gusto ka ito pang mga make-up tools may mong gusto. Oh, iinom ng tanan.
1: Basta, kining tanan ako nga desisyon. Makaayon din ako. Dili pwedeng mapugong-pugong ko. Dili pwedeng akong akong iloom kini.
0: Sakto, masam na. Dari saan di ka mabasol po. Pero, sako lang ba? Sako lang ha? High school to sa una. Di may bawaan kayo, may bigay itong mga city ba? May bigay ka mo gamit itong mga rifle ba? May hindi ang kahit ka gusto ni mo. Pero bisal usa, why imong gi? Why gipili ni mo? Oh, ito tiwaso lang ni. Ay pala bigilak niya. Kaday mong papa, maulian na na. May ka naman ginikanan. Oh, ginikanan, magina sila. Bisanto, dagi mong papa, di ka dawat ni mo. Pero okay ba ako? Si mama ni mo, dawat yung ka.
1: Mabitaw. Pero wala pa may confront si mama na ko. Huwag ko masahid doon. Kung sa'y mahimo niyang reaksyon. Ikaw mong gudbud. Nagsaba ang kamugulain. At or mong tanggitago ang tanan. Isugot kong imong sultian si Brian.
0: Si Brian ko yung sulti mo sa lain. Uy, atitim pa. Katong amigang Brian ba? Katong gwapa ba sa una?
1: Si EJ?
0: Oo, kaka nga. Ikaw din nag-make up niya?
1: Oh. Ako'y nag-maintain niya. Gihatagsab ni Brian din ako.
0: Mau ba? Akali ka dito. Wait, una. Palamo ka na. Ako siyang kuwaon tong pulutan gamay, ha? Excuse na.
1: Dili na ako mapakita ito sa bahay. Oh, ay, hambat. Anong kinahanglan pa man mo abot sa ingon ani? Kinahanglan pa man tama ka. Angkon o mga bunob. May gani na. Kunaran din ako. Basta. Hangyoon ako akong amigo. Dito lang ako magstay sa ila.

0: Mulaban ka sa Cebu, wala ka?
1: Anak, gihapon nato na. Kay nga no, ha? Tungod ba? Kay wala ma. Wala ma, himo niya ang gusto nimo. Ingot anak na lang. Mas maayo pa siguro. Og imo na lang. Patyo ng imong anak.
0: Ikaw, klaro ka kay konsentidor ka. Mao nang ang ato mga bata, magsalik. Ha, nagtuo ka ba? Nga, kumidya lang di ako ah. Bisan gamay. Wa ko'y gibati nagkaluoy na nabata. Umahibaw! Bata ba na? Naghandom na ko. Kamuli mo pulis ako mga tunog. Pero, wa!
1: Igo na. Pila na kaadlawan na mo pauli din si Bati. Kinahanglan pa ba? Ngayon mong pugson yun. Ato nilang suportaran.
0: Ikaw! Pero ako, dili mahitabo ka na.
1: Time pa o na. Roger, magtiwas nagsulti din he. Hambot. Hambot. Naluoy na kay kusako, anak.

0: Saglit ay... Pasensya na kayo ha, buddy. Nalangan kit ko, pero maantun na taka ng taod-taod.
1: Okay lang, EJ. Nakasawot ko.
0: Kato na po da, katong akong girl-request ni mo. Slight lang ang make-up. Dili lang kaayo ingon nga baga. Kay maikog ayo ko, basig ako lang ang naka-make-up pa kaayo.
1: Okay ra. Depende sa mo request.
0: Wait, una.
1: Ako na lang ani, bugat kay ni.
0: Sige, og. Ayog sabat nila ha. Naabot mo gud akong boyfriend. Mohapit ta sa ila ha.
1: Sige.
0: Pero, ako lang mo ka na, og. Kabisan, og. Bakla ka, pero dili man ko halata. Unsao na lang kung magselos akong boyfriend. Mature ba ka? ato na lang i-arrange. Dayon mo, dritso na dayon ta. Hello, tita. Palihok ko sa akong bag.
2: Sige, day. Ako kuwaon na din eh.
0: Wait lang, gida. Gamay na lang, kid. Okay ka lang ba?
1: Okay raman. Ano good?
0: I-check ulit ako na umbi. Butangin nila si Koridaan. Kay mo, hapit mong kudit sa akong boyfriend. Unya na lang ko tiwas sa makeup. Inig-humanded to.
1: Sige. Ato lang, kung nagkumain mo na akong, i-plaster lang na to.
0: Lingkod na to din eh, oh. Sa'yo pabitaw, ayaw ka balaka, dili pala kita malate.

0: Buddy, okay ka lang ba?
1: Okay, Raman. Ayun na ko pala ka. Nagsabotra ko. Ikaw kong amo. Maunang wala ko'y mahimo.
0: Di uy, basig mutagam ka niya. Pero, abi mo, nagsalti mi ni Brian. Wala ko katuo, bisan kamay. Pero, dakin kikag nihibawin kabahin ako.
1: Sige, kaingon ko na. Ilado ka sa high school. Sayo kang nagka-boyfriend. O, kibaho ka na. Ilado sa iyong boyfriend, diba?
0: Anak siya sa usas atong mga magtutudlo, diba?
1: Yes, kibaho ko.
0: Ayaw lagkalain nga. Pero sayang, uy. Sayangan yun kaayaw ko nga. Mas piliunin mo nga ingon anak ka. Dili bang gudalata. Maglaki ka nalang di ay. Nagkatawa ka man, Kurt.
1: Wa. Daghan na mo. Pero mo na ingon nga dili na to sa nga gipakatawa tayo na ni. Pero dili lang sa punto nga. Pagsinina ko binabay. Igo na nga. Nasulti ko na. Sa akong mga suod nga higala. O bisa na kong pamilya na yung bawa na nga. Yung nani ko.
0: Maupitaw, Sab. Sige na lang, uy. Munay kiingon. Wala na kita mahimo at na. Mr. Driver. Ako, sige, sab ko na imong pag-drive na na. Eh, basig malayt na kitang paayo ani.

Nung lading sa kondisyon, may isulti ko at tinuod kong pagkatao. Dili-dali. Gani, dili madawat sa pamilya. Ang ako nga, kanang mahuwasan ko. Kaya isod kayo nga lumuloom mo na to. Dili pwede nga libungan na to itong kogalingon. Kung ang saman ang itong tinuod nga pagkatao, dapat ito nang nga ipagawas at ang isulti. Nung lading o sa tas mga hinungdan nga, nasuod ako si AJ. Yes, daghan kog na hibawaan kabahin niya. Matawag nga ilado siya sa high school pa misa una. Talented. Mayo mo kanta, dancer sa siya. O, usasab siya nga, kanang pangbato yun, kandun ay mga beauty pageant. Nung lading, ako na mga nahimo ko nga, ako mo'y gitugyanan sa kong friend. Na ako mong mintay niya makeup. Mauto nga, dito nagsugod nga, mas nagkasuod pag iminuha. Matawag nga, as in, suod na. Matagigayon nga mapauli ang iyong boyfriend. Ako ang iyong kuyo. Ako'y magdasya ang mabutang, kung doon ay mga lakaw. Nung lading, sa pagpangligid sa mga buwan, tuwi. LGC man man ang iyong boyfriend, o kunya,

Nyan lang kumata siya lang EJ. Ako siya tuwan si Brian. Narapat igi sugo siya. Uy! Yun na pa. Kaya may kinahawag sa akin. Kato ng uyab ni EJ. Tumikaw bang babae? Mutago ko din eh. Ang dali ko makita niya. No. Nag-holding hands pa. Pasabot nga. Gibinuangan lang siya ni niyang boyfriend. Luuyang EJ. In love par ba kayo siya? Udugay na sab kayo siya. Dugay na kayo silang duha. Imagine, high school pa lang. Sila na. Siguro, napulaan siguro ang lalaki niya. Ako lang yung panidaan. Dili pwede nga. Dili kusultian siya. Dapat lang, mahibaw si EJ niya.

0: Unsa? Nakita nimo ang boyfriend ni AJ?
1: Oh, napakit picture oh.
0: Pakita daw ko.
1: Oh, kompleto na tanan. Gisundan ko sila. Confirm. Dili pwedeng mo ingon nga wasla yung relasyon doha.
0: Hala? Familiar na ko ang girl. Diyos ko. Friend ni AJ.
1: Mo ba?
0: Nag-cheat gud yung boyfriend. Hala, uy. Nagplano na rabagidong tanan sila magpakasal. Mga cheater gud yung mga lalaki. Unsaon na lang in town. Wala na rabagid na siya lain nga. Plano pa siya kinabuhi. Siya na lang gyud. Ang iyang boyfriend na lang, may nahimo niyang kalibutan. Uy, dili magsilbing, dili mahibaw. Si EJ ni ini. Ikaw na siguro sulti. Dili pwede ako masulti niya. Sige, sige. I-send na ko ta ng mga pictures. Aron makahibaw dayon siya.

0: Ayaw na siya yung una na problema sa lain. Hindi mong huna, hindi mong kagalingon. Mo na mag-stress ka.
1: Wah, siyempre naman. Friend binduhan ni EJ. Huwag ako mo yung nag-maintain niya. Kung mo yung makeup artist niya.
0: Mausap, pitado sa kabuang, ano? Mogi na. Ay, kini mga cheater, di gini mawa sa kalibutan. Muna sila'y matawag nga. Kanang muna'y challenge sa itong kinabuhi. Bitawa yung sa may wa ni EJ. Talented, may mukanta, may musayaw. Guwapa, saktog barog. Nangita, ipuglaan niya, uyab. Mastilan. Why katagbawan ganitao?
1: Maulag eh.
0: Nga, huwag ka pa mo at to niya.
1: Si Brian may kong gisugo ng musulti. Siguro kay bawa na siya. Huwag dilito basta-basta nga balitao niya ng mga hibawan. Dili ikalipay niya.
0: Sige na, piwaso na to niya. Uy, himala kayo ba? Bakla na ka, di ba?
1: Pwede ba hindi mo ibalik-balik na?
0: Pero nga pa ako makabantay nga na kay Lucky niya.
1: Please lang. Personal na ako. Igo lang na ibaho ka kung nung sako. Pero bawat anak, hindi na ka pwedeng mahibaho pa.
0: Sige-sige na eh. Hindi na tayo mag-hisgot, anak. Atul ni Tiwaso na. Okay. Salamat sa mga hataga.
1: Wala problema ka na. Ginagmay lang ko ni. Basta. Bon. Off-road niya ako. Katatong sabot niya.
0: Sige-sige. Ato yung itong sabot niya. Mas nindot po ng mga bro tayo. Pila na tayo income to this Pilipinas.

0: lang ito.
1: Sakto na, EJ. Hubog ka na.
2: Gusto ka na mo pa uli? Lakoy na. Biyay ko din eh.
1: EJ, nagkagabiin na Ngit-ngit ang gawas.
2: Pwede ba? Sagda na lang kunin mo. Dili ikaw na sa outside. Nagaibaw ko ko nun sa kasakit.
1: Kaibaw ko.
2: Naibaw ko man di eh. Biyay na lang ko. Masag din lang ko din eh. Gusto ko nga hotdog iniilim nun. Gusto ko nga makalimot sa pila lang kahiga yun.
1: Dili na mo yung rason. Tungod kay ugma, mabalik lang yapon na. Sunod ugma, maoragyot kay hapon. Imo ka ugalingon lang. Ang imo gisulutan niya na. Dili deserve ni mo. Tungog ka. Dili deserve ni mo nga. Magantos. Gibinuangan ka. Dapat sila lang. Sila ang dapat ang silutan. Dili ikaw.
2: Ikay ba ka na? Gahat ako niya tanan. Dili-dali, di ba? Dili-dali. Sige na. Biyain ako din eh. Please. Kaya na ako kung kaugalingon.
1: Dili pwede. Abuton di ka din sa gawas. Kung hangtod ka mahuman, ganos sa mahuman din ha.
2: Tagay kong lain pa. Duha ka botilya.
1: EJ.
2: Pasag di ko. Please lang. Onya lang mo close ha. Ako li bahala ninyo.
1: No, saan li bayan ay?
2: Kung doon na pa may lain din ha, eh hurot na din eh.
1: Panigid mamaon eh. Luuyan niya eh. Isilutan niya yung kagalingon. Tungod sa lalaki nga. Ay. Ako ang mabasol kung biyaan ako siya. Magpaabot ko. Didisgawas. Hulaton ako kung kanosa. Mahuman siya.

0: Oh, kumpleto na tanan. I-check lang busig na yung inawala na.
1: Salamat. Salamat sa yung paghatod ako din ni.
0: Husbon ko. Dapat nga, di na ni mo husbon tong tanan. Mag-move on ka na.
1: Move on? Saan pa move on ako?
0: Sa kanay mong gida.
1: Mabdus ko. Dali-dali ka rin din. Nagpiti ko og positive. Pero tuwa na siya slain.
0: Dili pwede nga. Magsikang-like muna na. Labi ng buntis ka na. Dili makaayo nung magsiginom. Kung sa'yo mo isogo na ako. Anytime. Tawagin lang ko. Okay? Kinahanglan mo pa ulo yun ako sa bahay. Teka ko na.
1: Masaon ko man ka, ning tanan. Ayaw ka. Ayaw mo kong gipaantos. Ayaw mo kong gipasikatan. Humana ko gihatag. Tanan-tanan, nuwa na yung nabilin sa ko kalingon. Ayaw mo tanan.

0: Pwede mo trabaho na lang ko. Naan lang kanunay sa ila si AJ. Tinis pwede yung unani magsalig na lang ko niya. So kamayin ko yung maon. Hambot. Bilis ko mukha. Dili mo kaso ko na una. Kusta? Madalit sana lang ko sa bahay. Magdali ko ba sinapasal?
1: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap ng mga tabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
1: Power 10. Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis ni ini.

0: Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevian at patamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.
1: So

0: coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Gusto ka bang mahimong mas himsog o mas ligon ang imong lawas? The natural way? Clay Gel Mixers Food Supplement.
2: Clay Gel Mixers Food Supplement.
1: Ang Clay Gel, usa ka powerful blend of 5 herbal extracts. Gaginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Na ay alingatong extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels. Na ay serpentina extract, known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Na ay chanka pedra extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion ug urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract, rich in antioxidants nga makatabang sa pagbalig-on sa immune system, pagsuporta sa heart health ug overall vitality. Ug syempre, sambag samog extract, traditional nga gigamit aron musuporta sa respiratory health ug makatabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clay Gel Mixers supports kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant og anti-inflammatory support. Ayawula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clay Gel Mixers. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixers.
3: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
4: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
5: Isip estudyante, kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
6: Bisag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
7: Ang ganin na
8: po. Just C Vitamin C.
4: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
9: Okay, ikasakit. Ay, okay. Ah, kasakit.
10: Nausa mang katay, nga nakikita naman ka sa sahog.
9: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
11: Ayaw pag-antos sa imong sakitay. Miaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
10: Unsa man na?
11: Nong Lading Essential Oil.
10: Nong Lading Essential Oil?
11: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
12: Magandang araw sa inyong lahat. Lahat ng magulang ay hangad ang pinakamabuti para sa kanilang mga anak. Ang makita silang masaya at masigla araw-araw ay lubos na katiwasayan sa kalooban ng isang magulang. Pero gaano nga ba tayo makatitiyak na mapanatiling malulusog ang ating mga anak? Sapat na ba na sila'y mapainom ng gatas at mapakain ng prutas, gulay at karne araw-araw? Makatulog ng sapat sa gabi? Dito po nga pasok ang kahalagahan ng multivitamin supplement. Ito ang nagbibigay sa atin ng kasiguraduhang walang mangingintis na nutrisyon para sa ating mga anak. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. These multivitamins contain calcium and vitamin D for our kids' strong bones and teeth. Mayroon din siyang ibang sangkap na tumutulong para mas maging malusog at hindi sakitin ang ating mga anak. Growmate, the best multivitamins in the market today. It has 15 essential nutrients. Growmate helps in many ways. So, to ensure your child's health, choose Growmate.

0: sa tinaw o klarong pananaw? Biscomac Eye Drops. Biscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro,
0: mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, nong laring radio stations o sa pinakaduol mga butika sa inyong mga lugar.

0: EJ? Nagdaas siya sa? Nagdaas siya dakumbak? Asa siya mo ato? Diyos ko, ako doon. Agpaso na ko. Magdali ko. EJ!
1: Buddy, naakamang ko di ay.
0: Sibot pa sabot nini, ha? Ganun nagdalak de kumbag?
1: Dili ko dawat nilang mama. Masamay pa mo palayo na lang ko. Tungon kay dagan ang nahibawa ng mga silingan sa akong sitwasyon. O kapiktado silang mama. Kahibaw ka na nila, di ba? Mo nang mas maayo nga magpalayo na ako.
0: Asakwan mo ato.
1: Bisan asa.
0: EJ, dili maayo nga. Wala kay tumong sa imong lakaw.
1: Pero asa ko mo lakaw. Wala ko sa may panguna-huna.
0: Buntis ka, di ba?
1: Sige na, masakay na kong bus.
0: Huwag lakay, lakay idea ko nasa kumado. Sige na, kuyugan di ka.
1: Kuyugan ka nimo?
0: Kung gusto ka, pwede ta mag-ado sa dito sa Ligan City.
1: Nakay kaila?
0: Huwag kumibaw ko napas lang angkol dito. Pero kung gusto ka magpalayo, pwede ta makahangyo. Dito ti ka papuyon.
1: Ikaw, salamat.
0: Dali. Ako'y dasa imong bag.
1: Okay.
0: Nanay baso.

Pile der ka buwan, tuig na. Wanay balik-balik si Buddy din eh. Muli na lang, doon ay kuhaon. Nagkiwa talaga niyang kwarto. Kisa may nagbongkal din eh. Nagka mga nagpasad ng mga nok. Yun na ba? Ay, mga pictures? Husta, akong lantahan. Ulagway kinisausa ka babae. Diary kininiya. Akong lantahan. Diyos ko. Doon na siya gusto nga sa kababae. Pero, di siya magkaakos pag duol nini. Buti pa sabot nga. Tili tinuod nga. Bakla nga kong anak. Ako pang busahon kinintanan. Akong hutdon kinis paglantaw.

0: Pwede na ko nimong biyaan din ni. Ang importante nga, gipaila ko sa nimo sa imong angkol. Ako ni bahala niya.
1: Kaya ba nimo?
0: Yes, kaya kon. Buddy? Salamat sa imong tabang. Salamat.
1: Habi mo, doon ako'y sikrito.
0: Sikrito?
1: Yes. Dihi mo na ko kini. Tungod kay doon ako'y gustong mahitabo.
0: Ha?
1: Kunun siya mong nasayaran about na ako. Kunun siya mong nadunggan. Pili tinuod tanan.
0: Hunsa? Okay.
1: Bituyo na ko kini. Tungod kay wako'y laing pamahaging among naunaan. Aro makaduol ko nimo. Di ba? Dagang kong nasairan about nimo. High school pa lang. Di pangandoy ko na ikaw. Pero, ulahin ako. Gisulat ikas dayari ka nunay. Okay ba akong lisod ka? Pero ikaw ka nun ikipangandoy na ako. Ugsuod mo ni Brian, di ba? Ugaron makaduol ko ni mo. May desisyon ko sa kong kagalingon. Himuon ako ni.
0: Nga nagpa-pretend ka.
1: Yes.
0: Unsa man day gusto ni mo.
1: Ugaron ko makaduol ni mo. Pero gidawat ko na lang ta. Tungkol kay doon na kayo ni Gugma. Okay ba akong mahal ni mo siya? Di pa iba ako sa tanan bisan sa kong pamilya. Pero dili tinuod. Ikulat ako sa kong amahan. Tungkol sa gisulti ko niya. Ugaran na nasuod di ka. Gitunan ako kung saan pag-makeup. Kung saan pag-act. Para makain ko nimo. Pero ang tinood, lalaki ko, EJ. Hindi ko bakla. Desperado na lang ko.

0: Ngayon ay ibaw ka na.
1: Ula na ulahin na. Mabdos na ko, diba? Salamat ngayon mong isulti ang tinuod. Pero dili na. Guba na. Ula na. I mean, dili na ko deserve ni mo.
0: Nakasayop kasi mong isulti. Pwede pa. Ugandam ko isulti nilang Brian. Gusto kong dalawang tikas akong pamilya.

0: destinado akong gisulti nimo.
1: Buti pa sabot nimo nga.
0: Dili po'y din balibaran ka. Ang tinutihilom di kang gusto, pero natuntungan na kay boyfriend. Badi, salamat. Yes, willing ko nga. Dalon ko nimo sa imong family. Oh, salamat.
1: Sige. Mubalik ta sa Misamis Occidental. Excited ko nga. Ipailatikan lang papa.

0: så...
1: Din søn er... Buddy. Kisay mo ka uban.
2: Amin ko, Uncle.
1: Kaluyan ka sa Diyos. Sabot pa sabot nini.
0: Pa, ito na kaisulti ni mo.
1: Di na kinahanglan pa.
0: Kay...
1: Nahibaon ako. Dito ko sa ibang kwarto itong nakalabay si Mana. Naukay ko tanan.
0: Tinood pa.
1: Sorry. Huwag ka man magsulti. Tabangan ang tatika. Siya ba? Ang imong gimin? Gusto ng babae, ha? Kuyaw ka sa buliskarte.
0: Yes, pa. Si EJ. Siya. Ang babae nga, dukay ko ng gihandom.
1: EJ, welcome sa pamilya. Buutan ako, anak. May mo arte. Artistahin.
2: Salamat, Uncle.
1: Oh, dali na. Give me oras, mama ni mo. Oh, please, kalimtan na nato, ha? Kuloon sa to sa una.
0: Yes, pa. Kalimtan na itong tanan.
1: To, oh, sunod na mo din eh.
3: Bye!
0: Oh.
3: Mabuan ni mo eh. Na-prank pa namin ni mo. Ay, Madam EJ.
2: Hello.
3: Huwag yung kamagsulti ba? Grabe ay. Kuya mo, diskarte ni mo ba?
0: Huwag kailangan nauna-unaan.
3: Pero congrats niyo ha. Patilinga ho ang Brian pagkahibao. Abi niya pariha mo glana. Pwede pati ka patudlo niya sa pag-makeup na ay. Aroon na dahil makadukol ka niya.
0: Manigingon kung mahal mo sa kataw. Imuon mo tanan.
3: Ma'am EJ, congrats ha. Buutan ka niya. Kung amigo, suhito ko, ali.

Nang lading, kung mahal mo ang usaga tao, himuon ni mo ang butang, magkaayo,

Ngadto niya. Bisan og hukman ka sa iyong pamilya, sa mga tao nga nakalibot ni mo. Pero kung sa paminaw ni mo, nga pinaagi niya, anak, masulti ni mo nga ito niya. Kung ang sa'yo nang gibati. Kana, mo na tinuod nga gugma, himuo ni mo tanan. Nung lading ako ra to tanang diskarte, kipatuo ko nilang ingon nanay ko. Pero di ay, doon na ko'y gusto. Magkaduol ko nga ito niya. Nung lading mabdus man siya, diyang naibawa niya. Pero gidawat ko siya sa tibo kong kinabuhi. Ang babae nga gipangandoy ko lang, mahimong nakauban ako karon. Kauban sa mga anak. Nung lading, lingaw kay kong mga amigo, mga higala, apilag tinuod yun. Pero partong tanan, sa kong gugma, na ito ni AJ. Salamat sa paghatag o kinabuhi ni akong kaagi. More power ng programa. Ini nga magtatampo. Body, from Isamis Occidental.

0: Ngayon ang uban nga ay natuon rada'y pagdiskarte nung laden sayo na rada'y. Magkata ang sigilanon sa itong sender taga Misamis Occidental, si Buddy. Hello ni mo diha, Buddy ha. Salamat kaayo sa imong pag-send, sa pagpadala sa imong sulat sugilanon nga nakahatag o pagtulunan sa ato mga tigpaminaw. Pasin o niya o magpa-bakla-bakla po niya mo diha. Sayon ra na, mag-practice sa mag-make-up diha. Magkabaw na mo make-up, pwede na ito niyong himoon ha. Magod po ito mo, discarte ito itong sender na. Sura kayo, no? Gusto po ito yung discarte ba? Pero muna yung giingon mga pinalanggatig paminaw, kung mahal ni mo ang usagataw, himoon ni mo tanan. Bisan ang mga butang dili familiar nimo, dili kaya nimo, pero makaya na nimo. Grabe to iyang pagpangandoy, no? Aron gid makaduol siya ba? Muna yung suhito kay sa babay. Iyan itong gisundan gid kanunay na may mayunan na agad. Labi na sa high school. Lagi babay na gusto kay nimo, pero dili ka makain ba? Nahuna, siguro sa itong sender, dili ko makain nimo. Ay, magpabakla-bakla ako. Ay. Deperting ina niya. Ayaw mo kalimot, mga palangga. Kalang pizza 28 September, kita-kita ta din niyo sa Trento Agusan del Sur sa maong soft opening. Soft opening clay gel store nung leading product, Trento Agusan del Sur, karong pizza 28 na. Naana dito ang address, gina-plug man na ito kanunay. Aron nga magka-visit mo niya, doon na Health Forum Caravan. Kauban to si Doc Frank o ang NBS team, medical team. Maniya, blessing and dedication sa na sa atong 102.3 nung lading radio, Trento Agusan del Sur. Magkita-kita tali niyo mga palangga, mga suki nga tigpaminaw ha. Ugma na lang ako bunoto na ulahi manggod mga palangga ay napaday ito'y kulang. Kaya lahat dito sila na ato'y sa second prize, na isa first, niya third. Dito pwedeng dritsuho na ito bunot di ay namanggutay in charge ana. Kani, kailangan na itong sundon. Naana din higyod. Kompleto na ito, tulog, kabunutunon dito na ito. Ugma po hon ha. Paminawa ninyo. Ang uban, excited na unta. Ang uban, imbis excited na kunong lading, kaya ako gud untay makakuha ato.
1: Sana.
0: 55 inches flat screen TV. Muna itong first prize at itong second anniversary sale. Sale day man tos tanan. Muna nga, paabutan ninyo. Kinaan naman ginay. Din na ginay pwede pong mahuibisan pa eh. Basta karong pizza by the otso, kita-kits sa stream to ha. Ayaw kalimti ang ato maipiktibo garantisado mga produkto. Kanunay nga nagpaluyo sa atong programa handumanan sa kagahapon. Lawas nga piskay basta naka-powered tan probio capsule kanunay. Glagel Mix Herbs Food Supplement, dang panan sa mga nagbalatian. Glagel Coffee Mix, ang gibansagang pinakalaming kape. Nagkape ka na, nanambal pag yun ka. Kanang Glagel Coffee Mix, maunay gamito ninyo. Katong di makatulog, luya ang lawas, mag-jassy vitamin C. Katong expose sa init, abog, kinahanglan nga di mo magpawala sa Viscomac eye drops, ha? Alang sa tinaw, klarong panan. Aho! Hangto lamang sunigin sa magtak nagsamang istasyon. Inyong nulading mo ingon, hatagan tagdakong bili. Ang ato isi kaingon araw magkinabagitang malinaw na bugaho. Dekang salamat! Bye-bye!
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nung Latin Radio, Digo City.
0: Alas na! Narinig pipila ka mga pahinomdom!
3: Oras hatod kinato sa Clydell Mix Herbs Food Supplement.
4: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
3: Introducing Clydell Mix Herbs Food Supplement.
5: Clydell Mix Herbs Food Supplement.
3: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus black garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clydell Mix Herbs. Nature's power. Your daily wellness partner. Clydell Mix Herbs. Ang dampanan sa mga nagbalatian. Clydell Mix Herbs.
0: Sa usa kadapit nga gitabunan sa kahadlo, ang gahom na himong puhunan ug ang kamatuoran gipahilo.
6: Kinsa ka? Kinsa ka?
7: Ipadayag kong kamatuoran. Panalipdan kong mga dinagdaog. Ug hatagan ko gustisya ang mga makaluloy nga gihikawan.
8: Banag-banag na usab, ex-con.
7: Panahon na aron na tubangon ang mga anino sa gahom. Kung ang gahom gamiton patok sa mga way na himo, ang kamatuoran mao ang hinagiban sa ustisya. Da!
9: Ayaw na pangitaa ang ustisya nga maghatod nimo sa kalautan. Pwede ka pang mubalik sa imong kinabuhi uban sa akong gugma.
7: Mubalik ko pero dili tungod sa imong gugma. Kung dili aron pangitaon ang ustisya nga gusto kong maangko.

0: Matag banag-banag, mubalik ang usa kaanino aron ipangita ang hustisya alang sa mga walay tingog. Banag-banag na usab, XCOM! Writer-director, Juju Aligri Buron. Soundman, Kuya Roy Maribaw. Recording engineer, Yusef Budumo. Spinner, Rani Badboy Budumo. Dalit kaninyo sa NBS Nulading Production Center. Banag-banag na usab, XCOM!
1: Panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry ug moringa. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Han, nana init tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
4: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Bloated kaayo akong paminaw.
3: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
4: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-start permi sa Clay Gel Coffee Mix.
3: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega-3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal o all-natural. Kapeng matatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
5: Ay, gisubawan man ko palangga. Nawanan manggod ko gahapon samtang nang limpyo ko sa kanal sa likod sa atong bahay. Pwerte pag yung hugawa.
6: Uy, mao tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka o nakakuha ka og bakterya o virus.
5: Palihog ko palang gabi, pagpalit og tambal.
6: Niyara ang tambal palangga. Just Say Vitamin C plus Zinc.
5: Just Say Vitamin C plus Zinc.
6: Just Say Vitamin C plus Zinc.
7: Just Say Vitamin C plus Zinc.
8: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan. Muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imno mga higala. Muinom dayon kita og Just Say Vitamin C plus Zinc.
7: Just Say Vitamin C plus Zinc.

0: tama rayo gahapunon diha medyo landong-landong gyud diri mga balangga. Maayo ang palibot kay dili kaayo init. Pero ganina giinit yung ayo o hindi siyudad sa Digos. Diya sa inyo ha! Kumusta man ang inyo dagsa-tagsa ka mga lugar? Mga dapit diya garon! Parang ulan-ulan na ginisiguro. Pero doon na ba ito eh? Maginiparihag yun po kay doon ay pipila ka mga lugar. Init po nila ha. Dari mga balangga, adbuntag, ganibuntag. Init-init, o karon landong, walang paingong ginis pag-ulan. O niya, magabalangga, basin, natingala, gyapon mo, hangtod pa ta, Miyerkules ha? Hangtod Miyerkules pa ta, magabalangga, kakita ang magsaba-saba sa inyong radio. Inyo nagitiman at magabalangga, basta panahon, nag-isapon, basta Miyerkules, taman, magabalangga. Ang inyong madunggan, ang inyong regyong... Ang inyong madunggad, magabalangga, gatingog, moingon, nagidag, hello! Tamuklo, nagida, magabalangga, maing hapon na isa muntag yung tagdumala. Sa noong lading broadcasting services sa pagpangulo ni Sir James Onjib, Roma Mundido, umas na ilang noong lading. Nabagan sa iyag, kapika sa kinabuhi, agabog General Manager, Ma'am Girly Maglangit Mundido, maing gabi, maing hapon ninyo di, Ma'am, Sir? Og siyempre sa ambog Vice President for Operation, Sir Jason Mundido. Og sa ambog Network Manager, Sir Val Rodriguez, Magaligal Counsel, Attorney Ronel Inot, Attorney Baldomero Buy Baliling Fernandez, Attorney Arman Bindalian, may hapon ninyo tanan di Attorney. Og sa tanan nga mga Station Managers, hindi nakahook up ang programang Lingaw-Lingaw sa kahaponon. Ubanik ko ninyo mga balangga hangtod da alas 4 antak na sa hapon. Gahapon, way nakatubag. Ang ingon ni titubal na ini aksyong dool. Pagli-li pa na ko, nagragyo man ay. Way nakatubag mga balangga sa atong tigmo. Kagahapon, unya, pagli-li-li-li na ko mga balangga, huwag yun po kayo nalilian. Puro wak manggihapon. Puro manggihapon pikat. Unaagin ninyo mga balangga. Perte, ragyo kayo sa'yo na. Sa'yo, ragyo kayo mga balangga. Sa'yo, tamuklo, basta kabalo lang ka. Ang atong tigmo mga balangga, palandunga gininyo. Una-unaagin sa makadagan. Ako ganyan balikon mga balangga. Nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan, pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban unsa man. O na magabalangga tunting mo nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Didagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang kayang ipaglaban. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Ang atong premyo karon 66,800 pesos. Kaya 600 mang adlaw, mga balangga. Mura po mga kapaldog yun, makatubag, ani ba? Ani ya, temporary, diri mo mga balangga, Texas, ato numero ha? Diri mo temporary, mo text, mo tawag. 0906-547-5748. Again, 0906-547-5748. O diyan, naka-live na karoon ha? Sa itong Facebook page, i-search lang ninyo Nong Lading Radio Digo City 99.1. O diyan, mumutubag. O diyan, muhangyo ko sa mga manawagay ha? Ayaw ninyo sun agahapon mga palangga kay sayang kaayo in town kaayo imbis nakasulod na. Nakasulod na, nakatingog na, di pa kita magkisinabot. Ang inyo bitang buhaton para magkasinabot ta sa cellphone mo paminaw. Kay mga ilang yung pasensya, ako yung palungon mga palangga kung ugaling. Dili dahil mo makatingog kay sayang magkaayo pertindagana manawag ng indahin nga makatubag. Ha? Muna nga palungon ako, basta maingon na kayo sa tamuklog. Hello! Largo din mo tingog mga palangga. Ako man gi nagituyog gi kusog yon. Saro di gi madunggan yon. Kusog kay na baga palangga mo nang kading cellphone mo paminaw ayo sa radio kay di delayed tag pipila ka mga segundo diha. Ha? Kay syempre ayaw mo kalimot kanunay gi nagpaluyo sa atong nga programang lingaw-lingaw sa kahaponon. Ang atong mga epektibo, garantisado mga produkto. Labi na mga balangga ang Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule. Usa kalabing epektibong food supplement nga kinhanglan ni mong imnon. Aron mahatagan og mas labing sigurong kahimsog ang atong lawas. Himugna kinis na pulo ka mga sangkap nga gikan sa mga natural nga tanom. Nga nagtubo sa kinaiyahan nga maoy pinakahaom sa pag-ayo sa lawas sa tao nga naganto sa kakulang sa nutrisyon. Og mga properties nga baoy gamiton sa lawas sa tao aron baguhon, ayuhon og panaghanong pagbalik. Ang atong selula og ipagawas ang mga nakahasol nga toxins sa atong sistema. Ang mga kombinasyon sa tanom nga ana sa kapsula nga Power 10 Probio Capsule muhatag sa maayong benepisyo sama sa pagbalansi sa kakulang sa bitamina og minerals tungod sa balik-balik nga klase sa pagkaon o limitadong access sa healthy nga pagkaon. Pagsuporta sa kondisyon sa heart, otok, kidney, atay, tinai, bago og dugo. Pagpauswag sa physical ka performance, pagpanindot sa panit, ug paghatag dugang energy, aron ka dili daling kapuyon. Pagpabalik sa pagkabatanon sa lawas sa tao, ug pagligon sa bukog, lutahan, buhok, ug maayo nga pananaw. Muday gingon baga palangga. Power 10 Probio Capsule. Alang sa lawas mo, nga sa balatian gihasol. Ania usab ay mo kalimot sa atong pinakamag-o food supplement. Partner gini mga balangga ang atong Clagel Mix Herbs food supplement. Ang Clagel Mix Herbs food supplement mga balangga sangkap ni siya sa mga natural gihapon mga balangga ng mga tanom. Nagingon mga balangga ang wala sa Power 10 Probio Capsule na mga balangga sa atong Clagel Mix Herbs food supplement. Abi ninyo mga balangga. Ang Clagel Mix Herbs food supplement. Unay giingon mga balangga, makapalong sa paghubag o inflammation. Nagpawala sa makadaot nga free radicals sa libil sa selula. Batio nimo ang kalainan samtang mawala ang kangulngol sa mga lutahan ug musaka ang imong kusog. Pagpalig-on sa selula ug immune system. Samtang ang uban nga mga tanom naglimpyo og nanalipod ang alingatong nagdugang og bag-ong level sa depensa nga makatambang sa pagpugong sa abnormal nga pagtubo sa selula sa dili pa kini mo grabe. Kompleto nga balanse sa metabolismo. Yes. Pinaagi sa pagbalanse sa blood sugar, pagpaayo sa pagtunaw sa pagkaon ug pagsuporta sa kahimsog sa prostate og urinary tract. Kining usa ka kapsula makapuli sa daghan ng mga suplemento mga balangga. Basta maka Clagel Mix Herbs, sigurado gyud mga balangga. O na giingon Clagel Mix Herbs. Clagel Mix Herbs food supplement dang panan sa mga nagbalatian. Aliya baga balaga, de na tabaglangay. Again, ang atong numero 09-06-547-5748. Once, mutawag mo, ako balikon sa cellphone mo paminaw. O niya, pahinay ang inyong radio. O hinay gyud kay kung kusog inyong radio baga balangga ang mahitabo. De gyud ta magkasinabot baga balangga, ha? Kasakita dos init des iligan de mura pud ni nasakitan sa paringdong dungnards de. Eta baga balangga, hinay inyong radio pangita bug signal nga sakto aron magkasinabtanay ta baga balangga. Nayo na caller nga standby. Hello, maing hapon.
1: Hello, maing hapon Sir Toms.
0: Paday?
1: Si Malin Duminding ni 35 years old, nagpuyo sa Kabasalan Sibugay. Mo tag-an ko sa inyong tigmo Sir Tams.
0: Padayon.
1: Ko ana siya kanang gihigugma ang pamilya sa Tagalog pa pagmamahal sa pamilya.
0: Mr. Computer! Sakto ba ang yadabag? Wa gihapon, sorry kay Mareng, may pagkaminaw ninyo dia sa Sambuanga Sibugay. Kapay like caller, baga balangga, hello, may ngapon!
2: Hello po.
0: Padayon!
2: Si Jesus Mary Ponte, 25 anyos, nagpuyo sa Prof. do Salvacion. Akong tubag, anino.
0: Salvacion, ah, ba't tapital sakop ni Mareng? Budangi, kumplito hapon.
2: Panabu City.
0: Panabu City. Mr. Computer! Sakto ba ang iyang tubag?

0: Wag yapon, pagabalanga, dakwan sa aktong tubag, paspasan, aron, masundan. Salamat nga, Bon!
1: Hello, ako si Sona Ninyo, nagpuyo sa Homeland Dako, Palabo City, Davao del Norte, ang okidad si Tinta. Ang ako tubag sa tigmo, nagsubaybay sa Tilikiri, na drama.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Gapon, na ikaw lang nag-stand ba? Hello, may gapon! Padayon!
2: Wagin siya magpapalangga. Ako sa Muklo, ako si Teresita Gabino. Nagpuyo sa Numaog Prosperidad, ako sa Del Sur. Ako edad 69. Ang akong tubag, tikod sa PL sa tao.
0: Mr. Computer! Sakto ba ang iyang tubag? Wag yapon mga palangga na kuwan sa aktong lumag line caller. Hello, may ngapon! Hello!
3: Hello, pon, ako din si Eliasar Colonia, taga Sumalig, Tambulig. 65 akong edad. Ang akong tubag, kabus ug adunahan.
0: Kabus ug adunahan. Pura pong mauda. Kulbang, kailang mga tubag. Bestar computer, sa aktong lumag, yung tubag! Wag yapon na kuwan sa aktong lumag. Hey caller, baga pa lang ka naging standby. 1-1-7-6-0, may ngapon! Hello!
4: Hello!
0: O, padayon!
4: Ako si Hilardes Catalogo, taga Balay-Balay City. Akong tubag kamuklo, tao nga naanod sa baha.
0: Mr. Computer, sakto ba? Ang iya tubag! Wag yapon baka balangga. Bugno-bugno gide ay init daw sa Iligan daw pero init dere baka balangga. Bugno-bugno kay landong. Wa urag kaulanon gini. Onya katong nga gipangtugna imo kalimot mga pinata. Clay gel coffee mix with malugay at chia seeds. Ang kape baka balangga na bansagan. Nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa, nakahatag ka na, nagdagabinipisyo ka, ayuhan sa mga awas! Pero man, akatong clay gel coffee mix, taas ka edig fiber. Maglisod kag pagawa sa imong hugaw. Tagpila pa kakaadlaw isa makapagawa sa imong hugaw. Bilikado biya na. Kay kun di ta makapagawas everyday, posible na siya nga magresulta og colon cancer. Nga mahimo hinuon nga maapektuhan amang kadagkadaiyang organ ug bahin sa atong lawas. Sulay magabalangga ang atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Udi ada kanindot magabalangga balikon ako gipatam isa stevia. Hay stevia. Usa ka natural nga pagpatam is ka safety siya imnon. Ni atong taas kaayong sugar. Eh, siya makadugang sugar sa imong lawas. Sinon mo tabang siya. Nga i-regulate o gibalansi ang sugar sa buklawas. Wala pag balangga, di mi mauaw. Muingon mo, balik-balik. Nakapangapi ka na. Nakapanambal ka ba? Nakahatag ka na daghang kaayuhan. Kumbaga binipisyo sa buklawas, mga balangga magkailaan. Sab ang Jassy Vitamin C. Ang vitamina, mga balangga. Sigurado yun, nga makatabang sa itong panglawas. Katubit ang maglisod o katulog pa ng gabi eh, tungod sa insomnia. Yes, Jassy Vitamin C. Ure ingon mga palangga, goodbye insomnia basta naka Jassy Vitamin C ka. Sodium ascorbate ang unang sangka. But pasabot mga palangga, safe siya imno ni atong dunay ulcer. Matay mo uban ka inom og vitamin C mag-aslom ang kutukuto sa Jassy Vitamin C. Dili makahatag ka aslom. Nganuman mga palangga, sodium ascorbate ang unang sangka. 8 pesos pag ina siya. Affordable ra kayo. Iya, hataga na kag nindot kang katulugon, Jassy Vitamin C. Ha? 13 anyos na pataas ang makainom ana. Onya, kun duna po kay bata, anak. 12 anyos maubos or usa ka tuig ngadtos 12 anyos naabot ay Gromate multivitamin sera for kids kompletos vitamina makapataas makapabright makapaligon sa resistensya sa iyong kabataan. Gromate multivitamin sera for kids. Yan na po tayo mga palangga sa mga text ninyo ha. Bay-bay na gini mga palangga. Ulan diri sa matanaw paring Tams. Ulan na diri ha. Salamat din mo diya paring Charlie Canoy. Sabihin yung dag o magyudari. Maing hapon, Nino Orsyado ang tubag, ana, nung lading. O, tamuklo, kamupuri, inung lading, mabuta ninyo, ay. Ay, noon po, makaligo lang po sa tamuklo. Umay-umay, o, lumang po. Basta di lang po, manglugod, pero manglugod. Salamat ninyo dia sa, butangin po, kompletong pangalan. Wapon, taon ni siya, manapa po yung nabista, way pangalan, Luy-Luy. Kompleto ha, Mr. Computer! Yan po baga palangga, anino or shadow? Babayod, maayong hapon! Roy Orke, 52 edad, taga Purok Size Freedom, Kabangsalan, Bukidnon. Nakakong tubaga na, iring, iro, iring, nga nag-ilog sa isa kabuok. Isda, gidaganan sa iring, tangag ang isda, gigukod sa iro, kay ilugo ng isda. Mr. Computer! Gihapon, mga narinig yung istorya sa mga tigulag. Mura mong mga iring, o gira, diya! Magsing kadalihok, magbikil, magilog sa bukog. Wala may gilugan. Tamuklo, uyab. May nga pong dams, sana ulay uyab. May nga pong dams, ako di ay si Anselmo Orca Hada. 61 edad, taga Purok B. Aglayan, Balay-Balay City, Bukidnon. Tubag, ana, pagsulay sa kinabuhi o pagsubok. Mr. Computer, sakto ba yan tubag? Kani mga tubaga, mga balangga, naanan ni, natubag na ni. Ikan usab ni Loida Doliente, 63 edad, paglaom dumalinaw. Sambuang ganil sur tubag stigmo, tao nga gi-injectionan o gi-dextrose. Kapag yun, good PM tamuklo, akong maapsan si Wilfredo Pantalion, 64 edad. New Village, Tambulig, Sambuang ganil sur. Okay, yun sa manay mo, tubag ani. Ako maapsan, tubag hangtod, ako maapsan. Gihapon. Ay nga po, Jekan! Nibilesa Himareno, Carnicer. Akong edad 35, taga-puro 4, dalapan. Yepo, sambang nga si Bugay. Akakuntumag stigmo kay babae nga naabdan sa binulan nga sakit nga rigla. Wag nga po. Akakuntumag nga dams kay manok nga gisabong o gitare. Ako di ay si Pipeto Calapre, 63 edad, taga-Panabo City, Davao del Norte. Wag yapon. May gapon tabuklo ako si Jumar Compass. 25 edad, taga Puro 4, Sungko, Lantapan, Bukidnon, Tubag, TV. Wag yapon. Kapag yung magabalaga, may gapon tabuklo, Tubag. Fun run, I'm Ruby Quinto from Sugod, Valencia. Wag yapon. Naglabad na yun akong ulo na tams. Hatagi po tao, miglo. Ah, wa pa makapalangga. Sinungla din lagi mga palangga o klo ani. Gamay-gamay pa man. Wa pa man upsig yun. Wa pa na break ang record sa 90 size mail. Kada kadaog sa 90 size mail atong taga San Frans, baga Balanga, taga Agusan del Sur. Paminaw lang yun mo. Ala una hangtod alas 3 sa hapon kay diha na mga palangga sinungla din. Mata ginag-klo baga Balanga diya sa iyang live drama. At ang tangi lang ninyo pero gamay-gamay pa man. Papana break baga palangga ng 90 size nga mula pa sa siguro ni basig manghatag close nung lading paminaw lang mo dia ha tamuklo di gini makahatag sinung lading ragi makahatag di mga palangga may ngapon tamuklo mutubag ko sa ding mo ako si Merlina Manuales single day 7 edad nagpuyo sa Purok Uno Maliwanag Maigo Lano del Norte tubag ana single mom or dad nga lumalaban one day Mr. Computer sakto ba yung tubag gihapon. Ako si Jodet Cervantes, 49 edad, nagpuyo sa Tigapan, Puro 4, Barangay Balik. Balak, Samal, Davao del Norte, tubag na, stigbo. Kadinas, motor, tamuklo. Tuwa, gihapon. Taga-Agusan, taga Trinto, baga Balanga, ay mo kalimot ha. Ay mo kalimot ang ato gakading opening, soft opening sa atong Clay Jewel Store. Karong pizza 28. O niya, dungan po na baga Balanga. Sa atong blessing and dedication sa anong lading nga sister station na ito, baga Balanga. Diya sa may Trinto. Diya baga Balanga. O niya, discounted na ng produkto ni nung lading haan ng panahon na pizza 28 ni. Ha? September 28, Dusmel 26. Adlaw nga. Adlaw nga Lunes. Uy, karoon na, umaabot nga Lunes, ha? Namuta, mga Balanga, ang kompletong address diya, mga Balanga, sa J Commercial Building, Purok 5. Purok 5B, Poblasyon, Trinto, Agusan del Sur. Tapad sa Dr. Pau, Animal Bite, Animal Bite Center at bang sa LYR Corporation. Na diya, mga Balanga, ang atong Clay Jewel Store. Naman na, mga Balanga, ang Clay Jewel Store, mga Balanga, diha, namutang, ha? Niya, syempre, kaning soft opening, naging mga libre diha, libreng tilaw, tilaw rin po na. Diya na po sa Clay Gels Tour, ha? Sa soft opening. Murag naagi na, kay magsagaran pa sa soft opening. Ha? Muna magabalangga, ha? Niya, naapos nung lading anak magabalangga. Kita-kita. Ma, kita-kita ta. Butaw kong pukuli yung nung lading, budoy. O niya, magabalangga, dira na po tas tawag. Murag ganina, ang lagot na nisig tawag ba? Murag very good, nabagyuk anis lang. Hello! Good
5: morning, sir. Payong hapon, ako si Ibamidasa. Taga puro 4 man na pabay ng Bisagosan do Norte, 40 ang edad. Ang akong tubag sa tigmo, sir, kuan, tao nga nanukot sa utang.
0: Master Computer, sakto ba ang iyong tubag? Lagi po, may color in the Sunday, hello, may kapon! Parayon! Wagit siya mag... Parayon! Wagit siya magapalangga... Ay! Wagin siya naminaw cellphone, ay. Sa cellphone mo paminaw, bagabalangga yung taon, ay. Ay, sayang kay bagabalangga. Hmm? Sayang kay bagabalangga ang inyo mga tubag. Bis na katubag noong ta mo, nadawat ang iyong tawag. Kung hindi mo maminaw cellphone, delay at unti yung diya. Digin mo, tama kasinabot.
6: Ako si Denny Elidbroa, 29 years old, taga Marilog District, Davao City. Ang ako ang tubag, Justicia.
0: Mr. Computer, sakto ba? Ang iyang tubag! Mr. Computer, sakto! Wag ya po, magkabalangga na kwan, sakto nung bag na yung color na kasalan ba? Hello, may nga pong! Hangtod Bulampos, Mr. Computer, sakto ba ang yan tubag? Mr. Computer! Yapon mo na balang galang caller ka standby. Hello, may hapon!
7: Hello, may hapon. Ako si Rodilia Aninyo, nag-edad o 63, tagadap ko, Panabo City, Davao del Norte. Akong tubag sa tigmo kay pagsaliwan sa mahal sa kinabuhi.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Painundong ako magabalangga, kausa na gin mo tawag, ha? Ha? Kaisa na gin mo tubag, usa ka pangalan sa matag oras, usa na gin mga balangga, di pwede nga duha inyong tubag sa usa ka tubagan, ha? Niya, pwede mo tibok pamilya mo tubag, pero usa na gin, dili nga. Usa na magabalangga, kayo rin ako inabantayin nga, balik-balik magabalangga ay, ha? Sige lang magabalangga, ha? Basing, nailan po si tabuklo ba, di pa mabantayin. Hello, may gabon! Padayon! Wow, gid siya mga palangga. Balikod gid ako mga palangga. Cellphone mo paminaw mga palangga. Sayang kayo inyong mga tawag na nadawat na to. Hindi mo maminaw sa cellphone, di gid ta magkasinabot. Line caller, nag-standby. Hello, may gabon!
8: Hello po, may gabon! Shout out girl, taga sa Bulutan, girl!
0: Oh, padayon! Mara to!
8: Asin ako, girl, kay Kamatayon!
0: Pangalan mo, Kadres!
8: Ha?
0: Gid siya mga palangga. Ayaw lagi mo ba? Sa cellphone mo pa, minaw ba ka palangga? Mangay kong pasensya gini niyo, ha? Ayaw mo kasuko kung palungon ako. Kaya sayang mga palangga ko, di man ta magkasinabot yun. Paliog ko, kumplituhag yun. Pangalan, address, then magkapalangga inyong tubag, ha? Sige lang, kaya kaning, kuha naman ta, di po kumasuko, eh. Suko na ka di, tamuklo. Wah, ako nasuko. Nangugat lang yun. Nangugat na itong liog mga palangga. Ito, magkina. Hello! Araw mga palangga nga, kuhaan ba, kaning, magkasinabot yun da, ha? Sa iyo mga tubag, mga palangga, ha? Baliog ko, cellphone mo paminaw, pahinayi inyong mga radio. Dari na po tas text, kaya murag, nangasuko na po na yung mga texter. Dari ta mga palangga sa itong Facebook viewers, ha? O niya, usara ka comment, ha? Usara gin, mga palangga, akong basahon. Alang sa iyo mga tubag, kahit aning limitado ragin taon, mga palangga, ang atong oras, mga palangga. Maunang, magsinabta na ilang kita, mga palangga, ha? Dari ta mga palangga, may hapon? Tabuklo, ako di ay si Rogelia Relox. Edad 65 nagpuyo sa Purok 7, New York, Katipunan. Mount Olive, Bayugan City. Akong tubag, anak, kay Tigmo. Sa Tigmo, usa ka tao nga ni apil sa puli... Ha? Puliko? Ni apil sa politiko. Saan ay? Puliko, puliko? Napildi siya, apan, nasakitan siya. Pero, dili niya kayang talikdan, ni padayon siya ug dagan. hangtod nga makadaog siya. Mr. Computer, politiko nito, Mr. Computer! Sakto ba? Ang iyang tubag? Gapon ba kabalaga na kuha? Sakto tubag? Tamuklo may hapon, ako kuya, Rebecca Pungase ne, Fernando Pungase, Fernando, 43 edad. Taga San Luis, Agusan del Sur, tubag stigmo, lansang. Kaya sakitan, dukduko na, martilyo, apsun, aron mabuwag. Mr. Computer, sakto ba, giya tubag? Wagiya bon! Kapag yun, gika ni, may nga pong tamuklo. Ako si Jihel Bahian. 38 edad, nagpuyo sa Purok 3, Barangay Plianing, Butuan City, Tubag. Amahan nga nagdisiplina sa anak, Mr. Computer, sakto ba ang iya, Tubag? Magya po mga palangga. Bueno, maginabuhin sa taba, kapalangga. Action sa tag... Action sa punog kaning... Matupa mo action sa ginawa sa tabuklo. Maginabuhin ta, balik ta mga palangga. Humani ining pipila ka commercial mga balangga. Standby sa gabo ka mo nagminaw. Dito sa atong programang Lingaw Lingaw sa Kahaponon.
9: Pa, pa.
10: Oh, anak, nagdali ka mangod.
9: Naakoy surprise ni mo pa.
10: Oh, perfect. Dali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
9: Siyempre pa. Tungod sa Growmate Multivitamin Syrup for Kids.
10: Growmate Multivitamin Syrup?
9: Oo pa. Maong dali ra kay kumitaas. Gana pagyud kaayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong Growmate pa. Unya may ana among teacher nga na bright na kong samot.
10: Pastilan. Pagkanintuta sa Growmate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asaman ka?
9: Moinom na ko Growmate pa.
11: Growmate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
12: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyud ko permian. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidara, no?
13: Ayaw ka bala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
12: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog haplas.
13: Dili ni siya basta-basta ng haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint o lagundi, makahatag og refreshing nga feelings o labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
12: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
13: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
12: Sige, sawayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
13: Mapalit ni siya sa tanang Clegel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
14: Sulaye, ang natural nga Nong-Lading Essential Oil.
15: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
16: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
15: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
16: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabalo ba ka nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
15: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
16: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
15: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
17: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ampingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobrang pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang nga tus duha katulo o pwedeng gamiton katulong nga tus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga panan-aw. Viscomac Eye Drops.
0: Alas 3:42 o di apanahin tayo mga balangga. Florentana Viniolos, dagbuyo sa Pisaan. Pisaan, Marsulo, Naga, Sambuaga, Sibugay, Purok 3. Edad 74, tubagan at bata, gituhugan. Nasakitan dayon, midagan, iyang gigugod para, iyang humanon. Mr. Computer, sakto ba ang iyang dubag? Pag-iapon mga balangga. Gikan usab ni Rumar Pagonsaga. 34 edad, taga Valencia City, Bukidnon. Tubag na, tao nga nagpasalina. Mr. Computer! Side caller, mga balangga, nag-standby. Hello, may hapon!
18: Hello, may hapon!
0: Prayo!
18: Si Jai nga kamo, 35 ang edad, nagbuyo sa nato, Esperanza Agusan del Sur, akong tubag sa tigmo, kahit panglawas na sa usa ka taong nag-hambing o balatian.
0: Mr. Computer! Sakto ba ang iyang tubag? Sorry kayo, agihapon ako ang sakto tubag. Gikan usab sa Libertad, agikan ni Romeo Banyas, 85 edad. Libertad, Butuan City, tubag, nagpautang og kwarta. Mr. Computer! Agihapon, live caller! Nag-stand by, loving hapon!
19: Hello! Butuan City, tubag, nagpautang og kwarta. Tumaklo.
0: Padayon!
19: Ako na si Samuel Vitorio, nagpuyo sa Proxile Grido, Panabo City. Akong edad 64. Akong tubag kay bowling.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Wah, yabong! Tumaklo, may ngapon mo niya. May ngapon po. Ako dyan si Janice Estrada. Estrada Asyo, 29 edad, Purok 2, Mana Trento, Agusan del Sur, tubag. Damgo, Mr. Computer, wag yabon. Ngayon ko lang, magkabalagyan na gastan ba? Hello, may gabon.
20: May gabon, sir.
0: Parayon.
20: Ako dahil si Gerald Ramos, taga Purok 1, San Vicente, Mahayag. Sabuaga del Sur. Akong tubag, sir, kuhaan ka ng balod.
0: Balod?
20: Kabatuan sa baybayon.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? No, ang kalit na tumoy, may gigisi, Mr. Computer. Mr. Computer! Uha, gihapon mga balangga, like, color, nigga, stop, hello, may hapon!
21: Ngayong hapon,
0: pare?
21: Ako na si Carolina Gador Panin, 55 years old, taga Zone 3, Barangay San Miguel, Elegant City. Akong tubag kay picture frame ni Mona Lisa.
0: Master Computer, sa tubag niya tubag? Yapon, mga malangga. Live caller, that is done by. Hello, may ngapon.
22: Hello, may ngapon. Ako dyan, si Bernal Irene. 45 ang edad. Abono, Iligan City. Akong tubag, volleyball.
0: Sorry kayo, huwag yapon mga balangga. Nagkuhaan sa itong tubag. Ganito, nagnindot niya, magkasinabtanay na ta. Live caller, hello, may ngapon.
23: Sa tigmo tito, ako dahil si Leonida Darun. Ako si Leonida Darun dahil tito. Hello, may hapon tito.
0: Wala, oy, wagid siya na minaw cellphone mga palangga. Cellphone mo pa minaw ha. Ayaw mo sa radio mga palangga, kay delay lagi taon tadi mga palangga. Oy, ha? Una mga igyo kong pasensya ninyo, palungon ako kay sayang man mga palangga nga inyo mga tubag. Kaning, di gihapon na to, kaning magkasinabtanay, dugay ta mga palangga. Lain ko, hello, may hapon! Para yun?
24: Ako na si Francisco Sole Jr. taga Suarez, Iligan City. Akong edad 70. Akong tubag sa imong tigmo kay inahan o yung anak na babae nag-aaway or naglalis.
0: Mr. Computer, sakto bang yan tubag? Pag-iapon mga balangga. Tamuklo, salamat yung kaayo sa inyong Power 10 Probio Capsule. Natabangan yung ko. Abino mo, da ako isis. Mga bukol-bukol, tamuklo. Sa akong likod, labi na sa akong tampihak, nawala gyud sa inyong food supplement ang Power 10 Probio Capsule. Salamat kaayo. Si Inday di ayne, denhe sa may Malalag, Davao del Sur. Salamat imo da, Ma'am Inday. Paigi ni magkabalangga atong food supplement. Nga naman, sangkap ako ni magkabalangga, dunay guyabano, nga taas kay nag-anti-cancer properties. Kalabaga Balanga atong food supplement ang Power 10 Probiotic Capsule. Kamu diha dunay mo gihamit balatian sulay ninyo. Ato sa masunod nga Doc L. Kay naka standby siya alas dugang kasayuran sa maimpalawas sa atong Power 10 Probiotic Capsule. Doc L, may hapon nimo da Doc L.
1: Bangga ka Power 10, may pagpabidaw ka natong tanan. Welcome sa tuag at lumadon. Giya sa pag-ugmad sa maayo nga panglawas. Kauban ninyo kanunay ha sa kahanginan. Dr. Al Palma, alang dinhi nga tuag at lumadon. Alon sa pagisgot sa mga pipila ka mga impormasyon nga makahatag ka natong kayuhan and of course ang paggamit yun kanunay sa kasaligan nga epektibong Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement uban ang ato ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement kanang duha ka kapsula nato mga Power 10 pinaka-epektibo na ug usa ka na ka makahatag ug kaayuhan yun sa imong lawas kung gusto ka magpamalig-on kanunay unya maintain sa mga vitamins and minerals on balanse ang nutrients sa imong lawas unya ang imuhang mga organs is ligon kanunay na kinahanglan ka sa Power 10 Probiotic Capsule. Samtang ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement nga kinahanglan nun po nimo, alam sa niya na kung dunay mga damage ng mga tissue, mga organs, nga grabe na kabigay, dunay mga infection, mga forming sa mga bato, bukol, unya pagkaluya sa organs, pagkahubag sa sulod sa ato ang atay, sa ato ang kidney, dunay mga infection, ug dunay mga depektuso nga mga bahin sa tung lawas ang herbal medicinal properties nga naa sa clay gel moy mohatag og kaayuhan sa imuhang nga lawas. Sama na lamang sa gitawag nga infection mga Power 10. Kini nga infection delikado kay ni sa tuang nga lawas. Unsa man ni sagan makadungog ta kining infection. Pero ato siya palapdan mga Power 10. Kay kining infection mga Power 10 depende ni siya. Nagpasabot nga aduna nay makadaot nga mga microorganism sama sa bacteria, virus, baka fungi or parasite nga nakasulod niya sa imong lawas o mingdaghan siya maayo. Ang mahitabo mga Power 10 nga tuang immune system, mo-react na yun pinaagi sa usa ka komplikado nga depensa nga gitawag og inflammatory response. May hinungdan nga dunay mga inflammation nga mahitabo sulod sa tuang nga lawas. Ang problema ni ini mga Power 10, kung ang infection is kanunay nga mahitabo sa tuang lawas, kay kalugayan mga Power 10 makakos na siya og dili maayo nga sistema diha sa tuang lawas. Makadunay tang huyang o niya dunay mga inflammation sulod sa tuang lawas to the point nga madaot na ang atuang mga organs kay duna na kita gitawag nga chronic infection. Meaning ana mga Power 10 isa taas nga panahon nga sige lang tang sudlan o mga daotan nga mga microorganism nga mahinabo na ang pagkadaot sa tissue o uban nga mga komplikasyon sa tuang lawas. Okay lang kung duna tay acute infection. Sama sa hilanat, ubo, sipon, okay ra na siya mga Power 10. Pero once nga magdugay na, doon na problema tong baga, doon na gitawag nga pagkadaot sa tuang nga baga, tuberculosis baka ha, or di baka ha, pneumonia. Doon na fluid ang tuang nga baga, o dili baka ang tuang atay is na-damage na ang atong organs, ang tuang kidney, doon na UTI. Or doon na pagkaguba sa tuang nga kidney. Unya dili ba kaha magkapawartan doon na impeksyon sa tuang nga tinae. No na nga delikado kaayo, kining impeksyon nga kanunay nga mahitabo sa tuang nga lawas. Musulod na si mong lawas, unya magpabili na siya dito. Unya dili siya daling mawala magkapawartan kay ubos kaya itong immune system. Mumugna na siya pagdaghan, unya maglisod o kontrol ang tuang nga lawas. Unya mapiktuhan ang tuang tissue, ang tuang organs, unya komplikasyon sa tuang nga gikaingon. Manahinungdan nga dili yun na ito pasagdan ang tuang nga lawas, especially sa tuang panahon karon nga posibleng mataptan ta sa gitawag nga impeksyon. Depende kung asa po nga party sa tuang lawas nga doon na tayo impeksyon. Muna nga ang tuang nga supplement nga Power 10 Probiotic Capsule o nga tuang nga Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, daku kay na siya og ikatabang alang sa imuha nga lawas sa pakigbatok sa mga microorganism nga dautan nga dili kinahanglan sa imong lawas. Kay ang Power 10 Probiotic Capsule adula sa alkaline effect nga kung ang atong lawas mga Power 10 ma-maintain siya sa taas nga immune system tungod sa Power 10 Probiotic Capsule, unya dunay alkaline effect mga Power 10 tungod sa spirulina, malunggay, green barley o gotokola. Kana siya grabe na magkapa-alkaline sa imong lawas. Diha mangod sa alkaline nga environment sa lawas, dili mabuhi o maglisod pagdaghan ang gitawag nga mga dautan nga mga microorganism sama sa sa bacteria, parasite baka or viruses baka nga musulod sa imuhang lawas. Unya, dungagan pa sa tuang clay gel mixed herbs food supplement nga ang mga herbal ni ini mga tanom sama sa serpentina. Grabe na ang kamakapatay magkapawertan sa dili maayong microorganism nga musulod sa imuhang lawas. Doon na siya gitawag nga properties nga mapatay sa mga viruses, sa mga kagaw,

0: kay doon naman po siya antifungal o antibacterial properties. Especially diya sa tuang nga kidney, kung doon natin gitawag nga UTI, kung urinary tract infection, grabe na makatabang kaayo ang alingatong kay usa na siya nga makapabuhi sa nag-anam-anam mga kadaot diha sa tuang nga kidney, nga grabe na kaayo ang mga gipang dialysis kalon magkapawartan. Ang alingatong number one nga makapataas sa capability sa kidney nga mubalik siya, unya maayo ang mga salaan nga gagmay nga nagaguba diha sa imong kidney, alon nga malikayan ang gitawag nga dialysis. Dingana kanindot kung mag-PowerTan Probio Capsule Food Supplement ta kanunay o mag-Glagel Mixed Herbs Food Supplement. Ayaw mo kalimot, ana, gamit yun. Pag-invest yun sa imong lawas magka-PowerTan, alon sa ni ana, doon na po'y mubalik po nimo ang kayuhan. Kaya ang once nga ang lawas magka-PowerTan, imong tagaan o higayon, pinaagis paghatag sa mga properties nga gikinahanglan, ang mubalik po ni ana magka-PowerTan is positive food. Muna nga atuag yung atimanong atuang lawas, pinaagis sa paggamit sa tuang mga epektibo kaayo garantisado nga kapsula. Wala kita yung olas pa lang sa pagpadayo sa unhana. Dr. Al Palma mag-iingon ka ninyo lawas mo lawang bahandi sa tanan. At ang pingan pinagi sa paggamit sa kasaligang PowerTan Pro Bio Capsule o sa tuang Glagel Mixed Herbs Food Supplement.
1: Alas 3:54 na pagkabalang gandag na sabon. O niya ato rin paspasan pagkabalang ka. Largo din tingo. Gilabay ka baon!
2: Ako si Jade, taga-Tanggob, 38 of age. Ang akong tubag, anak nga gipaiskwila.
1: Mr. Computer, sakto ba ang giya dubag? Giya po ba kapalang anak kwan, sakto dubag? May color na standby. Hello, may nga bon! Ba na yun? Wagi sa mga palangga, ay. Cellphone, lagi mo paminaw pa kapalangga. Line color na standby. Hello, may nga bon! Hawa man. Hello! Hello! Wagin magabalanga. Text na lang ta. Ay mo ka, ayaw mo kasuko na ako magabalanga. Kaning langan, di al... Ha? Alangan, ha? Alangan magabalanga. Pero sayang ka, ayaw ang inyo mga tuwag. Sayang kayo, din na lang ta sa text magabalanga. Kay paspasan na to, ne. May nga po, ako si Bilma Agad, 45 edad, Punta Biao, Cogo, Digo City, nagkadako nga edad sa tao. Mr. Computer! Mr. Computer! Kanya po ni John Fegora, 64 edad, kahaponon, Valencia City, Bukidnon, akong tubag mata. Wag yaman! Ako si Hilario. Hilario Daruday, 58 edad, taga Proxete, Panibasan, Davao de Oro. Akong tubag nagdula og volleyball gustong budaog. Wag yaman! Wag akong tugma, kaya tubag na tikmo. Kas alang gid-text magkabalangga, manok na nga sunoy, gibino... Isabong sa buwangan, huwag yapon magkabalangga kay way pangalan. Sayang kay magkabalangga, basig sakto, yaway pangalan. Adi, huwag matig, yapon na. Gika ni Terso Birongoy, 55 edad, taga Purok 5, Kahayagan, San Jose, Quezon, Bukidnon. Tubag! Ako tubag, tao nga gustong maghiko, giluwas po sa tao, Mr. Computer, sakto ba yan, tubag? Huwag yapon magkabalangga, gikan. Gikan ni Idi Hidal, Don Carlos. Edi Hidal, Don Carlos, Bukidnon, 44 edad, nahutdan, ubugas, or wala na'y malungag. Huwag yapon, butangig pangalan o address, kompletong address ha, ay, kompletong pangalan. Pangalan, apliyado. Gikan usab ni Marlon Onteng, 44 edad, Kapatagan, Digo City. Uy, may pagkaminaw niya sa Kapatagan, Digo City, prosesyon. Huwag yapon, akuha sa ito naman. Gikan ni Fe Urbano, 59 edad. Purok 3, Sinosa, Usamis City, Tubag, Alas, Tigmo, kay Putiukang. Kaya ba yun? Ngapon na buklo, ako si Rome Saritao. Sarabanga, Buntungan, sakop sa Impasuong Bukidnon. Akong Tubag, Alas, Ginhawa. Agya po nagkwan sa akong Tubag, Agikan. Ang adlaw niya, Ivami Mirabalyes, nagpuyos, Purok 4, Manapa, Buenavista, Agusan del Norte. 40 edad, akong tubag na stigmo, tao nga nanukot, ugutang. Huwag yapon mga palangga. Ayaw ninyo, kalitin mga palangga ha. Okay, natapos naman mga palangga ang kaning drama mga palangga sa kaning diha sa katong nakalimot mag-us title, inoon na ito mga palangga, drama ha, inoon. Sa kanang alas 8 nga to, sa alas 9 mga palangga, ha? Sa pagkandoy lang di ay. Ang doon na kaning coming na po magkabalangga ha? Coming na magkabalangga ang kaning maong kaning drama nga puli magkabalangga.

0: daning action drama ni, ha? Action drama nga banag-banag na usab, ha? Banag-banag na usab. Ikskun, ha? Ano ni mga drama mapalangga kuya, gubat-gubat di ba? Ay lain to ba magkabalangga, ha? Banag-banag na usab, ikskun. Lagi mo ang ginko ana lagi na eh. Tangina ninyo magkabalangga matag alas 8 hangtod alas 9 buntag, ha? O di ugma pon dai, basi ugma pon magkabalangga makasugod dan eh, ha? Tangin ninyo na magkabalangga, ha? Gikan di Herme Ibanez, 41 edad. Nagpuyo sa Puro Kense, Barangay Salvation, Bayugan City, Tubag na, Dalan or Kalsada. Master Computer, sakto ba ang iyan, Tubag? Last caller na lang mga palanggang, magkasinabta na yun. Hello, may hapon! Hello! Wagi siya, mga palanggang. Pero tigyong kayong pagkasayangag yun, mga palanggang. Wala naman tayo oras, ano yung mga palanggang? Ay, magkalimot ha sa ato mga epektibo mga produkto. Kanunay yung nagpaloyo mga kabalangga. Ang ato mga nungladings product, Power 10 Probiotic Capsule. Ang ato nga Collegial Mixed Herbs Food Supplement, dagpanan sa tanang nagbalatian. Usab ang atong Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Jazzy Vitamin C, nunglading essential oil, nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Usab ang atong kaning Viscomac Eye Drops, alang sa tinaw, gahayag nga pananaw. Sabon na to, Collegial Papaya, Wed Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap, Collegial Brightening Lotion, o siyempre ang pinakamot nga perfume, ang Curry Perfume. Ang tanang produkto ni Nung Lading, available ka na sa tanang butika, mga pharmacy, Collegial Store, Nung Lading Radio Stations, sa inyong mga lugar, mga balangga magkigilaan. Ayaw niyo kalindi ha! At ang ininyo, mga balangga, ang soft opening sa atong Collegial Store, niya mga balangga sa may Trento, Agusan. Agusan, no? Kaya mga balangga sa may Trento, karoon ang Pizza 28, mga balangga. Kita-kita diya, Nadias, nung lading mga balangga, nahimutang diya sa Jake Building, con Jake Commercial Building, Purok 5B, Poblasyon Trento, Agusan del Sur. Tapad sa Dr. Pau, Animal Bite Center, at bang sa LYR Corporation. Why na katubag, mga balangga, sa itong tigmo karoon? O niya, sige lang, ako nang liliod, mga balangga, basi na lagi makasaktuan eh. At pati nagana, di mo ginawa ito, makaya mga balangga. Salamat sa iyo, magkabina, o bayong hapon, ganatong tanan, I love you.
1: Kapalit ko po sabon nga Collegial. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagkahantod pagkahapon first pa kayo ang naong ba?
2: Oo ma, kasi sabi ni ma'am si?
1: Diri sa SMD po sir.
2: Ang singala na to ma'am?
1: Terry po, Terry.
2: Terry.
1: Ubuga po.
2: Sige, salamat ma.
3: Collegial Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis, pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, ukuban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon, pinaagi sa Collegial Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Collegial Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Konsista lahoy-lahoy sa bagong maslong.
3: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
4: Hingot yun siya, tanang product ni mula tilawan, di na nako ang nading salamat, yun ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati, dili na ko kapoy, magliluk-liluk ko, wala na, dili ko luya tanawon. Mo anak gayon yung uban ay abtik, lagi ka day ang sing, di sa sito na kahapit. Nga, nasa ko'y panang umagad ng nading, nga, dugan, di siya binawag, lantan siya. Inko inom, dali na kisya niya ulian. Hindot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan ang hawak, yun siya mag-ali-agay. Akong gipaino, magpawitin, gaplasa na itong nung hindot yun siya nung lading ganito muna. Mag-ambo dito sa binoo nung lading nga. Kanang imong mga tambay, mga product, hindi yun na mawala. Sino din ay among ginintin ka rin. Ang nasuki na ko din na ina ko yapan din nga na nag-guro-guro na gitugnaw. Akong gipaino, inaang ko yato. Dahil nung lading, wala na yun siya nagkuro, wala na siya ka na naang nagitakigan. Ana good siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapad, pagpalit.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
5: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kini istasyon.
6: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon. Nga wala kini magdala o baruganan ni ining sibyahanan.

0: kinabukan sa Davao del Norte, nga ito karoon nga gipamonitor nga ang temperatura magdula karoon sa 24, hantod na sa 32 degrees Celsius. Nga kanabang kaganina, pagkagisunan, igang ang panahon. Apan aduna kini dako nga tsansa nga localized thunderstorms ug magulan ug pagulan sab karong hapon gyud o di ba karong gabi. O gani karon tan-aw kas gawas karon murag anam-anam na ba. O na nga ang Cebu nga Bisayas nga kaisunan gabisuhan pod biya nga magamping pod kalit nga kusog nga pagulan nga aduna kini kilat ug dalugdog hangin gikan kana sa thunderstorms. At wala diri, wala pa man, punyang gabi in eh. Tanaw ni Sgawas diya, marog, anam-anam na po. Kona sa Metro Manila, karong adlaw, uban pandapit sa nasun kaisunan, generally, fear, weather, o sagad, maayo man ang panahon dito. Apan makasinati japon sila, o ga temporaryo karong pakulan, makitawag ga localized thunderstorms, nag-abot na po sa hapon, o gabi, nga dugan po sa tuwa, dungan po sa tuwa diri sa Mindanao. O na, nga kanuna gyapon kitang mag-igmat, magkaisunan, o magdala pod, o kung sa itong dalhon, nakawagi sa gamay. At least, nga, napahibalo na to, ang dagan karong adlawa, ito ganit ko nga di sa taga-program karong, kaya masing bundak ba, pero unya pa mang yung hapon, magkaisunan, o hapon naman eron, unyang gabi, hapon o gabi, so karon, nagsugod na. Ano ka daw, naglain-lain na sa gawa, siguro magkaisunan. O na karoon, ato karoon na sinati, kanong adlaw, adlaw nga Martes, September 22, 2026. Anang amping-amping ta, sa inyo ha karoon nga mga, labi na sa mga negosyante, mga trabahante o mga estudyante kanong adlaw. So, andamgi mo daan o ulit nagsayo, kaya ron nili abdan yung sa kusog na ulan. Basi o niya magabi, ano niya mga estudyante o niya, doon na po'y mga pangandam po no. Para di pun mabasa. Para sa isayog uli, ang uban, alisod naman kayong paandagan sa panahon. O na, magkaisunan ka ron, arong adlawa, sama sa kuy kayo ng adlaw na sigutan ng atong classification sa tuwa ka ron nga rehiyon. Gabi na ka ron din sa tuwa ka ron syudad. Sigutan na to ng syudad na to sa Davao del Norte, ganong under tas probinsya, ang uban nga mga syudad, dili man Andes probinsya, wala man sila ay gobernador, por di man mubuto ang mga tao sa gobernador, at tuwa na pa man, kahit upos man ta sa probinsya. O na ito na yung panubayon, aron po magkabalot ang magkaisunan, labi na karon ang classification karon ang Davao City, ang highly urbanized city na, pinakadagko ng bilbilyon na. O na ito po ng panubayon, makaisunan o ang grabe ikatulog yun sa tibuok kalibutan na at tibuok Pilipinas na ang Davao City. Manang ato na karoon ng hatagan o pagtagad karong adlaw ang kaisunan para ni Ugmang Adlaw nga na diri ang gingon na tong kulba. Anong kulba man? Anong kulbaan man ta? O na karong adlaw, September 22, 2026, nagkinto o nag-ingon na itong nagkupot na, mga kaisunan. Ha? Nagkinto na o nagkupot na sa ilang mga pulso ang tibuok nasod. Nakaingon ta nga kulba, tensyonado. Magyon ta nga pundo sa kabalaka ang matag suok sa Pilipinas. Samtang nagkaduol ng labing critical nga yugto sa Senate impeachment trial. Batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Papirte mga isuga di ay. O na, karong hapon, karong adlaw, ato kining palauman mga isunan o tukion ang tulog ang mga dagtong isyo. Karon nga huna-hunaon pag-ayon ini sa katawhang Pilipino. Anda ko nga kausaban ug mga adlaw. September 23 ang kulba. Ang kalit nga pag-recall karon sa supena ni Davao City Mayor Basti Duterte ug ang pag-uswag sa iya karon pagtistigo ngadto sa September 28 na. Instead na og mga dlawa, nganong gi-move man kini sa Senado. O na karon ang kulba karon nga botasyon og mga magsunan, kano man kingon ko nga kulba. Kay og mga dlawa September 23, ang init nga oral arguments og ang pagdetermina sa buting threshold unsa ka katinuod kini nga botasyon ang magbuhat og pagguba sa tibuok impeachment trial. O na mga igsunan, ang ato karon introduction. Ang paiso na, pasikun na lang lama, kananaa sa ato karon nga tulumanon nga public opinion and point of view. Kaisunan ay ang sentimento karon sa katauhan, taliwala nining gira sa politika sa kauluhan. Unsa man karon ang tinuod nga aksyon o kabalaka sa ordinaryong Pilipino. Pamulitika lang ba kini o seryosong pagpangita sa justisya o transparency? O sa mga karoon ng ato, karoon public opinion and the point of view ang tingog sa katawahan o panglantaw. Kiniuban pa ang ato karoon litsonon. Litsonon? Ha? Kiniuban pa ang ato karoon litsonon o dungagan pa sa pagpalaom karong hapon. Na, unsa man karon ang inyong point of view karon mga kaisunan, ang paglantaw. Bukas na ron ang ato karong linya din kung nagkapaminaw mo, kana, sigurado na rong hapon. Unang kuyugi ko ninyo, nining ato karong programa, public opinion ug ang point of view. Inigya po ninyo sa galas kanginan, George Leones Cahigas Jr. sa ato nga tulumano na programa. Matag hapon, alas 4 ko tabalas 5 takna sa hapon. 20 minutos na kalabay mo balik ang public opinion ug ang point of view, human lamang ining pipila ka mga pahinomdom.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit ug pekas nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok ug tiil nga di kapugngan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up makapawala sa blackheads, whiteheads ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatan-unan, mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nagsigi ka, gubo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
7: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
8: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Palantalan, Maraman Pastor.
7: Taga-Palantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
8: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, hingon ako man na ipatikap na lang na kay naraba sa mata. Yan, hingon ko, Pastor, na tabun-tabun naman na kay liman yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
7: Okay, oo.
8: Gibutangan na yun ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayog yun ni akong anak. Ni akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kay akong anak, 14 years old, ba?
7: Yes, yes, oo.
8: Sabado man ito naitabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa iyahang.
7: Okay.
8: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
7: Uy, daghan nana.
8: Okay, kuno Pastor, may na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning tabon-tabon.
7: Ah, okay. So mura gwa to masudlag mananap siguro na gid depress iyang mata. Lagi ni turok.
8: Oh.
7: Okay. So karon kamo sa igan okay na.
8: Una kamo na oro, Pastor.
7: Pila ka, VG Max?
8: Tulo
7: ra. So okay na karon.
8: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
7: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat kayo kaayo sa pagtawag-usap.
0: Okay, 25 minutos na kalabay sa alas 4, mga kaisonan. Padayon ta sa itong ikaduhang hugna sa itong programang Public Opinion and Point of View, karong adlawa. Maligyan na, nga ito na nang napanubay na ganina regarding aning impeachment trial, ika-50 na. O gani, di pa na ito makuha, nahuman ka ganina, alas 2 paspasado. Pero ugma na ito ni Usong Adlaw, ito ni Ahisgotan, Makaigzonan, either ugma ng Adlaw, Adlaw Merkules. Ito lamang Ahisgotan ka ron.

0: ni og mga adlawa sa buting sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Wala dili madayon og mapod September 23, 2026 ang pagtistigo ni Davao City Mayor Basti Duterte. Dapat ugmat atong adlawa. Apan dili madayon ang pagtistigo ni Davao City Mayor Basti Duterte sa Senate Impeachment Court tungod kay gi-move o gi-reset kini ngadto na sa September 28 hantod na sa 13 ining tuiga. O na nga gi-recall ni Senate President Francis G. Escudero ang supina alang kang Mayor Basti o sa ubang pang mga saksi ni ini. Walang himo kini aron nga matagan og daan yatagan karon og kananaang na saktog yun ng pagpangandam ang oral arguments og ang nakatakdang butasyon ugmang adlaw September 23 kalabot ka na sa buting threshold. So mo na makaingon ko nga kulpa og mga adlaw. O na nga niya ang mga importanteng detalye kay sunan sa mga kausaban ugma og sa musunod ng mga adlaw. Nganong gimove ang pagtistigo ni Mayor Basti Duterte? Fokus sa buting threshold. Ang tibok adlaw ugma ipahinungod sa pagpaminaw sa argumento sa prosecution o depensa. Isiniduho na sa mga senador kung pila'y gikinahanglang boto para makonbik matangtang ang vice presidente. O either maakwit ang iyahang katungdanan. Ambot pasabotan maakwit, dili siya makonbik. Kini tungod kay naakaroy upat ka senador nga dili makatambong. Duha ang napriso. Usa ang nagtago tungod ka na sa ICC warrant o usa ang nakaroon sa medical leave. Pero matod pa ni Senador Marcolita na dili siya magkatambong tungod kay matod pa supak sa konstitusyon nga si Chis Escudero na himong presiding officer sa impeachment court. Ando na po yung mga senador nga di po makatambong o mga adlawam kay sunan. Si Mayor Basti Duterte gilauman ng mutambong sa sunod simana pa. Particular na ang adlong Lunes. Antod na sa Miyerkules September 28, 130. Ang mahimo siyang hostile witness. Kung matubang manggaling si Basti, sunod simana, plano sa prosecution nga ideklarar siya nga hostile witness. Kanang susihon sa korte ang iya kunong kaalam kalabot kana sa transaksyon sa Davao City Government o sa kumpanyang GenCorp Industries din stockholder siya B.C. Sara Duterte kalabot sa Article 2 o gaan na explain wealth. Anay mga mahiskutan ugma og wala una si Basti Duterte nga mahimo siyang witness o dili karon pang 28. Karon magaisunan kulba ba ang mabuting ugma September 23. Grabe karon ang tensyon. Kulba og importante kayo ang botasyon ugma tungod kay kini ang magdetermina sa kapalaran sa tibok impeachment trial. Bon o sabon sa Senado ang balaod nga simple majority. Imbes nga base kini sa tibuok 24 ka miyembro. Mamahimong masayon o mas lisod ang pagkonbit sa vice presidente. O na magaisunan nga posible kining madipir o madipir malangan sumala pa sa sumala ni Senator Judge Ping Lacson. Posible pang matod pa malangan o madiper ang aktual nga botasyon ug mga adlaw. Ay, mo rapod ang kuyawan po sila. Kung makita sa mga senador nga kulang pa ang oras sa deliberasyon, uman kini sa oral argument, mahimo kining iuswag pa nila ang pagbuto aron mas ma kanabang maat matandog yun og matuki yun og maayo ang isyo kay base sila ang madaot sumala pa sa konstitusyon. Wow, naragin na nila kay si Chief Escudero pa padayon mga disesize yun kay sumala pa sa konstitusyon. Dili usbon kay ugma magbutasyon mura paglabaw po sa giusab ang konstitusyon. Og ang inyo karong katawhan unsa man atong katawhan og ang katawhan unsa man karon ang tensyon sa katawhan, aksyon og kabalaka. Ano karon maigsunan atong hatagan ng pagpalawom kay medyo gani ang katawhan karon nga nagsubaybay na nangandam na. Ah, nagmuntar na para og mga adlawa ang ilang buting labi na kato mga professional yun kato mga banggiitan yun nga mga mga magbabalaon katong mga politiko karon nga nagasubaybay na labi na katong mga niboto og mga no og yes og mga adlawa mga isunan grabing recording eh diha makita pero si Ping Lacson pa mura og mauswag gamay mura na hadlok pod. Ani nga ugma ato ni subaybayan kay sunan ang dugang ng detalye og mga adlaw. Ona sa tinuod lang sagol-sagol nang reaksyon. Aksyon og grabe nga kabalaka karon sa katawhang Pilipino. Karon lamang adlaw para ugma. Ang nagkaduol na gyud ang butasyon og ang mga pag-atubang karon ni Mayor Master Duterte sa umabot nga semana human og mga adlaw. Sus patungkol ba ah? O nang mabahin sa tulog mga dagkong aspito ang sitwasyon o sentimento sa publiko. Suga ba? O nang magayasunan ang kabalaka karon sa pagkabahin-bahin karon sa nasod, political divide. Mindanao versus laing rehiyon. Sumala pa sa mga nangaging survey sa mga gingon no sama sa UCTA Research o SWS, dako ang diskrepansya sa baruganan sa mga tao. Sa Visayas o Luzon, taas kayo kapin 80% ang pabor nga litsunon o tiwason ang trial. Apan din eh sa Mindanao, nga baluarte gyud sa mga Duterte ana lamang sa 38% ang hugot nga nagababag sa nagkasupak nini. Sus Ginoo ko 80% nga to sa Luzon kay zona niya sa tuwa 38% ra ang hugot nga nagababag o nga nagasupak nini. Ana nga karon ang kahadlok karon sa kagubot, nabalakan na ang ordinaryong katawhan. Nga base niya magpahinabo kini og dako kayong stabilisasyon og kagubot sa politika. Na makaapekto kini sa ekonomiya, presyo og palaliton og kalinaw sa nasod. So, bungat kami kay Sona, no? Unsao na lang mo rin niya magkaingunta nga ugma kulba yun. O, ne, ang uban ka ng mga leader, ha? Nag-anam-anam mo sila rin pangandam. Sala yung mga lamisa ka ron, unsa may lang ipangandam pa. Dako kayong recording o mga adlaw mga isunan, kay mga ugina. May bawaan yun ugma, o ato po nang ipasibaw ugma sa kahinginan. Aron mas niya mapalaong pa, aron mas mapalawang pag yun nato kay sunan ang pagsusi karon sa reaksyon, aksyon o kabalaka sa katawhan. Inanglan na nato ni karon tanawon ang mas lapad o seryosong epekto nini sa likuhuya. Ah, kanang likuhuya. Sikuluhiya. ekonomiya o kaugmaon sa mga ordinaryong Pilipino. Di lang kini magkaisunan o sa kanikaligal nga away sa telebisyon o radio. Nahimo na kini nga usagid kayo ka laumbang crisis sa pagsalig. O nanibog at magkaisunan, ani ang mga mas lao pag yun nga laumbang pag kanabang paghimay sa sitwasyon ang sikolohiya sa kabalaka. Ang gingo na to nga demokrasya batok sa pamulitika. Nabahin magkaisunan ang nasod sa duha ka mga managlaking garbo o baruganan. Kini karon nagigikan kini ang grabing emosyon sa publiko. Ang pangutana unsa man karon ang atong public opinion and point of view kaisunan unsa man kanyang baruganan o tingog isip katawhan. Ana karon ang baruganan karon sa mga pro accountability kritiko para kanila kini kuno ang impeachment trial. Usa kuno kapagsulay sa kalig-on sa atong mga institusyon. Ang ila kunong aksyon nakatutok laman sa pagpangayo o kamatuuran o transparency. Sama kuno sa isyo sa confidential funds o gasal-in. Ang public demands karon sa accountability in spite nga BP Sara popularity. Nabinaka sa igingon nila. Ang ila kunong kabalaka karon maong mamatay ang hustisya kung palayason lang ug pasagdan ang mga dagkong opisyal nga dili mabantayan ang ila karon gihimo na supak sa balaod sa nasod. Dili mo tubag sa mga akusasyon. Wala karon ang baruganan karon sa mga Duterte. Mga Duterte loyalist magkaisunan, para sa daghang kunong taga Mindanao, kinintanan o salamang ka-political persecution. Ulunsay nga pagpangdaot sa mga anak karon sa gahom sa Manila aron tibuukon o gupon ang oposisyon sa dili pa muabot ang eleksyon 2028. Wala karon ang ila karon aksyon magkaisunan, mao karon ang pagboykot o pagbatikos sa Senado karon. Ang ila karon kabalaka, mao karon ang pagwagtang karon sa tingog o gahom sa Mindanao. Ang nasudnong kagamhanan sa mga Duterte. O na karon ila karon paningkamutan nga gup-on ang dabawin niyong nagsuporta sa nasod Pilipinas. O na karon bug atay makaisunan dakok daghan dakok kalaban karon ang Mindanao. O gamay gani karon adjust ang Visayas. O ang Luzon karon mao karon ang grabe karon tension. Nagipaningkamutan nga pugnuon ang Mindanao Visayas gumikan sa Duterte family. O na karon ang epekto karon ni Mayor natandog ang tibuok nasod. Sa sentimento karon sa publiko ang pagkalambigit ni Davao City Mayor Buster Duterte isip saksi na nagdala karon sa lahi umatang sa kakulba sa tao sa katapusan sa Pilipinas. 40 minutos na kalabay bubalik ang public opinion ug ang point of view human lamang nining pipila ka mga pahinomdom.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez Remedies sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Chiche Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko, mawadaan ako o kuso, usahay, dili pa ako makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag moabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko na abot na diay.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa na makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
6: Testimonya!
7: Oh, kasi natila. Nga naman mo, Mama Susima? Milaggo man. Mihugo ka.
8: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
7: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, Ma.
8: Ay, nilikay naman, bitaw.
7: Tanahin noon sa klinik, Ma. Kaya ipa-check up ti ka. Dali na.
8: Ah, di man gani ko makalakaw.
7: Unsa? Mas maayo pa siguro, Ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
8: Ayaw na. Palitin na lang hinuon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
7: Unsa man na, Ma?
9: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
8: Ah, maayong adlaw, sabser. Ako di ay si Susima Dagsaan, nga taga Upper Limato.
9: O sa may ibong balati, anay. Kaya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Diabetic man ko, sir. Unya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
9: Kapila man imo imno?
8: Katulo kada adlaw.
9: O sa may kinay imong gibati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
8: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud na nga akong tiil. Lagom kay nasuna. Masamad, dugay kayong maayo. Pero nagmintihin lang ko. Wagi ko mubiha, sir. Sobra tuig na para wag naging ko'y problema.
9: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
8: Oo'y, maoy akong haplas.
9: O sa may ika-advise ni mo sa itong mga kagsuunan, nga naminaw karon, nay.
8: Ako gud silang dapiton nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na'y kamatuuran.
9: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Cinco minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa atong gamay na lang minutos sa atong tulumanon o programa, public opinion and point of view. Ang tingog sa katawhan o panglantaw, mga kaigsoonan. Kani karon kagahapon adlaw ato pa nakita nagagahapon adlaw kay sunan og karon mao gina ato gini panubayon ay ang lisod kayo kay sunan atong katapusan karon og mga adlaw sa kaingon na labi na karon ang katapusan sa atong isgutan nga matud palagi nga personal agon ang personal og pamilyanhong away na ginahitabong kay sunan. Nakita sa mga tao nga dili lang kini batok kang busy Sara, kundi gira na ang tibuok pamilyang Duterte. Alang ni sa ilang mga dako nga supporter sa kini kapaglapastangan sa pamilya nga nagdala kini og dakong kauswagan ug kalinaw sa Davao ug sa nasod. Ang resistensya ani gikan sa mga lokal magaisonan ang iya kuno mga pamahayag nga hukman lang daw gihapon ang mismong katawhan mao gihapon nakaron tuig 2028 silmi gyapon timaan gyapon sa iya kuno nga sumusunod nga ihanda ang gingon nitong kusog alang kana sa sunod nga dako nga political showdown. Ini nga aksyon nagpakita nga imbis kuno magkahiusa mas musamot ka grabe ang pagkabahin-bahin polarisasyon sa katauhan sa musunod mga duha ka tuig. Tama gyud na 27-28 mga kaisunan andula. Ano na karon ang kakulba karon sa sikmura epekto kana sa ekonomiya og serbisyo. Ano ang labing laom karon mga kaisunan nga kabalaka sa ordinaryong Pilipino? Kadto mga walay labot sa politika.

pagsalig sa balaod. Na kun usbon, usap-usabon sa mga senador ang balaod. Sama sa buting trisol. Aron lang makuha ang ilang kunong personal o politikal nga kagugustuhan. Nahadlok ang katawhan mag-aigsunan nga mawad-ana o bili ang konstitusyon. Ang kabalaka mao na ang bahin sa balaod. Dula-dula ang politika. Susama ang katawhan na gisugnod sa kalayo. Nga wala na'y pagkapalong. Sa man to? Balak to? Mga namang kaigsunan, medyo relax na nagamay. Kaya lison man kayo ang atong tension, medyo mura ko nga climax, good ba? Lison man kayo mga kaigsunan. So, ninot kayo ang programa ang public opinion o ang point of view tungod kay mga silsil yun. Atong galamhan o alimpatakan. Ay kabahin man ta mag-aigsunan sa itong nasod, Pilipinas. O na karon, na makaingontang di ka karon sa katapusan na itong isgutan, maulamang yun nga mulo nga punta. Isang pag-unsaon, pag-cross-cross, ug mga adlawa sa giingong kakulba. Pero matod pa sa mga taong kabus, ang tinuod nga kakulba, dili ugma. Pagdiling nadlaw nga pagkaon. Tuyawa sa dahil no, lamlaom na mag-aigsunan. Magunsa man ang kakulba o mga adlawa sa buting trisol. Kung ang tao na ikaunon tungos kalisod. Malimang kang 108 na ang gasolina. Ang bugas nagkagrabi na abot ang 60 na kapil. Mupahingon daw na. Ihala, asa man di ang kakulba, ang Senado o ang katawang Pilipino? Na karon, ato naman ang gisgutan nga ako gyapong tabang ang nasod sa Pilipinas. Kaya ato na nang gisgutan ato pipila ka mga semana nga ang gobyerno matod pa ang uban magingon mangyod nga takutag utang sino'y binagod 5 trilyones ng utang. Pero matod pa si gobyerno nang hulam raman sila mura ba og nagban lang ba mura og gin nagpagamit lang og kwarta niya bayad og interest aron mutubo aron madugang og panudlanan sa Pilipinas. Murang nagbaligya ta ba og atuang kaugalingon natong nasod ya mura ba og kanabang nang hulam lang ta dili og utang bayaran pero kanang paghulam dala nag interest og ang kapital. Na makaingon ta nga dako tag utang pero tinuod lang kambya wala gina nga kalanrakas yun ang kinabuhi sa tao. Mauna ka nun, umangadlawa ito ng paminahon, umangadlawa ang kaisunan, kunya daghan pag tagisigutanan, kaya mo hisgot pag ito gani, kung saan umangadlawa, hisgot pag ito og classification sa ato ang lugar, aun sa man, na paibiktuhan bataan ni karoon ang dula sa component city o independent component city o kanabang highly urbanized city. Kung sa maroy maabot ka sa katawahan, kung sa mangaroon ang pinakanindot, kinibang component city lang, sama sa Panabo. Panabo City, component city man na, okay lang ba tang, may unay nilang? O mahimo ba gitang independent component city? O mahimo ng bulag? Atuan ang kaugalingon nga NTA. Kanag NTA, kitawag nag national tax

Asa kay sunan wala biya sa gahom sa pipila. Kung dili ana sa kamaturan nga gihuptan sa tanan, di nag inyong tingog mao gini maghari. Una nga ang public opinion ug ang point of view ang tingog si katawhan o panglantaw. Idala kaninyo mga isunan sa Petit Alayon gyud sa ato ang mga mahinungdanong sponsor. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Alikon og nindot nga glass ug aluminum work sa inyong balay opisina. Kaya ang Kagapi Glass and Aluminum Services nahimutang laman diri sa tong siyudad sa Panabog magsunan. Ang gipanagihan gyud na si Roderick Kagapi. Ang mismong Kagapi Glass and Aluminum Services. O gamatawagan sa numerong 0921478047 Kagapi Glass and Aluminum Services, magaisonan. Og ang Octaviano Tiloring, ah, Tatay Octaviano Tiloring. Sakto di ang pit og nindot nga disenyo. Octaviano Tiloring. Labi na magaisonan, mangita ba mo o kanang barato bitaw? Barato niya di kalidad nga audio setup? Ayo paglangan, ha? Bisitaha ang GMG Audio Installation Services magkaisunan. Tungod kay kompleto sila diya, gikan sa produkto, hantod yung servisyo para sa inyong sakyanan o panimalay. Tungod kay doon na sila mga barato produkto, ligon nga produkto magkaisunan, kasaligan. Labi na ang Tusundra Unit. Kanang Tusundra Unit magkaisunan para kana sa nindot nga dashboard setup. Naduna sila mga nindot nga dagko gagmang speakers and amplifiers para kana sa kusog o tinaw nga tingog magkaisunan. Duna po sila category 7 amplifiers high quality performance. Naduna sila sound accessories, kompleto sila dia. O mga wire o mga connectors. Duna po sila mga mixers dagko gagmang magkaisunan para kana sa saktong timbre sa tingog. O niya, mga serbisyo nga ilang gitanyag, ha, magkaisunan. Doon sila ay car audio installation setup sa inyong mga sakyanan. Sila ang mo installar, ana. Nga doon sila mga professional audio setup para kana sa mga tapok-tapok ng event. Sila ang pag-asikaso. Na doon na sila house audio installation and setup para na sa nindot katingog sa inyong balay kung magpabutang mo. Ha, sila mo installar gyapon na magkaisunan, ana. O di, asa ninyo sila makita? Nalaman na sa Purok, Tambis, Barangay Santo Niño niya itong syudad. Doon lang po na sa Merinol. Ang Atbang Ana, Jehovah's Witnesses, ang GMG Audio Installation Services magkaisunan. Kanang GMG Audio Installation Services, ipanag-iha na ni Sir Jeffrey Tuhoy. O di, makuntak po na sila. Kung gusto kang mamahimo ng makuha ni mo, kaya naman na sila ay anniversary mo, discount sila magkaigsunan. Tawagi ang numero 0920-318-0809. GMG Audio Installation Services. Ania, gusto pa po ka mo nga mudagan po ninyo ang customer o gamailhan po ninyo negosyo, gagbagdag ko. Ayaw po na paglangan. Nagtanyag biya karon ang 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM makaigsunan. O gabaratong radio advertisement package. Ay na sila yung mga nindot nga package. Dura sila yung bronze package, silver package, o gold package makaigsunan. O yan sa matag package, ana. Dugdaghan kayo. Daku kayo. Dunay daku kayong spots kada adlaw makaigsunan. Doon na pa'y bonus. Doon na pa'y more bonus. Pa-time check. Ha, Plaza Turi Sunday Airtime. Ayaw kalimot, duawa ang sibihan. Sa pagtiklop sa itong panid sa mga balita. Karong adlaw, September 22 ning tuiga, 2026. Usa kini kadako nga hagit nga gibilin ka na to. Ang pagsusi sa kamaturang taliwala sa mga saba sa palibot. Ang pagpadayon sa pagpakabana bisan pa sa kalisod sa panahon kay Zonan. Inumduman nato ang usa ka lig-on nga nasod dili gid masukod sa kadako sa iyang edipisyo.

0: sagahom sa iyang mga lider. Dili masukod kini makaisunan sa tiunay nga paghigugma sa katawhan ngadto sa iyang isig katawo. Kini ang inyong tingog, kini ang inyong baruganan, ang public opinion and point of view, ang tingog sa katawhan. O diyan natapos ang usag oras ng pagpanag-uban sa ngalan si Kritipukang Puwersa sa 96.1 MPN Trio, 90.9 Light FM. Nagipangunan sa atong station manager, Attorney Julius Salabao, Ma'am Rosemary Amet Bull, pag-engineer Wolf Fiorio, Sir Kevin William Pargin ng IT personnel. O kiniubos ay gala si Kahanginan George Leonis Cahigas Jr. Mingon. Diha sa kamaturan ng impormasyong gahom, apaan ang saktong opinion o ang panglantaw mo kinimagdala ka na to sa hustong dalan. Okay, sonan, mayong hapon and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: Uy, Mare! Asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Introducing Kay's Fragrances, taranis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
8: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nagsigik ka gubok? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Paliguna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
3: Yes, Igan.
2: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
3: Okay.
2: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuan botella. Tulo ka bulan, karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
3: Salamat sa
2: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuodan na pastor kay takuli kay siya panalangin nga yagig panglangina ng mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
3: So Aroma Herbal Oil ka? Igan?
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Yung sir ka BG Max kay?
5: Yes. Dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa kapatyak mama.
4: Nung naingon ko kanina nga ang BG Max ayon sa talungan sa iyong anak. Kanita po?
5: Baby pa siya kanang mga months pa siya kanang kanang inahan ka nga, di ka kapalong magpaligo pa. Kanang magmahadok pa ka. So, dan yung dalunggan o tubig. Tapos, ngayon din ako mama nga, advisan ko niya nga, butangan lagi pichimax. Ikapaho naman to siya pa. Yan, yung dalunggan. Ibubuan na mo isa din. Mo din to, nagnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana. Kay ito pa. Mura pa ikas. Kato, mga taw-tawad po ito, kinabaho naman to sa iyan dalunggan. Tapos, wala gito, BG Max, sarag yun kabukbuan. Iurot yun din akong isa kakapsul sa iyan dalunggan niya. Iawas pagaling uban.
4: Kausal yun yung mugito ba?
5: Oo, kausal lang.
4: Sa paikwan, bana
5: na? Oo, akong bana na ito, od, ganing. Mawiya po ito niya, nailika mo siya sa kwa nga, nag-ihilagi daw ko na siya o dugo. Bag-ulang po, tapos, mo rin ito, nagpait ko ni BG Max, then, una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuhan daw ko no, sakit daw ko no kay panghid, eh, nakaihid daw ko no din siya tibugol, na dugo naman to, rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit, pero mo lagi na, sige pa siya ihi na lang yun daw ko no, pero lami na daw sa paminaw.
4: Hindi na, ano, wala kayo
5: dito ba? Wala na.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: A relaxing perfume like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents: Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
2: Si Pedro, nagaloy sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya'y bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
3: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Robayo Capsule. Paglawas mo nga sigurado.
4: Alisa sa Hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, unya. Nitaas. Kana na, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong kunong ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, mura lang sila mga tukog. Nga mo itong mga tanan sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mo ito nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalitay ko nila din ba kay, sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay, lisod pa kanun. Di yun ko maka, dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading glory to God. Bisan pagwa misudan. Bisan og bahaw nala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat. Salamat sa grooming. Salamat kayo sir sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product. Salamat kayo.
5: Gromate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wais to the go, Gromate na!
0: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: 104.9 FM in Ormoc and Leyte Province. We are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Nagsigi ka bobo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Ang akong nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa akong natikdan na nagamit ko ng palit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayud na kita ko ang akong kwansa akong lawas na doon na gayud langon ta epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ato ni hihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako gay buhat gipakuanan ko sa akong apo gipatuloan ko sa bigimat patuloy ko akong talinga. Matuwa mo sa dili mga igsuon. Murag naga kwanang kakatul o kasakit unya diha-diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang ako ang kasakit diha-diha gayod na ayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kini ka instrumento kang Pastor Danang Galio na gihimo gayod niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
4: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa?
5: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
4: Taga-Padantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
5: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon ako man na ipatikap na lang na kay naraba sa mata. Yan, ingon ko, Pastor, na tabun-tabun naman na kay Liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
4: Okay, oo.
5: Gibutangan na yun ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayog yun niya akong anak. Niya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
4: Yes, yes, oo.
5: Sabado man ito nangitabo, Pastor. Sali, Sabado sa Udo, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, ako niya painom sa iya, ha?
4: Okay.
5: Pagka Domingo sa Udo, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
4: Uy, daghan nana.
5: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning tabon-tabon.
4: Ah, okay. So, murag wa tumasod lang mananap siguro, nagidipirin siya iyang mata. Naginiturok.
5: Oh.
4: Okay. So, karon kamo sa igan, okay na.
5: Muna ka muna oro, Pastor.
4: Pila ka, VG Max?
5: Tulo
4: ra. So, okay na karon.
5: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
4: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat kayo sa pagtawag usab.
6: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Kasakit. Ay, antay. Kasakit.
1: Naunsa man ka, tay? Nga nakita naman ka sa saog.
0: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
2: Ayaw pag-anto sa imong sakit, tay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
1: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
2: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil.
4: Labad akong upalangga, nalipong ko, ug taas kayo nga akong blood pressure.
2: Uy, high blood ka palangga?
4: Maugit palangga, kuya ug atakihon ko inida.
2: Ayaw kahadlok palangga, kay niya na ang makatabang sa imong gibati.
4: Unsa man na palangga?
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga panan-aw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kun gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga panan-aw, Viscoma Eye Drops.
6: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y batiyon nga pagpaminhod.
2: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Kinsan. Kadi ang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayod ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperisyahan nga diin na maayo gayod ako sa akong namati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iginom, kanila Mega Pure Capsule.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Ginapailaila ang pinakabagong kape.
4: Pinakabagong kape.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal ug purong natural. Puno sa bitamina ug minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa-kape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
1: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
5: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ani og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye pa sa pagkontak sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tilore.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store. Okay.

0: Power Dent Pro Bio Capsule. Alak sa mga nihangbing balatian. Tumak sa Power Dent Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dent Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dent Pro Bio Capsule.
1: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Introducing Kay's Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister. Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
3: TerraMax Herbal Capsule.
2: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sa goal nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
3: TerraMax Herbal Capsule.
4: TerraMax Herbal Capsule.
2: Diri na ta sa original. Kung asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
5: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
6: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
5: Ay, Tagum. Aso?
6: Tagum po.
5: Sige, Alex.
6: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
5: Yes, Alex, ano yung testimony mo?
6: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, na dinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo sa gatas, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas na yun sa hospital.
5: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, na Vigimax Plus?
6: Opo, Vigimax po, inhalo sa gata.
5: Okay, pinaka-kapsula ang gihalo?
6: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kaso ng Vigimax. Nabuto ang one.
5: Nagubag?
6: Oo. Salamat sa Ginoo po.
5: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat kay
7: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Nakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon na akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulog na ko. Kunya, pag mata na ko, ano, mga alas 12 para mangihi, o higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
5: Okay, ikasakit. Ay, okay. Kasakit.
6: Nausa mang katay, nga nagkita namang kasasawg.
5: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
7: Ayaw pag-antos sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
6: Unsa man na?
7: Nong Laring Essential Oil.
6: Nong Laring Essential Oil?
7: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
8: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ani-ana ang labing ipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
2: Introducing Case Fragrances, taranis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag, di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka box. May na akong pamatero, direct na akong tulog. Unya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulog na ko. Unya, pag mata na ko, ano, mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So, karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Theramax Capsule.
7: Sir, may buntag na imo, sir, no? Misulay ka sa kining Theramax. Kung sa'y

0: Victor, sir?
1: Dino, sir, ka nagasulay ko tiramax. Nagsulay ko, nainggan nyo kwan eh, tungod kay manguhit atong misis, wala tayo mahimo kay kapoy man. So, bricho gyud ko tulo. Pag sulay na ko sa tiramax, sir, pag abot siya sa kauras, tiyala ko nga, ni kondisyon man, ni barok man si Manoy. Wait ko sa kong asawa. Murag masuko akong asawa. Pag tanaw niya nga mura magnilihok ang ako ha. Butong nibalik ang iyang pagtagat sa kuha. Buto naglabing may. Awag na ko sa inyo ha. Para masulayan nyo ninyo. Balit mo tiramax. Para mapareha mo na ko nga magbalipa nyo. Kumpan si misis. Kung kanya ito init o gulo si misis sa kuha. Karun. Perminti na may labing-labing.
2: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
4: You are listening to the best love songs on Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You're listening to the best love songs on Light FM.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Power 10 Probio Capsule alang sa mga gihambing balatian.
0: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
3: Jazz C
4: sodium ascorbate plus zinc.
5: Norilay, Kwering, taga Sinusa Osame City.
6: Unsa may imong gagipamati, ma'am?
5: Kung liog bitaw nga nabay murag dai mucus ba nga yung sabod. Gayon ang akong binhod umabot sa paa. Ana, inom jud ko anang Jazzy, Powertin, coffee mix. Muna na ang ako yung sulayan. Yung sulay jud ko ari dire sir kay tulo ka bulan. Naayo jud ko ni ninyo sir. Ana, pero ako ginagimaintain hantud karon.
2: Powertin, Probio Capsule, alang sa mga gihambing balatian.
0: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
1: Jazzy sodium ascorbate with zinc vitamins.
7: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usa nga tus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable, tinaw o klaro nga pananaw, Viscomac Eye Drops.

0: Introducing Kay's Fragrances para niyo sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Paliog ko pa ila-ila o taga-asa?
3: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
2: Taga-Panantalan, yes. Ikat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
3: Adtong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, hingon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningong ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na kay Liman yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
2: Okay, oo.
3: Gibutangan na yun ako, gibrihan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayog yun niya akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
2: Yes, yes, oo.
3: Oh. Sabado man itong itabo, Pastor, bali, sabado sa udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa ita, ha?
2: Okay.
3: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
2: Uy, daghan nana.
3: Okay, kuan mo, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
2: Ah, okay. So mura gwa to masudlag mananap siguro na gid diprensya iyang mata. Lagi ni turok. Okay. So karon kamo sa igan okay na.
3: Una kamo na urot, Pastor.
2: Pila ka, VG Max?
3: Tulo
2: ra. So okay na karon.
3: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
2: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat din kaayo sa pagtawag usab. May butang nimo diya, kaibigan.
4: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
2: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Igan, kisa pangalan?
4: Felix Villareza.
2: Unsa may mong pasalamatan sa Dios?
4: Pasalamat ko sa Dios na nahubundan ko na taong doktor na naado sila pero ibalik ang
2: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
5: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo. Light FM.

Pinaka bibo, pinaka aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Kilor nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya ang problema nako insomnia. Liyo ko katulog, manghubag na akong mata kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogun ako. Kunya pag mata na ko ano, og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: You're tuned in to the best. The Frequency 90.9. The station Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Mga kaibigan, may buntag kayong tanan ug welcome sa programang Pinagpalang Musika. Adlawng Miyerkules karon o gapit sa 23 na, aning bulan sa Setyembre. Salamat sa Ginoo tungod kay gawas nun gihapon kita sa paghauban-uban mga kaibigan. Sulod sa usa ka oras og tunga sa programang Pinagpalang Musika nga asa atong madungog. May paglaw nga ang mga pipila ka mga awiting makalangit o ang balaang pulong sa Diyos. O kasama sa akong ginasulti kanunay mga kaibigan, nindot nga itong unahon ng Diyos. Nindot nga sa dili pa ta may mong busy karong adlawa, sa dili pa kita magabuhat sa itong naandan adlaw-adlaw mga bulhaton, nindot nga itong unahon ng Diyos. Nga sama sa pagkikutlo ganiya nga makita diya sa libro sa Matthew 6:33 nga nagaingon, una ninyo pagpangita ang ginarian sa Diyos nga pagkamatarong og yang ighatag ang ato mga gikinanglan. Busa, welcome mong tanan mga kaibigan, mga kaigsuunan. Sa gihapon live ta sa itong Facebook account Dan Elevangel. Good morning to kaibigan Kim Ramos og Ana Doma, Norma Bibi Kirimit Rioso, Lilia de los Santos Aureo. Og kanyong tanan igsuon nga naghatag comment ini sa tong Facebook live karon, o diba sa tanan nga gavyo gapaminaw dinis tong Facebook live. Og labaw sa tanan, dagang salamat sa tanan nga nag-share na itong live karon. Ubay-ubay na nag-share. Salamat kayo mga kaibigan, ha? Salamat kayo kayong tanan nga nag-share ng itong programang Pinagpala Musika. Dakod na kayo gatabang para mas mapalapdan pagyod ang itong pag-broadcast sa programang Pinagpala Musika. Salamat kayo. Dakod na ganyan nga nag-share sa itong live si kaibigan Gian, nagkasipong Gabiola de Ligos. Salamat igan, Gian. O Barangay Mambuaya. Then Michelle Nava Amaro May Buntag, Ames Bibimar, o kang Nova Bustamante, Verinia Kabasag. Salamat di kayo. O masabdi kang Junalin Layawon, Igan G. Lord, Rosalinda Obingo Oga, Ronalina Patok Meyas, Marilo Dolor Camposano Beltran May Buntag, no, diya ni sa Kidapawan. Atong suki kamo sa tong partner station diya Igan Marilo, Igan Fili May Buntag kamo sa diha. Atong signal mausab kang Geraldine Amanduro na Bakur o ganan si La Oynon San Sanan Clarina, kang Sir Francis Rapinopol Limit, Kuya May Buntag, salamat kayo. O kang Heidi Lisa Daguka, thank you sa pag-share ninyo sa atong live karon, ha. Kang Chela Montañez Usa May Buntag. O gasa gihapon ng zone, salamat sa partner stations o May Buntag sa tanan nato mga followers or mga listeners sa lalaing mga radio stations. Nga asa kita madungog mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. O gato lang nga silipon makaliyot din ni igsoon ang mga naka-signify na kung asa na talapit. Madungog ni mga taknaan. Pinaagi sa atong kapin kurinta ka mga partner stations, mga kaibigan. Naguna ganiya nga naka-signify ka ni kanato nga ang programang Pinagpala Musika nakaukap na diha sa ilang istasyonan. Mga kaibigan, kanang ahead of time nakahukap na. At ulit pa-acknowledge ang partner station action, just to encourage them na ipadayon ang pag-hukap on time o di ba ka-ahead of time. Kaya minong danon kaya ang itong programa, dagang kapaabot mga kaibigan magigsuunan. Naguna ganiya ang atong partner station sa Misamis Oriental, ang Power Radio. Salamat kayo kanimo di Engineer Roy. Then, of course, din sa 98.5 Radio Kaibigan. Nga asa din ni Misugod ang atong programa Pinagpala Musika. 98.5, Tagbayan sa Valencia. Pastor Jimmy oba GSFM Bugka San Fernando Bukidnon, mabati na ang atong programa karon dito. Og di usab sa 88.1 Metro FM Prosperidad.
Nakaingon ko nga mo anak ko diya para magkarabanigson.

para patabangan ng atong partner station diya. Kasaran medyo apiki gida ikaron. Kay na ay mga namat yan igsoon nga nihangyog yun nga atong bisitahan. Mga muragdi ko basta magagikan. Inayo salamat igayo. Metro FM Prosperidad, Kaabaga, Rudel Tixon, salamat igayo. Hook up na po ka na ito igsoon ang Barangay Radio Bislig City. Awag niyo usap sa Yellow Line FM, Pangantukan Bukidnon. Bless FM, Malinaw, Kanilangan Bukidnon. Ice FM, Wao, Lana del Sur. D1 FM, Marihatag Surga del Sur. Radio Sapola, Digo City. Big Light Radio, Kibawi Bukidnon. Heart FM, ang radio ko, Kanilangan Bukidnon. My Radio, Kalamba, Misamis, Occidental. Barangay Radio, Gipo, Sambuanga del Sur. Radio Kamayulianga, Surga del Sur. Og mo sa mga kaibigan diya sa Tribal FM, San Miguel, Surga del Sur. Hook up na po na to ang Big FM. Diya sa Kapalong, naglanog-lanog diya sa Davao Region, mga kaibigan. Og adugang pwersa sa itong programa diya sa Davao Region. Ang 96.1 Infinite Radio, Panabo City. Og ang 90.9 Light FM, Panabo City, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. Diya ko sa Bigsoon sa Metro FM Rosario. Og ang 92.9 Raka Radio Bayugan City. Radio ng Masa, Maasi, Masarangani Province. Tapa Radio 93.3 Bayugan City, mga kaibigan. Duha ni atong partner stations sa Bayugan, ang Raka Radio ug ang Tapa Radio. DXRM Tagbina Surga del Sur, Radio Bandera Kidapawan City. Salamat kayo, Radyo Bandera. Kaso lang ka, politics na to, nga sa diami andar ang laing stasyonan nga halos sa duolog frequency. Natabunan sila. Dito banda sa kida sa Matala, mga kaibigan. Inyo, salamat kayo, 96.7. Good news sa Matala Kidapawan, na dugang persa. God willing, ha? God willing. Pero ato nagbabawag kontrata igzoon ang laing stasyonan sa Kidapawan. Kaya sila mismo may nag-reach out na to, may initawag ka na to, o nag-message ka na to, inviting ang programa Pinagpala Musika ay hook up sa ilang stasyonan with the 2,000 watts, mga kaibigan, magigsoonan. So yung atangan, hopefully, ma-finalize na mo karong adlaw. O magka-hook up na kita very soon sa maong laing stasyonan sa Kidapawan, Dugang Persa, sa 96.7 Radio Bandera Kidapawan City. Nakaukap na ka na to ang Real Betredio Hingog City o gamaw sa mga Radyo Bandera General Santos City. Text mo ka na ko at malisinas diya sa Jinsan. Text mo ka na ko paliog. Aog diya usab sa 90.1 Infinite Radio Tandag City. Flash FM San Franz Agusan del Sur. Sa ilang laing o pagbalik sa ilang naandan ng frequency ang 88.5. Ayop nga masubibayan sa ato mga listeners. Abi pasulan, good morning morning dili sa aming frequency for the meantime at temporary lang kini sa 88.5. O niya pa mga listeners, balik ha, sa ilang frequency nga nagamit kayo na. Anyway, Exxon, hook up na ka na to ang atong bugtong partner sa Iloilo. Dira sa Lambunaw ang GTFM. 95.5, maing aga taga Lambunaw. Salamat kaninyo sa iyong pagpamati, sa iyong pagpaminaw. Text mo sa akon mga taga Lambunaw sa akong numero 0927711212. O di ba ka? Bisita mo sa itong Facebook, Dan Il Evangel. Hook up po ka na ito, Ikson, ang Radyo Bandera Talibon Bohol. Pasabon ko, Radyo Bandera Talibon Bohol. Uy, Radyo Bambo na ni. Good morning everyone, connected na tadiri sa Radyo Bambo Talibon Bohol. Ato nang i-verify. Anyway, Ikson,
Ang C102.9 FM aras sa San Caguait, Surga del Sur, nakaukap na ka na to. Salamat igayo. Radyo kaibigan, nagandingan, kamusta man? Wala po tayo balita dito sa Radyo Kaibigan na Sugbong Kogon unsa kay kakulian. Text mo ka na to, tumalis na siya sa Radyo Kaibigan Sugbong Kogon. Diya sa Lagonglong, may buntag diya kanyang tanan. Igan Bibi, sis Bibi, may buntag. Sis Bibi o Lagonglong. Atong oras mga kaibigan karon 12 minutos makalipas ang alas 4. Magampo ta mga kaibigan, atong ihalad sa Dios kining atong pagbaduban sa kanginan. Ubaniko sa pagampo karon, nangitnong amahan, dagang salamat o Dios aning lain na pod nga matawong nga buntag nga imong gihatag ani kanamo Ginoo. Laing buntag nga sana pod kami makapadayon imong tinguwa sa mga kasing-kasing ang pag-una kanimo. Ang pamalandong sumbala ang presensya. Ang pagpasalamat kanimo. Ang pagsudong sa iyong pagkamaayo sa mong kinaboy. Kataliwala sa among kakulangon o kapakyasan, nagpabiling kang maayo. O bisan pa sa mga hagit sa kinaboy, mga pagsulay, nga among ginatubang. Among iapong nasinati, imong gahom, grasya o kaloigog, makanamong tanan. O karon, kauban sa mga tipaminawan ni mga programang pinagpalang musika nga naasala yung mga dapit. But na mo ibayaw, ituboy ang imong balaang pangalan. Ikaw ang rason, hinungdan nga nabugna ang programang pinagpalang musika. O tuwad si mong grasya, salamat kini nagpadayon hangtod ni mga taknaa. O salamat sa lugway sa kinabuhi ng imong gihatag kanako. O kanamong tanan o Diyos. Salamat sa pribiliyo ng imong gihatag kanako. O kanamo. Nga matakad laon, makahimo kami ni mong programang pinagpalang musika. Makahimo kami o Diyos sa pagpamina o minsay, nagikan kanimo, pinagi sa mga lawiton o siyang balaang pulong. Ang ako pag-ampo, Ginoo. Nakining buntag, may muna pong lahi gayon. Nga muna pong kang mabati na makiksulti ka na mo si mong kebulong ang pamagi. Huwag aning laing adlaw ng imong gihatag sa mong kinaboy, laing adlaw na po nga kami makasinati sa mong pagkamayo. Huwag makasinati sa imong milagro. Huwag garong buntag, samtang kay magpaminaw ni mong programa. Amo na pong masinati ang pagpamuhat sa balang Espiritu Santo sa among kinabuhi. O pinagi sa minsay, Ginoo. Maangkol na po na mo ang dugang kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad ka ni mo. O kapaday na mong maangkol na ang kabaguhan sa kinabuhi. Og na ay mga tigpaminawan karon, abi katong first time na namin, oh. Makasinati sa imong grasya, gugma. Og katong wa maangkon ang kasiguruan sa kaluwasan, ning takna sa kabuntagon, maangkon sa tanan nga naminaw. Oh. Salamat Ginoo. O bani ang matag-usa ka na mo karon. Kung asabang dapit ang naminaw, ubani o bantay, matagusa ka na mo. Salamat, Lord. Huwag ikaw arang mahimo kung wala ikaw. Busa ka, di mo kita kong gitugyan. Ubas panghangyo o Diyos, nga ikaw, maghatag ka na ko lang itong kaalam uban sa mga tigpaminawan. Aron amo gay masabtan pag-ayo. Ang minsay nga abot ni mo, ipaabot ka ni ka na mo. Uban sa mga pagdihog o Diyos. Ang mga minsay nga mabati karon, may tisok kini sa mong kasing-kasing. O kini magatubo. O may mong kabahin sa mong kinaboy, Ginoo. Salamat, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, kini mo pag-ampo. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginog manuluwas.

0: Glory to God, takos ikaw. O mo ginatong ituan, igsoon ng Diyos, takos. Ang ayan, daigon, simbahon, o pasidunggan sa itong kinabuhi. O ga, sa maong rason, igsoon, anya kita. Kaya itong ilang, takos siya, ang ayan siyang simbahon, o pasidunggan, matagkadlawon, kanang atong pagsugod sa itong adlaw, igsoon. Di mga itong tatangayan, pero salamat kay ang Diyos na to. Ang ayan, gayod, pasinunggan, pasalamatan. Mga kaibigan, mga kaigsuunan ko. Atong oras karon 22 minutos pagkalipas ang alas 4. Mga kaibigan, mga kaigsuunan, sa karon pa nakapaminaw ako kini si Pastor Dana Danggalio. Mga kaibigan, broadcasting live din ni sa Dakbayan sa Valencia. Maayong buntag diha sa Barangay Banlag ning Dakbayan sa Valencia. Diya takagabi aron duyugan ang pamilya sa itong kaibigang ni Panaw, pamilya Manangkilia Kanoy, sa pagpanaw sa usag ka inahan. Nga medyo loigid po ang pamilya kay kalit ang kamatayon. May kiniglawas igsoon, nitulog, pagkabuntag, nakita lang nila nga wa na'y kinabuhi diya sa iyang katri. Duwa ka tuig milabay or tulo ba ka tuig milabay ang iyang bana ni Pano na po da ato po ning kaibigan. So in taon ang mga anak na himo ng ilo wa na'y ginikanan. Ako gimabati ang mga pagbako paghilak nila kagabi samtang ato ata dito. Huwag ako giyong nabati ang kabugat silang kasing-kasing sa kalit kapag panaw sa Osaka inahan. Osaka Ikson. Osaka Lola. Nagidad kini oga sa 65 mga kaibigan. Pero mahinig lawas. Pero kalit lang mibiya mga kaibigan magkiksoonan. So to at kagabi dito, taliwala nga medyo ulan-ulan, medyo taliksik, pero at nalipay ko nga atong gapay-gayon may oga tapok ka. Dito mismo sulod sa kapilya, sa Aglipay Church.
1: Tumod kay takos ka, takos ka.
0: Nalipay lang po ko nga nindot ang panahon. May buntag kanyong tanan diha. Labi sa itong kolektor diha. Iga na Bernie. Salamat igan Bernie. Iksoon niya ang nipano. Kanyong tanan diha sa Paluhan, Banlag, Valencia. May buntag. Huwag diha usap kang igan in Dino Brisa sa Buyog, Banlag. Kanyong tanan diha may buntag. Good morning, Pasudan. Salamat sa Ginoo kay hook up na diri sa Talibon Bohol ang 90.3. Og salamat sa among operator diri og okay, clear kaayo ang imong tingog. Devi Kabasag, amping man among pasudan. Salamat igan Devi. Analisa Cuevas. May buntag diha. Kini si Pastor Sinon Cuevas, taga Cuevas, Trento, Agus Anderson. Maayong buntag, Pasudan. Hinaot ang Diyos magapanalangin. Kanimo. Moraga, ama ni kaibigan Nalisa ni si Pastor Sinon. May buntag, Pastor Sinon. Ako nagkasunod kanunais o nagpaminaw sa imang programa. Hinaot ikaw magapadayon pagsangyaw sa pulong sa Diyos. O bisan pa sa mga tambal nga Vigimax o Gaplas nga aroma, ako akining ishare sa akong mga parinte kung unsa kini ka-effective tungod kay dako kaayo kinigtabang. Salamat Pastor, pa-shout out ako sa akong mga parinte sa Cuevas o sa Santa Maria Trento. Agusan del Sora, Cuevas o Dangkiasan family, Brother David Dangkiasan, Rikto Dangkiasan o Ganini Dangkiasan. Usapod sila ng tigpaminawan sa pinagpalang musika. Wow, salamat din kayo, pamilya Dangkiasan o pamilya Cuevas. Salamat din kayo sa inyong pagsunod sa program pinagpalang musika niya sa Trento. Salamat din kayo, at least consistent atong hook up diha. Salamat din kayo, Metro FM Trento. Salamat din kayo. Na ikapanawag ka na ito. Basta yung manawag, lagi na ay problema. Okay lang ha. Igan ga programa ko sa may ato. Naka-on-air na karon mga kaibigan. Na Igan.
1: Ihalad ko ang akong kinabuhi.
0: Ihalad ko ang akong kinabuhi.
1: Kanimo.
0: Ang numero nga itong ginagamit nga saan pwede magka-text, igsoon, pero ay nagtawag sa aning mga oras sa mga programa ta. Mao ang numero nga 09-2771-12112. 09-2771-12112.

takos, takos kang pasalamatan. O Diyos, maugin ang mensahe sa awit igsoon nga dapat ito pamalandungan nga ang Diyos takos kayo da pasalamatan. Takos simbawon pasidunggan. Labi na aning sayo sa kabuntagon, aning kadlaon, mga kaibigan ko.

Maayong buntag pasudan, wala nagid nagtingog ang Radyo Bandira kinapawan kusog kaayo ang tingog sa Radyo Sincero Pasudan, daggang salamat. Mao na itong problema, sige lang. Pahirub lang, hapit na gyud, hapit na. Hopefully ugma makasugod na ta sa laing istasyon na ugma. Nga adunay 2000 watts diya sa Kidapawan City mismo. Salamat tiga na boy sa feedback. Good morning to Mamwing. Mamwing, may buntag diya kanimo. Ako pag-ampo makanunay, ana.

Dili gayod namo mapugngan si Pablo, busa miingon na lang kami, hinaot nga matuman ang kabubuton sa Dios. Higala igsoon, akong sublion pagbasa ang pitakasintro sa minsay karong buntag. Mao makita diha sa bersikulo 13 nga nagaingon. Apan mitubag si Pablo. Nganong nanghilak man kamo? Gipaluya lang ninyo ako. Andam ako nga magpagapos og bisan mamatay pa sa Jerusalem alang kang Ginoong Hesus. Delegate namo mapugngan si Pablo busa mingon na lang kami, inaot nga matuman ang kawbuton sa Ginoo. Igsoon mo kini ang balaang pulong sa Dios. O ba niya ko samtang ato kining pamanandungan pagayo. Akong gisulti kay nato ni kantang nagaingon, He does not promise earthly wealth and honor, but what He promised, He will always be with you. When we decided to follow Jesus, igsoon, wa siya musaad nga, wa naging makasakit. Wa siya musaad nga tanan nindot. Ang iyang saad lang, iyat ang ubanan sa tanang panahon, mga kaibigan. Igsoon, ito sa kabuntagon at ang tanahon kining mga bersikulo o atong tuuhan o tugutan ng Diyos pakisulti ka na ito siyang kabulong ang pamagi. Ang pagtuman sa kabuton sa Diyos. Now, many times akong gisulti, ang atong pangyabit igsoon dapat naka-inline sa pinakaplano sa Diyos ng kinabuhi. O salamat Diyos matagbuntag o matag-adlaw, iyang inapadayag iyang kabuton ka na ito. Ang akong handom, para ka na itong tanan, ang atong kinabuhi dapat naisubay sa kabuton sa Ginoo sa itong kinabuhi. Ang pagtuman sa kabutuhan sa Diyos, si Jesus mismo ang nagpakita iniisip isa ka ehemplo. Matud pa diha sa libro sa Pilipos kapitulo 2, si Jesus nagmatinumanon sa kabutuhan sa Amahan. Hangtod siyang kamatayon. Kamatayon nga to sa cross. Kaya duman usab nga samtang si Jesus diha sa gospel, gisgutan katong mga pipila ka oras sa wapas sa gidakop. Nga samtang ato sa Garden of Gethsemane, magkaibigan, few hours before siya gitugyan ni Judas sa kamot sa mga buot mudakop o gupatay kaniya. Ni Ampo si Sumingon, Amahan, Amahan ko, kung pwede lang, di na lang unta idayon ang plano nga ilansang ko nga to sa cross. Mamanay, buti pasabot siyang pag-ampo. Remove this cup from me. Kaya nakita ni Jesus kung unsa ka extreme nga pag-antos. At di man igsoon Diyos siya pero napakatao. O to napakatao siya, matiyo niya ang kasakit isip o sa katao. Kaya magisuot ang unod sa tao. Mao nga pwede sa musamad, magawas ang dugo kaniya. Kung lato sultig, so mag-antos sa isip o sa katao. So sa diyang hapit na, maabot ang oras nga dakpon siya. Og matuman ang plano sa Dios nga adunay nga iyang bugtong anak igahalad. Isip pagtubos sa makatawan nga nahimong makasasala. Aron nga maundang na ang tradisyon nga kung makasala ang tao, kinalan magpatay kinig mananap o gihalad nga to sa Dios. Mao nga God the Father decided nga mag-offer kanang once and for all kausa lang yun nga halad. Alang sa kapasiluan sila sa mga tao o pagtubos sa mga tao. O dili ni siya sayon nga masinatian ni Jesus Kristo magsumabusa nag-ampo sa Ginoo. Pwede ba? Remove this cup from me. Nga kung atong sapto pag-ayo, magsusama lang iyon sa Ginoo, pwede ba?
Amahan, di na lang nato kinidayon. Ayaw na lang, amahan, pwede pa? Pero sa iyong pag-ampo, iyong gisupayan, but your will be done. Your will be done. Ang imong pagbuot, mao'y matuman. Latusulte si Jesus mismo, napakita sa usa ka ehemplo sa pagtuman. Now, igsoon, paminapagayo. In following the will of God, there are times, igsoon, nga iya kitang tugutan to undergo difficulties sa kinabuhi. Or ibutan siya sa difficult nga lugar. So, doing God's will, makikso magkaibigan, di lamang maingon na ito nga na ay panahon, kundi daghang panahon that He will lead us into difficult moment, makaibigan. Makasinati kita og lisod nga mga kasinatian sa kinabuhi. Unya kay mong tanawon kiniyang missionary journey gikan sa lugar padron sa pikas nga lugar igsoon, di na sayon. Labi na silang kapanahonan igsoon nga karaang panahon igsoon. Unlike karon nga moderno ng lugar na eroplano, na ay mga hatun na tay mga motor, masakyan na may sakyanan. Sila nang panahon mo backline sila. Unya padulong adto sa pier, kay mosakay silang barko, pero padulong sa pier, igsoon, baklayo na nila. Kasagaran. Wa sila masakyan sa kanan, padulong adto sa pier. O niya, ilang barko kanyang, di man sama kadagko sa itong mga barko karon. Kahit panon, igsoon, nga na lunod ang barko ang isakyan ni Pablo. Tungod ang gid sa iyang ministry. So, panon, igsoon, hapit na siya mamatay. Kada si igsoon, wapapil ang mga paglutos sa mga tao kaniya. Plato nakita ni igsoon nga si Pablo ato makita din nga despite ning tanan ana siya nagpadayon. Mamanggani nga grabe ka inspiring katong gisulti niya dito sa bersikulo 24 nga bisan unsa mitabo okay lang kanako, importante nga matapos nako. Matapos na ako ning ipabuhat sa Dios kani kanako og kini mao ang pagsangyaw sa imong balita. Nagsulti minsay sa kaluwasan. So atong sabton pag-ayo magsuonan in following the will of God. The will of God. Ang pagtuman sa buton sa Dios. Naagyoy mga difficult moments atong kinabuhi. Mawingon diya igsoon sa murag na aman siguro sa First Peter, no? Kung di baka sa James. Do not be surprised, no? At the painful trials you are suffering, do something strange will happening to you. So, di tap tingala kay namanggit na kanunay ang mga kasakit sa kanabuhi, mga pagsulay. Og din eh, in doing the ministry igsoon, di ginisa yun. Nakinundom ko makigsuunan in my desire to follow Jesus. Human ako sa akong Bible school. Niabot ko dito sa Luzon. Nag-train ko as public evangelist. Nga akong i-share ka ni Adto ng among trainer o saka international evangelist o saka Sri Lankan. O kining grupo ng akong gisudlan ng training school, mga kaibigan, makigsuunan. Founded by Dr. Roy Robertson, usa ka follow-up worker sa Billy Graham Crusade sa Manila. I think it was in 1971 to siyang crusade. Si Dr. Robertson, igsoon, Roy Robertson, dili si Pat, kundi si Roy, usa ka Amerikano. Nangita siyang unom ka mga Pilipino through aning usa ka Sri Lankan evangelist Kumar Abraham. Aron niyang itrain as public evangelist. Og isip kabay sa mong training zone ay panahon nga moadto mi sa kalugar nga wa gimi kaila. Unya balak na mi diskarte ko asa mi tulog. Ang among tuig dito mo ang pagsangyaw sa minsay sa kaluwasan.
Muadto mi sa mga lugar nga wa mi kwarta. Kanang part sa among training. Ihatod na mi dito. Og na ipanahon po nga musa kami bukid niyo, baklay mi padulong ato sa bukid. Ang among balon igsuon na tinapay ra. Na may kanya tinapay. Pag-abot dito sa bukid, dito mismo sa Lasang, mag-stay mi dito overnight. Og dito mi mag-practice og wali. Lalaki mi pinulungan kay ako gikan sa Visayas. I was the only one coming from Visayas. I mean from Mindanao di ay. Andi na'y duwag gikan sa Visayas sa kanila taga Bohol. Taga Mabini Bohol. Ang usa si Trifon Brady nga taga Dumaguete. Andi laing duwa igsuon nga taga Luzon. So lima rami ang nakuha nga uno man unta kay duwa ang taga Mindanao pero ako ra usay nakuha gikan sa Mindanao. Anyway, baklayo na migsuon. Taas, tunga sa bukid. Na'y panahon igsuon nga matunok. Na'y panahon nga madigyas. Pag-abot dito, patindugon mi sa takuong bato. Onya, muwali ang maong silangkan evangelist. Pagumanyag wali in English magigsuonan, i-translate sa akong kauban sa kagalingong pinulungan. Onya, isulti na pod nako sa akong kagalingong pinulungan ng maong Cebuano. Kana maong tuyo igsuon sa pag-practice na mo, kaya manggod sa Lasang, madungog ni mo imong tingog, muiko manggod, mubalik imong tingog. So, diha, may tudluan, unsaon nga ang tingog mo dako. Kaya imo madungog ang imong tingog. Nakumpunta igsuon, as part sa training, muander gumiog ka ng mga kalisdanan igsuon. Pero among hando manggod nga matuman, og mamana mo ang mga programa sa pagtuon. Now, igsuon in following the will of God. The Lord will lead us through difficult moments sa itong kinabuhi. So, mao kining isulti, gani usana kaadlaw igsuon. Ano pa, one thing po, no? Bisag kalisod igsuon, ang ginagya po ay taong gamiton sa Ginoo aron pag-andam. No, kainot ani igsuon sa matagdapit niya tuan, lagi mga tumutuo dito. Nga asa dito siya musaka, si Pablo. So, maulang niyong atong inspiration igsuon, yun atong what really maka-inspire ka na to. Balag pag moabot ang panahon nga sa kalisod na kanunay gamito ng Diyos. Sa panahon ni Pablo, na mga tumutuo dito sa magsaka. Bisag asa sa mga tuigson sa mga lugar ng iyang hapitan, na agyo mga tumutuo. Og salamat sa Diyos nga na mga tumutuo ng mga partners. Kung akong tanong ni mga partners in ministries, mga taong andam mo tabang para ng Diyod mapa-advance ang bulaton sa Diyos. Hangtod at makita ni Igsuon ay usa ka tao. Ang pangalan niya, ingon din niya, paglabay sa pila kaadlaw, may miabot usab nga profeta gikan sa Huda, Hudiya. Ang iyang ngalan si Agabus. Giduolan niya kami o gikuha ang bakus ni Pablo o gigapos niya ang iyang kogalingong mga tiil o mga kamot. O niya mingon siya. Sumala sa Espiritu Santo, sama usab ni ini ang imuon sa mga Hudiyo sa Jerusalem sa tag-iya nining bakos o itugyan dayon siya ngadto sa mga dili Hudiyo. So, si Prophet Agabus miabot, Agabus. Ang iyang gibuhat, miduol siya nga sa ilan ni Pablo, o niya iyang gikuha ang bakos ni Pablo, o niya kining profita nga sa Agabus, iyang gikapos, iyang kogalingong tiil o mga kamot, gamit ang bakos ni Pablo, o niya mingon siya, mingon ka na ko ang Espiritu Santo, ngayon ani ang may tabo sa tag-iya ni ining maong bakos. Latod sulti, gipasabot ni Agabus, nga Adonais, may tabo. Kang Pablong mo itagyan ning bakos. Og pagadungog igsuon sa mga tumutuo nang hilak sila. Og mayangyo kang Pablo po di ba ayaw na lagdayon kay peligro da imong kinabuhi didto. Naigsuon atong tanawon bersikulo 13. Apan mitubag si Pablo nganong nang hilak man kamo. Gipaloya lang ninyo ang akong ako. Andam ako nga mag
paggapos ug bisan namatay pa sa Jerusalem alang kang Ginoong Hesus. Igsoon ang bersikulo tudlo kanato. Nga si Pablo is willing to obey God's will. Balag pag resulta kinig kamatayo niya. Alang kanako, complete obedience to God. Kanang kompletong pag-surrender sa Dios sa tanan. Ang ipagtuman sa kabuton sa Dios sa iyang kinabuhi. Kinabuhi ni Pablo. Balag pag matud pa makasinati ako og kalisdanan, gapuson og bisan pagumatay ako. Andam ako sa tanang posible metabok ani kanako. Og matupadili gayud nila pugngan si Pablo. Busa, mingon na lang kami. Inaot nga matuman ang kabubuton sa Dios kanimo. O ang kabubuton sa Ginoo kanimo. Lasulti as Christian, dapat andaw sa kita to surrender everything to God. I mean to kanang makaingon ta, Lord, ang imong pagbuot may matuman. Kay mako nakita din eh. Balag pag isuon ni Soda. Balag pag moresultag kamatayon. Now, ang punto ato sa igsuon kay kinimanggod silang panahon, grabe mga persecution, grabe ang kalisod, grabe ang kasakit. Sa ato kita sa Pilipinas, bulahan kay ta kay di gitingon ani igsuon. Pero, sa gusto mo sa dili, aning katapusa mga adlaw, mas lisod, igsuon, mas lisod-lisod ang pagpangalagad sa Dios. Muna nga samtang wa pa mabot ka ng grabe kalisod o pangandam, amin kalisod nga pagitabo sa itong kinabuhi, dapat maandam na kita. Ang subo lang kay gamay lang ganing pagsuway usay maluya na ta sa pagalagad sa Ginoo. Di ataganahan usay mo simba. Di taganahan usay mo ampo. Di taganahan mo basta pulong sa Dios. Igsoon pag-ampo, igsoon nga matagbuntag. Kanunay pabili na itong pagka-excited sa pulong sa Dios matagbuntag. Nga itong ginawali din sa radyo sa program Pinagpala Musika. Ako pag-ampo, di abot sa punto mapulaan kag panahinaw sa program Pinagpala Musika. Gay nalipay og napasalamat ko ang uban kanyo. Gikan sa itong pagsugod hangtod karon nagpabilin matagbuntag maminaw. Dili sa iyon matagkadlawon. Dili sa iyon igsuon mata kay uban ka nato kulang sa tulog pero kinala mo mata kay mamina sa program Pinagpala Musika kay ato makining devotion ato makining commitment nga to sa Dios matagbuntag siya atong unahon. Ako pag-ampo igsuon nga di kita mapulan ni ining tanan. Inoon sa tulog kinabuhi balag pag unsay kasakit unsay kalisod lisod imata o unsa pagkadiha magpatay nang kita aron lagi sa pagtuman sa kabuton sa Dios ng kinabuhi. Mga kaigsuon na magkaibigan tayo sa kabuntagon. Osbon ko, pangalagad sa Dios, dili sa yun. Na ipanahon ngayon kitang tugutan, makasinati og lisod nga kasinatian sa kinabuhi. Ako pag-ampo lang yun. Ang atong kasakit o kalisdanan ng atong magian, isip mga tumutuo o mga anak sa Dios, dili mahimong babaga sa atong o dili mahimong rason sa atong dili pagpadayon sa pag-alagad sa Dios. Bala palisod ang dalan. Kay matud pa kung ang dalan sa ginulisod, ayaw dayon pagbalik. Kung ang pagsunod adunay sakripisyo, ayaw kahadlok. Kang Ginoo nga nagtawag kanimo, nagtawag kanako. Mong Ginoo nga mingon, ako mong abanan sa tanang panahon. Tumana lang ko. Igsoon, akong pag-ampo, mahimo nimong commitment nga ikaw magingon. Ginong Dios ang imong pagbuot may matuman. Kon unsa imong pabuhat kanako, isip imong mga anak o imong katawan, tabangi ko. Sama kang Abraham, makita sa libro Genesis Kapitulo 12. Gitawag siya. Kaysa Abraham, biyahe na imong comfort zone, biyahe na imong lugar, biyahe imong pamilya, biyahe ang imong parinti, imong silingan. Lakaw ka.
sa lugar nga buot na ko kada doon. Og mituman si Abraham kaniya. O sa Dios. Ako pag ang poigsoon, balag lisod, magpabilin ka sa pagtuman sa Dios. Pagtuman siyang kabuton. Ingon suban adi ko anak kay dagan bawal. Dili ko anang simban o dili ko mga lagad sa Dios kay dagan bawal. Dapat andam ta mo sakripisyo just to follow the will of God sa tong kinabuhi kay bigan igsoon. Dili magidunta ta angayan ang tanan apan ang Dios mamangyoy. May antos para kanimo o para kanako ang ato na lang. Mawang pagtugyan sa itong kinabuhi. O tugutan siya. Nga mo ay paday magkapamuhat ka na ito. O niya, padayin tang magsunod ka niya. Magtuman sa iyang kaubuton sa itong kinabuhi. Balag pag iyang tugutan makasinagtag ingon na ito mga kalisdanan sa kinabuhi. Ang importante lamang, andam tamo sunod ka niya. No matter what the cost are, kung unsa may mga kapalit sa tupasod kaniya, andam tamo tuma ni anak. Nga sama sa gisulti, nagikutlo nato sa libro sa Mateo Kapitulo 16:24. If you want to follow Jesus,

ang pagpanigarilyo, ang paghubog-hubog, ang pagsugal, o bisan pa ang ubang mga butang wa magkapalipay kanimo. Salamat kino sa paghinumdum nimo kanamo. Ako pag-ampo sa kanamo mag-iingon, Lord, ang imong pagbuot may matuman sa mong kinabuhi. Matagong sa kanamo mag-iingon, Ginoo, andam ko magtuman kanimo bisag unsa bitabo nga ni kanako. Lord, ako pag-ampo, maabot ka ng commitments matagong sa kanamo. Di lamang kanako, apan kanamong tanan nga naminaw imong program pinagpala musika. O samtang na pa panahon, magmakugihon kami sa pagpangalagad o pagpagamit kanimo. Pagsangyaw sa uban sa minsay sa kaluwasan, balak sa simple lang pamagi. O salamat kay sa tanang panahon nga namin sa kalisdanan na ka mag-uban ka namo. O karong adlaw, wala may baloon sa napaabot ka namo karong adlaw. Nakupag-ampo lang, Lord. Kamita kami karong adlaw. Kamita kami. Ang among kinabuhi, magdala kinig panalangin sa uban. Ang kamatuoran ng mga dungog, amusap kining ishir nga to sa uban. Salamat, Lord. O karon, akong itugyan kanimo ang tanang tigpaminawan. Lalaing mga pre-request ang buot nila ipabutya kanimo. Kung unsa man kana, Lord, ako pag-ampo. Grant the desires of their heart. O tabangi lamang kami nga maangkon na mong espiritu sa pagpailob. Samt kami magpaabot sa mong gitakdang adlaw nga maangkon na mo ang butang nga mong ipangayo diha kanimo. O kung unsa may mong itugot nga amog yung masinatian. Lord, ako pag-ampo. Andam gyapon kami mo sumitar ni anak kanimo. Ihatag kuso ka mong kinahalan karong adlaw. Panalip di kami sa Malakaw, mga biyahe o mga bulaton. Tabangin mo sa kanamo nga maangkon ang kusog ay kinalan para nga makatrabaho karong adlaw. Panalangin ni ang tanang mga sources sa income. Panalangin ni ang mga trabaho. Panalangin ni mga kumpanya ong uban pa nga mga negosyo nga gahatag og employment. Panalangin ni sila o Diyos aron padayon pagyuda ang pagtrabaho sa makigsuonan. Sa mga negosyante, Lord, pag-ampo imo silang panalanginan. Sa mag-uuma, mangingisda, mga construction workers, skilled worker, ako pag-ampo, Lord, imo silang tabangan. Mga teachers, dagan sa mga teachers na minas mo na pinagpala mo si kamatagadlao na ako pag-ampo, Lord, uban ni sila, ihatag ko sugil ang ikinanglan. Panalangin niya ang tanang mga teachers. Salamat silang kinabuhi, silang sakripisyo. O bani ang mga batang giskwila na kami sa panahon karon. Ang madungog na laing pakitabo sa eskwila na ako pag-ampo, Lord. Tabunay kanuna siya mamili ng dugo ang mga estudyante o mga teachers. O kung unsa may mga daotang plano, kung naamay mga estudyante karon nga tungod sa influence sa social media, og na ay daotang plano, ako kanang gibadlong sa pangalan ni Kristo Jesus. Tabangi ang mga kabataan, mga estudyante nga nalulung aning dula sa computer. Na makadaot sa nahuna. Salamat, Ginoo. Proteksyon manaa sa tanang mga estudyante o mga teachers. O bisan pa ka namong tanan. Salamat, Lord, og dalaygon ka sa katapusan. Ako nag-ampo sa tanan ng ipangbati sa lawas. Dagang karugi pang ubo. Gumika aning haze nga namugna. Gumikan sa takong sunog nga to sa Indonesia. Lord, ako pag-ampo, Lord. Maligyo na mong immune system. O gato na ipangbati sa lawas. Ako nag-ampo, Lord, tanduga among parte sa lawas. O sa imo milagrosong pamagi, Ginoo, maangko nilang kompletong kayuan. Di ba ginagawa ko maminsyon nilang pangalan din ni sa radyo? Apan, Ginoo, ikaw na kailangan to kanila.
ihatag kanila o Diyos ang kumpletong kayuhan. Salamat Ginoo. Dalay kun ka. I declare blessings manaka namong tanan. Og salamat sa tanan nga imong gigamit aron suportaran ang programang Pinagpala Musika. Og salamat sa produkto ako pag-ampo padayon ka magpanalangin sa mga produkto nga dako kaayong katabang para ipadayon ang programang Pinagpala Musika. Salamat Lord. Kanimo mong gitugyan ang tanan. Sa pangalan ni Kristo Jesus kamong ginamaluluwas. Amen. O amen.

0: Good morning, Pastor Dan. Amen. Amen sa nindot nga minsay nga gikan sa Dios. Salamat igan ni Lilian Villamor Tahoran.
1: Ako ni mo nag-antos.
0: Helen Navarro Bindanelio. Maayong buntag, Pastor Dan, na mati ako karon diri sa GTFM Lambunaw. Oy, may aga sa imo igan na Helen Navarro. Salamat gid sa pagpamati sa pulong sa Ginoo dira sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Mylin Ayaw Manag Omaga Panulong. Thank you for listening.
1: Gitalitan ko kay langit ang hinu-
0: Wow, amen, pagkatahom sa pulong sa Ginoo. Salamat may buntag kanimo diha kaibigang Edita Salazar. Greet ko sa akong mangod Edna Maraganyas. Birthday niya karon. I hope nga mobalik na siya papangalagad sa Ginoo uban sa iyang kaib uban sa iyang kaibigang member pod ni siya Pastor Dan. Yes, igan Edita Salazar may buntag. Pakataom ning awit igsoon nganong nagalagad ko.

Good morning, Pastor Dan. Salamat ko sa Ginoong nakapaminaw na sadmi sa pulong sa Dios. Karong buntag nga makapadasig og makalig-on kanamong tanan. Salamat, Pastor Dan. May buntag igan amay Rita uban igan Bilin din ni sa sityo kamiling Batangan. May buntag igan amay og igan Bilin.

Ibigang pasudan, good morning, salamat sa Ginoong nakatiman gyud ko. Ay, nakatiman gyud ka sa komisyon sa Ginoo. O nakatuman siguro. Gyud ka sa komisyon sa Ginoo. Ngayang gisugo ka nato o glipay ka ay midiri sa Villanueva. Labi na gyud sa among Chief Cook Gilbert Navarro, assisted by Juna Papin, by Pastor Elmer Ocasla. Salamat kayo diha, Michael Papin and Jessica Ortiga. Nga always naminaw sa itong programa diha sa Villanueva, Misa Misorientala.

0: Good morning, pasudan. Salamat sa balang pulong nga among nadungog karon, makatag og kalig-on oga. Makapadasig sa pagtuo sa Ginoo from Teresita Milis Kanato. Igan diri may buntag oban ni Honey Dia. Miming Pilinyo Burha, maayong pagpaminaw. Anto mamuing Amero. Amen o gamin sa imong mga pag-ampo alang kanamong tanan, pasordan, amping kanunay. Yes, mamuing, may buntag di akanimo. Maribok, Rachel, maayong pagpaminaw diha sa Tagbina, Surigao del Sur.
1: Salamat kay naaga kanunay.
0: Igo kaayo ko sa awit, pasudan. May butay ganorma mo rin te. Ang ginong Diyos pala yung magkapamuhat niya kanimo. Pastor Ravero ba ni Pastora Irna, may buntag ka ninyo diya. Kanunay mi naminaw diri sa Yellow Line FM Sityo Inesis Barandias. May buntag kan maigan Roslyn Poas. Nay lugar da igsoon nga kapamiligya na sila o gamarang diya sa iwi. Nalimot ko sa pangalan ng sityo. May buntag yung tanan. Gapaminaw sila sa itong programang Pinagpala Musika. Kanyang tanan diya sa pangantukan. May buntag.

Hindi, may buntag. E ganun eh. Ay buta de kan matod pa niya. Good morning, Pastor Dan. Salamat Ginoo nga na ay VG mask nga kanunay namong magamit. Reniri Ponte diri sa Carmen. Salamat igan rin eh. Basig makabisita ka sa Mambuaya. Balik sa kaibigan. Ya dito na lang na ka pa apil sa ilang grupo. Di ako karong Friday morning igan rin eh. Andin sa tanan na gusto mo apil pang alauna sa hapon ay orientation sa kaibigan. Katong gusto mo apil na magatatay gayon nga magka himog orientation, membership orientation sa alauna sa hapon diya sa Mambuaya Barangay Covert Court. Rosana Aguirre, diya sa Magpit North Cotabato, may buntag. O kang digna Botega Panis. Ikanubi Sento, may buntag. Salamat di kaayo sa suporta sa programa Pitagpala Musika. Dalaygon kaayo ang pulong sa Ginoo nga imong nabat-bat karon. Salamat kanunay nga naa ka makapapukaw sa mga nakalimot sa pulong sa Ginoo. Salamat sa mapadayon nimong pag-alagad kanamong mga katawan. Og amping kanunay mahal kanamo. Amen. Diyod kaayo. Sa radyo lang ko naminaw. Salamat Ikanubi Sento. Salamat si imong suporta sa programa Pitagpala Musika. Salamat, salamat di kayo, ha? May buntag diya kang kaibigang... Jocelyn Abapo, oba ni Nanay Miding, diya sa Laak. Salamat sa iyong suporta. Sa love gift yung ipadala para sa programang Pitagpala Musika. Nanay Miding, oba ni Igan Jocelyn, iyang anak. Kang Mary Ann, kahapon usab, salamat sa suporta. Igantina Bautista, Sistina, grabe no, salamat di kayo. Despite usab sa mga hagit sa kinabuhi, salamat sa inyong padayong pagsuporta sa Purgang Pinagpala mo si Gasistina, ang ginong Diyos pa tayo magkapanalangin kanimo. O gabi sampa, salami ang Litsumanok, Igandiding Sibog. Salamat ika Igandiding Sibog, ang tiya salami Litsumanok. Ang Sibog Litsumanok, di sa Wao, Banisilan, Salawagan, Quezon. O gabi sampa, di sa Kalilangan. Mga iganap, ipatronize niyo ang Sibog Litsumanok kaysa matagpalit niyo Litsumanok diya. Dako nagtabang contribution para sa programa Pinagpala Musika. O sa tanang gagamit sa itong haplas nga aroma, oga atong kapsula ng Vigimax. Salamat niyo mga igan. Og sa atong kape nga grabe ka kusog. Oy, purag pahurot na po atong coffee pero ready na for delivery ang atong coffee na po digsoon. Pas-pas morot ang kinarton nga atong gina-order nga coffee kay perting lami ah. Kanang lami na herbal pa. Or herbal na lami pa. Mawin kanindo tigsoon sa tong coffee. O ga ang atong Vegemax nga padayong yung paggamit sa Diyos. Salamat, salamat sa nan nga nahimo atong dealers. Ani, text mo ka na ako para to ma-announce. No? Naminaw ko, Pastor, sa Radio 90.3 ba ni? Basta sa Mindanao. Tag-asa ka ni Kaigan. At tag-Clarin Bohol. 90.3. Ang 90.3 na to, asa sa 90.3 no? Anyway, salamat salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa itong programang Pinagpala Musika Matagbuntag. Salamat kayo mga igana.

0: 90.1, Basig 90.1 ang Infinita diya sa Tandag. Kay Maragado dool na diya sa Bohol. 90.1 Infinita Radio Tandag City. Kay kusog niya nga istasyonan po da. So posible diya kataminaw igano diya sa Clarin, Bohol. Or basig po diha po sa kuno sa unsa frequency diya ay sa Hot FM Tubigon Bohol. Nagtingog man ang Radyo Bandira Kidapawan, Pastor Yes. No? Nalay lugar nga di padungog kay Masapawan nag-isama diya sa Matalam. 25 minutos makalipas alas 5, mga kiksunan. Ani Jose, maayong buntag o maayong pagpaminaw. Nagkapanawag ka na to. Atos ang tubago na. Maayong buntag mo diya, kaibigan. Unsa may ato? Yes. Igan, ako lang ay pabalo ni mo nga naka-on air ta, so madungog ta sa mga lalaing istasyonan karon. Unsay ato igan?
1: Pumunta na ang dago ang pastor sa kinta asa nagpuyo ni si Juan ni Marcos.
0: Ah, diya sa diya sa Santo Tomas. Naasa diya sa ako lang tanaw ni igan kay medyo di ginako mabawaan ang iyang specific nga address, Dante Marcos. Kung naminaw man si kaibigan Dante Marcos, iga Dante pag paliyog. Asa ka nalimot ko si mong lugar. Sige, Gan, salamat sa pagtawag. Salamat, i-text lang, pati ko malimot niya. Kaya itong oras, sapit at tamahuman. Salamat sa pagtawag, Igan, salamat sa pagtawag. Tawag lang ito niya uman sa programa, ha? Kaya akong itanawon kung asa yung dapit si Dante Marcos na po yung asa yung lugar. Kulita de los Reyes, may buntag, kanindot, pastor sa imong wali. Tinood yun na ang pangalagad, dagang yun mga pagsulay. Kaibigang 7674, o niya ang taistorya uman sa akong programa, ha? Ako pang basic mo ito bago doon niya si Dante Marcos as napit ilang lugar. Hangyo ko katong na ipangutana. I-text lang igan na ilang gimog tawag paliyuga sa pangutana. Hopefully by next week na tayo bagong staff din nga maoy. Mugunit sa cellphone para may mong utana. Unsay tuyo. Kay ko pangutana din, di na tayo on-air. So na tayo staff, God willing, no? Tagantos ginohon, kay nanay na-apply igsoon nga may mo atong staff. Nga mo'y ako may mong partner din ni Kaoban, tigon itong cellphone. Para may una mo screen o mo kikistorya at instructions na mo tawag din ka na to. Nga di ato madiritsog on air. Salamat din kayo, Igan Alma Lutrago. Salamat sa iyong suporta. Mga kaibigan sa Kolosian, salamat akong dawatan ng iyong gipadalang tabang para sa ministry. Igan Maning, ato mga functionaries, salamat igayo. Salamat igan An, nga mo imidala. Salamat igan An. Aog mo sabdiya sa ato mga kaibigan sa Sungko, pinangulan igan BB4, salamat igayo. Igan Bito Lambraki Lumiston, kagawad Mayang de Villieres, kagawad Ina Dangalio, salamat ikayo. Nanay Perle Estoril Nay, salamat nay sa suporta nay. Gino, ikaw ang among gisaligan. Naa sa Purok Dos, Nara. Talumo, Santo Tomas, Davao del Norte. So katong mitawag ka nato si kaibigan Dante Marcos na din sa Purok Dos, Nara, Talumo, Santo Tomas. Kusog niya ang aromang Vegemax diha. Oh, gadi ang palit kaniya kang kaibigan Dante Marcos sa Purok Dos, Nara, Talumo, Santo Tomas, Davao del Norte. Medyo layo ang gamay sa sentro, no, sa akong nasabtan. Visitasyon aplikador. Good morning, Pastor Dan. Dalaygon ang buhing Dios. Adlaw-adlaw minaminaw sa imo. Listening from Hingoog City. Salamat kayo. Barangay San Luis, Hingoog. Salamat Dan Di Marcos nga naminaw gid ay karon natubag na niya atong pangutana on air. Mirasol Dumilaw, Timun-an, may buntag kanimo. Ogros-an Agiri, taga-asad si Ros-an Agiri. Pa-pre-request ko nga ligonon gyud sa Ginoo ang pamilyang sa mga pipila ka balay nga nasunugan diri sa among barangay Puro 4. Upat ka balay totally damaged. Gaulan-ulan pagyod. Asa gay dapit ni Ros-an Agiri, asa gay ninyo igan Ros-an? Upat ka balay taon gyud no na sunugan sila. Totally damaged gyud ang maong nga balay. Asapit inyo Ros-an. May buntag mirason na malagi, no? May buntag diya kaninyo. Barangay Puro 4. Okay, magyapon. No, nakbutang kong aslapit nga barangay ni. Jojo Luterte, maayong pagpaminaw. Salamat sa iyong pagpaminaw sa programang Pinagpala Musika. Mga igan, utagong oras, manamilit na ko. Sa ngalan, sa bukang persa sa grupo sa mga kaibigan o ng mga istasyonan nga asa kita madungog. Dagan pa nagpabutog minsay ka nato sa itong text nga atong number nga 112 ang ending. Gloria Marukot, may buntag ka nimo. Thank you for listening. Nanay Rosalie, Nanay Sally, may buntag. Pastor, nakahilak yun ko sa pulong sa Ginoo kay kaming atong pagpaningkamot sa pag-alaga diya sa atong buhay nga Dios. Grabe pod ang buhat sa kaaway. From Noe, magbanawa iga Noe. Yes, tinood yun. Ang Diyos mag-uban ka niyong magatabang. Boy Nos, sa ngalagbuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan og ning istasyonan nga asag na madungog. Kaibigan, ako kinisip Pastor na nanggalyo temporaryong manamirito mag-aingon. Ang pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa Dios. Maing buntag kanyong tanan, tugada, bida glory.

0: si Teresa Ahero sa Hingoog City.
1: Yes, Igan.
0: Magtisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
0: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
1: Okay.
0: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, doon siya hubang mga kanyaplas. Limboto, di na ulian. Then karon dili naman siya makalihok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kong mga tulo ka kuang botella. Tulo ka bitol. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
1: Salamat sa Diyos.
0: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay ako kay siya panalangin nga iya gid panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So Aroma herbal oil ka igan.
0: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Lu, nganong katakian ka man?
3: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinadakpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinadakpalang lana.
5: May buntag mo diya, kaibigan.
6: Si Lorna Apas ko sa Ipunan, Cagayan de Oro City. Sakit kay akong tuhod. Duha na kabulan. Magduha kabulan yun. Isa na lang kaadaw, magduha kabulan. Ay nalisa ko. Kapalitug ka ng herbal oil na Aroma. Akong gibubos akong kamot, daghan. Reformero ako na sumbit. Do. Ibubo na ako sa akong palad. Ngayon, ihuhuwad akong gihapas sa akong tuhod. Nahibuong ko kay sa grasya sa Ginoo, Pastor. Pagkabuntag kay nakaluhod man ko, nawala ang sakit akong tuhod. Asa sa akong igsoon, ako magulang, ang iyang tuhod, iyang kamot na dili niya maarsa, ihapasan sa Aroma ng herbal oil na nangahibulong na gimbas ni Pastor kay pagkabuntag. Parihamin doon nagtisimony nga, hala, tinuod yun, grasya gid sa Ginoo nga, makaayo gid ang mga tambal ni Pastor Dan. Gigamit ni si Pastor Dan sa Ginoo para magsangyaw sa kaluwasan sa tibo kalibutan. Dalaygon gid ang Ginoo, Pastor Dan. Salamat kay sa imong kanang pag-ministry.
5: Yes. Glory to God. Salamat sa Dios. Yes, Igan, salamat kayo. So nigamit ka og Vegemax og Aroma, no? Salamat sa Ginoo.
7: Oh. Unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
8: Pasalamat ko, Pastor, sa Vegemax nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa kaugangan, Pastor, nga atong mga niaging bulan na admit akong ugangan niya. Gagawas nami sa doktor kay giignan mi nga ipa-ICU niya, wala man na mo ipa-ICU kay tungod kay walay kwarta.
5: Oo.
8: So, sa ospital pa, Pastor, gipainom na mo og Vegemax. Vegemax na gud among gikuan din pag-uli diri kay gipa-decide naman nga ipa-uli. Vegemax among sigig painom kaloy sa Ginoo, Pastor, karon akong ugangan makalakaw-lakaw na siya kay ang iya mugong sakit complicated na, Pastor.
5: Complicated na. Yes.
8: Oo niya. Ang iyang edad 75 na, nag-decide na lang ni mga anak na dawato na lang na mo kung sa'yo mahitabo kay kanang luya na lagi kay siya. Ang Vegemax sagod among gipainom, Pastor.
5: Karon galakaw-lakaw na imong ugangan?
8: Na mulampas naman gani, Pastor.
5: Ah, mulampas na?
8: Oh, mulampas-lampas
5: na. Kailan mo kaadlaw sa ospital?
8: Duha mi ka semana sa ospital.
5: Duha ka semana. So, di na gid siya murag makaingunta murag naglubog na gid ang imong amahan.
8: Kanang ingon na gid mi nga kanang dito na gid to siya taman. Pero pasalamat mi sa Ginoo tungod sa Vegemax nga isa ka giya ang Vegemax nga nauli ako gangan.
5: Okay.
8: Naulian.

0: Mindanao Visayas Headlines. Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:39.
2: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Og karon, aniya ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Og sa ngalan usab sa atong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Don Danggalio. Sa langi gayon, budapit ka ninyo. Paguban ka na mo sa tanong siron, kining pipila ka mga balita pangitabo din sa Mindanao o sa Visayas. Atod ka nato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Kapsula ang gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom, oil ang sulod ani og dili powder mga kaibigan. Adlaw nga Miyerkules karon o gapit sa 23 aning bulan sa September
0: 2026.
1: Osmond ko welcome sa itong Mindanao Visayas Headlines. Og di na ko maglangan, aniya ang ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao Visayas Headlines.

0: Lalaking namising bukog ng napalgan sa barangay Madaoma, Taguma City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang kumilik pagadian city, nagpadayon sa pagpangandam sa barangay Aniski election, taliwala sa gipaabot nga pag-okataba.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Minor de edad, dead on arrival human, mabanggaan og motorsiklo sa kabanglasan na Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Og sa atong balitang ligay ng mga kaibigan, dengue outbreak, iga-deklarar sa istansya Iloilo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katapusang uluan tudling sa atong balita, sa Bungiro, gipusil patay sulod sa sabungan sa may Madrid, Surigao del Sur. Mga kaibigan, mao ka ng lantudling sa atong mga balita. Atod ka nato sa produkto nga Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Sa gihapon ng suon, live ta sa atong Facebook account, Dan Il Evangel. Salamat sa napadayon og view ka nato karon. Good morning, kaibigan Rosinda Pangilan. Matutupad niya, good morning, mahal namong pasudan, user sa Vigimax, ang pinagpalang kapsula og aroma, pinagpalang lana. Good morning, friend Sangay Rosinda Ina Noria og Faye Pacquiao. Salamat sa pagbasa. God bless uban sa iyong pamilya from Rosinda Pangilan of Malungon, Sarangani Province. Aoga ang atong Mindanao Visayas Headlines. Madungog kini sa Kapin 40 kay stasyonan din sa Mindanao og sa Visayas. Ang produkto ng Vegemax Ixon, gibuhat kini sa 25 ka mga tanom. Og ato nakita ang pagpanalangin sa Diyos nini. Rason Ixon nga dagang gyud ang malipayong nagpasalamat sa Diyos nga naayo. Human sila migamit sa atong produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Og katungwa pagi magkasuway, pagsuway mo. Itong naigipangbati sa lawas, pagsuway mo. Aya kasayang sa kwarta. Aya kasayang kay ang kwarta makitara. Usay pod ning ato mga dealers pod, gabaligya, pero di sila mo gamit, kay sayangan sila sa ilang gamay ang ginansya. Oban po na niigsoon ang ila pong ginansya, ila pong natabang sa itong radio program. Ako mong encourage nga, pag-inom pod mo mga dealers na ito, lisod po magkita'y magkasakit. Kay ako, ang tinuod, gainom gig ko. Akalas kay midiri sa balay og Vigimax oy. Kanang usa garapa, duwara ka adlaw hurutan na sa amo dinhi. Kay gikan sa pinagkagamayng bata. Hangtod kanako. Halos tanan na kong anak gayno Vigimax, tanan na kong apo gayno Vigimax. Apil ang among mga sakop sa balay. Among mga tao inom og Vigimax. Kay kami mismo igsuon makatestify kon unsa gyud ang pagpanalangin sa Dios aning atong kapsula nga Vigimax. Morning food supplement ig soon, di lang basta ga-endorse ani, kundi kita mismo user ani. Ako mismo user aning Vigimax Plus. Umagani ig soon, ako mabatik sa akong lawas, tuingon ako akong uric acid nga taas kayo. Ang doktor ni Hebolong, pastor, unsay mong ginom nga nung pares naman tag-maintenance sa uric, ya pares tag-taas og uric nga nung imo-paspas kay mo ubos. Niyang ako, morgiapon, doktor, doktor, tiyan, doktor sa Davao. O niya, akong gingon pod, na doktor ang mingon kanako kanya ito, pastor Dan, lifetime kang mag-inom o kining tambal para sa sugar. Kay, kuhan ka na, naka na diabetes. Pero salamat sa Diyos Igsoon, sulod na sa pila katuig, nga kapadoktor ko, kapag-general check-up ko, okay na akong sugar. So, wagi ko ginainom Igsoon nga maintenance para sa akong sugar, bisag ingon nila lifetime maintenance na siya. O niya, napugoy problema sa akong prostate kani adto. Naibukol igsoon nga opera na unta ako kay i-biopsy kay basig malignant. O niya, mulakaw ko, grabe kasakit. Mga tulo ka bulan ko nagmintin sa tambal nga perting mahala, duwa ka buok tambal. Ang usa adto tag 100. Ang usa ha. Na may akong doktor taga Valencia nga mao'y nagresita sa ako ana. Pero salamat sa Igsoon, bisag usa katambal nga para sa prostate, wa na ko'y gapalit. O salamat sa Igsoon, wa na ko'y problema sa kong prostate. Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, dagang kayo Igsoon ang gatestify lalaing mga sakit tungod kilalaing sakit, manang ako maingon Igsoon, halos all in one. O salamat ka klaseng kapsula, apan lalaing mga sakit ang matagag-alibyo. gamit ng atong produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsul niya atong haplas pod nga aroma herbal oil. Igsoon nga perting nindotak ay haplas. Grabe kusog na itong haplas, igsoon. Grabe kusog yun. Kay grabe kanindot itong haplas. Ang aroma herbal oil, ang atong giilang pinagpalang haplas, mga kaibigan, makigsoonan ko. Atong oras karon 46 minutos makalipas ang alas 5. O karon sa detalye sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Lalaki nga namising bukog nang napalgan sa barangay Madaom, Tagum City. Atong sayron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Noinim Rafisura Kainoy, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Noinim, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Bukog na nga napalgan ang usa ka lalaki nga una nang gikataho nga namising sa Purok 25, Garinan, Barangay Madaom, Tagum City. Base sa report, giila ang biktima nga si alias Jeffrey, 43 anyos nga residente sa maong barangay. Sumala pa nga samtang nanguha og mud crabs ilawong sa bakawan ang duha ka mga individual, nagulantang kini human nga ilang nakit-an ang mga bukog sa biktima. Gilayon usab nga gipahibalo sa mga nasangpit sa barangay official og sa pakigalayon sa kapulisan alang sa pagresponde sa maong napalgan nga bukog. Sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan labaw sa Tagum City Police Station nga kasamtangan gipailalom na nila sa forensic examination ang maong mga bukog alang sa konfirmasyon kung sa maong biktima bagayod kadtong mga bukog. Sa kasamtangan, anaa na sa lokal nga punerarya ang maong bukog samtang nagpadayon ang dugang investigasyon kung unsa ang hinungdan sa kamatayon sa maong biktima. Balitang hatod kanato sa Vegemax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat, kaibigan Nunim Rafisura Kainoy, sa maong report. Nanukad sa Radyo Kaibigan of Valencia City. Pastor, asa ko makapalit. Tagaasa ka, kaibigang Gloria Marukot, nga may nangutana karon. Tagaasa ka para at ko kang magiyan, asa ka dapit palit. Bagway pa lang po, samtang nag-break taga maigsoon, na imitawag ka na ko nga taga Cagayan. Asa daw mapalit sa Cagayan? Nadiya kang kaibigang Joy Love si Rondo sa Sayas Carmen. Katong gusto mo palit, text mo ka na mo igsoon, kay amo kong hihatag kanyo ang contact number ni Joy Love si Rondo. Yaw palit niya. Ato ng dealer diya sa Vegemax. Mo-deliver po na sila. Pero ugma itugot sa Dios o di ba ka Friday na ako sa Cagayan de Oro City tungod lagi sa anniversary sa kaibigan diya sa Mambuaya, Cagayan de Oro City. So manaog tag downtown kay mag-pick up ta igsoon sa atong coffee and then padala ta dito sa Hingoog sa van. Kay grabe kusog atong coffee diya sa Hingoog. So padala tag usak na kong karton. Base na Friday o di ba ka ugma. Diya ka ninyo. Atong oras igsoon karon 30 minutos o 50 minutos makalipas alas 5. O karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: By the way, katong aduay pangutana, text lang mga iga na, text lang mo. Katong pangutana, text lang ay lang tawag sa numero nga 09-27-71-12-12. Tawag lang unya uman sa atong programa kung gusto din mo itawag. Pero kung gusto ka mag-testimony sa kayuang naangkon, pwede ka matawag o mo-text anytime samtang ka programa ko. O karon sa detalye sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Laing balita mga kaibigan. Gikan din sa Radyo Kaibigan at tuta dito sa atong partner station sa Barangay Radyo Gipo sa Buangga del Suora. Kumilik Pagadian City nagpadayon sa pagpangandam sa barangay iske eleksyon taliwala sa gipaabot nga pag-ukataba. Alang sa detalye atong duwatong report ni kaibigang Francis Ralph Limit, nanukad sa Barangay Radyo Gipo sa Buangga del Suora. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
3: Pandayan kaya pa ng himong pagpangandam sa Komisyon ng Elections kung COMELEC, Pagadan City, din kini alang sa Barangay Usungan ng Kabataan Elections, UBSKE 2026. Ngagikitaktang ipahigayon, karong Nobyembre 2, di kasamtangan ka tuig. Matod pa kang COMELEC Head Attorney Jen Labrador, nga ang mong pagpangandam, magpanayon, bisan paman, kung aprobado na sa komitiba sa Senado ang laundong pagkuktaba sa buong pinili ay. Hato na kini, mapirmahan na sa pamuno sa nasun, ang hingpit nga mahimog malaon nun. Gindugang pa ni Attorney Labrador, nga magpabili ng mandato sa COMELEC Pagadan City sa pagpanayon sa Gibuhaton sa BSK 2026. Hangtod nga walay balaod nun nga mapirmahan ang pamulo alang sa gikitakda nga pag-oktaba. Nagkarayan si Labrador nga ang buhatan sa COMELEC andam sa tanang gikinanglan sa BSK elections nga samtang wala pa mapirmahan ang balaod nun sa postponement ipahigay na ang filing of candidacy kanong Lunes, Setyembre 28 tuwing 2026. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipos sa Buangan Lusur sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Francis Ralph Yemet sa maong report. Laing balita mga kaibigan. Minor de edad, dead on arrival human mabanggaan og motorsiklo sa lungsod sa Kabanglasan, Bukidnon. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Charemy Pahangin. Nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charemy, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Patay ang usa ka minor de edad human mabanggaan sa motorsiklo sa Aglayan sa Mongkita Road, Purok 13 sa Barangay Iba, Kabanglasan, Bukidnon, Lunes sa hapon, September 21, 2026. Sumala sa Kabanglasan MPS, naglakaw ang biktima kauman siyang igsuon paingon sa balay siyang apuhan, diyang kalit kining nabanggaan sa motorsiklo nga gimaneho ni alias Jonas 28 anyos, residente sa mong barangay, ug nasuta nga walay driver's license. Tungod sa kakusog sa impact, nalabay og pipila ka metros ang bata og nagaangkon og grabing samad sa iyang ulo. Gidala pa sa Kabanglasan Health Center ang biktima apan diktarar kini nga dyan on arrival pasado na 6 sa gabi. Sa pikis bahin, ana-ana sa kusadiya sa Kabanglasan MPS ang driver og ang motorsiklo samtang giandam na ang tukmang kaso bato kaniya. Balitang harug grato sa Vegemax Plus Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Narukad na lamang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Chris Egan, Sarmay S. Pangin. Para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Charemy Pangin sa maong report. Ang produkto nga Vegemax og Aroma, apil ang atong Herviva Coffee. Mapalit din sa Alquino Emporium. Pakita lamang diha sa first floor ang kanhing opisina sa atong kaibigan. Nadya itong mga produkto igsoon, nagpadayon itong special price para sa tanan, labis itong mga dealers. Sa itong mga dealers igsoon, ga 10 plus 1 ta. Kapo na ay niparit ka na ito. Tagabarubo, pulo, gud ka garapa. Pulo, garapa, yung ipalit suna sa libreng usa. Tagabarubo, Valencia. Dili barubo, Surigao de Luzon. So, anak lang mo sa Alquino Emporium. By the way, karong Friday, diha ta sa Mambuaya, magdala tag produkto nato. Pribilyo kayo makabalit mo direct sa kanato sa mas ubos nga presyo. Taga Mambuaya o silingang mga lungsod, I mean barangay sa Cagayan de Oro City, ang gusto mo avail sa produkto. Text lang mo kanako, di ba kaatang mo diha karong Friday. Kay available ang itong produkto sa mas ubos nga presyo. Kay direct manggika ka nato, magkaibig, magiksoonan. Og by the way, available atong t-shirts di ay uniform sa kaibigan para sa Mambuaya sa iyong anniversary. Nindot na unig soon nga naka-uniform mo puti. Katong uniform good nga gikang din ka na mo para yun, mayingong kita itong uniform. Parehas kita ng disenyo. So madala tag t-shirt igsoon diya sa Mambuaya karong Friday. O niya, taga bangkod pod nga mga anniversary karong October na tayo available pod nga t-shirt sa atong printing din sa Valencia. Laing balita mga kaibigan, balitang hiligay nun. Dengue outbreak, igadeklarar sa estansya Iloilo. Atong siren ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Randy Lasa. Nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Ginatunan sa lokal nga gobyerno sa Estancia Iloilo ang posibleng deklarasyon sa dengue outbreak kasunod sa padayon ng pagdamo sa kaso sa Banwa. So kay Mayor Bianca Riquinto na labod na sa Estancia outbreak level, ganing ginakonsiderar nila ang pagdeklarar sa outbreak agud maggamit ang nagkakaigo nga pondo kag mga resources para sa pagresponde sa nagadamo nga kaso. Nagpanumduman na alkalde sa mga pumuluyo nga mangin masunson sa pagdilo sa palibot agud mabuinan ang breeding sites sa lamok na may dalang dengue. Sa ngalan sa Bigmax Plus, ang pinapalang kapsula, kag-aroma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Laza nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo, turug na baskog pa. Ay.
0: Matabuhin nga salamat kaibigang Randy Laza sa maong report. Ang dengue actually igsoon. Grabe na kadelikado nga virus gikan sa lamok. Ang Vegemax, daghan na kay gatisify aning paspas mo taas ang platelet basta mo gamit og Vegemax. Busa. Para Amerikayan ang padayong pag-ubos sa platelet pag inom sa Vegemax. Kay dakuting tabang labi adtong na virus sa dengue. Katapusang balita mga kaibigan. Sabungero gipusil patay sulod sa sabungan sa Madrid sa Surigao del Sur. Atong siron ang detalye pinagi sa report ni kaibigang Rinaline Rosette Martinez na nukad sa DXRM Tagbina Surigao del Sur. Kaibigang Rinaline, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Patay ang usa ka 40 anyos nga lalaki human gipusil sa wala mailing suspek sulod mismo sa Galeria de Madrid kun sabungan sa may purok uno Barangay Linibunan Madrid Surigao del Sur pasado alas 4:35 sa hapon niatong Domingo pit sa 20 bulan sa Setyembre 2026. Gilang biktima nga si alias Roger 40 anyos og residente sa Purok 2 Barangay Linibunan Madrid Surigao del Sur. Sumala pa sa imbestigasyon nag-inom ang biktima sa maong lugar dihang kalit lang giduol sa suspek og gipusil. Nakaangkon og samad silan ang biktima og dali kining gidala sa ospital apan gideklarar nga patay na sa attending physician. Human sa pagpamusil daling misibat ang suspitsado samtang nagpadayon ang hot pursuit operation og intelligence gathering sa mga personay sa Madrid Municipal Police Station og Surigao del Sur PFU aron mailhan og madakpan ang nisibat na suspitsado. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinaline Rosette Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Madam Mugid, udagang salamat kaibigang Rinaline Rosette Martinez. Tanukad niya sa DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur. Kahapon pasudan, nagapit ko sa Miswila's Pharmacy. Malang. Nasla Vigimax pero wala sila'y aroma. Kasubugin na to, nga wala tambutang aroma diya kay pagapit sa akong staff diya. Nasla Vigimax pero dili gikan sa ato. So kapangita tagbagong dealer na to, igsoon diya sa Malang. Kung ay gusto mag-dealer, text mo ka na mo. Para kanang ma-available yung atong aroma o atong Vigimax nga pinagpalang kapsula. Diya sa Malang. Diya sa Tulunan. Na diya kang kabigan tutugawran sa Barangay F. Cahilo. Anak mo diya igsoon. And then, Malang, pabutalan ninyo ang atong may mong official dealer diya sa atong produkto ng Vigimax o aroma o atong Herbiva Coffee. Pag naamo sa Matalam, dito mo sa Dixon Store diya sa Terminal dool sa Public CR. Mga igan, utagong oras. Maayong papaminaw diya sa Karkar Cebu. Nga matud pa, maayong buntag pasudan, dugay naming naminaw sa imong programa. Ganhan kaayo ko maminaw sa imong mga wali. Mutuhop gyud sa dugan. Si Mira ni sa Karkar Cebu naminaw sa Hot FM Tubigon Bohol. Salamat kay Karkar Cebu. Ipay kay ko everyday matagbuntag paminaw sa Hot FM Tubigon Bohol. Bueno, sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o sa ngalan sa ato mga 40 kapin ka mga radio stations o sa ato mga reporters, kaibigan ako kini si Pastor Dan Danggalio. Temporaryong manamelito magaingon. Happy listening to Romilina Moriana and Sheila Contawe. Prevention is better than cure. Maayong buntag kanyong tanan, tugada. Bidag.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
8: Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas o mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, o inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa

tungod kay kining atong health manggod mga higala, kining atong maayong panglawas. Mauni ang pinakaunang bahandi nga gihatag kanato sa makagagahom. Nga mauni siya ang pinakapundasyon sa mga kabtangan nga atong gihuptan dinhi sa kalibutan. Nga kung wala ni mga higala, walay pulos ang mga butang nga atong gihaguan o gitagaan o panahon. Kay unsaon man ni mo higala ang maayong panimalay o nindot palasyo nga panimalay, kwarta nga nilibo, no? Diha sa imong panudlanan, kung ang imong lawas wala na. Magunsa man ang lami nga mga pagkaon nga imong ginakaon, kung ang imong lawas mahanaw na, tanang tanan, walay kwinta, walay pulos. Kining ato ang panglawas o maayong panglawas nga gigasa kanato sa makagagahom. Mauni higala ang makapahimulos sa mga bahandi ni ini nga kalibutan. Mauni ang gihimo nga tools sa makagagahom. Nga maka-appreciate sa mga pagkaon, kabtangan nga naa dinhi sa kalibutan. Maura gid ni higala. Muna sayup kaayo kon ang ato ang management sa ato ang health wala na mao. Kumbaga wala na to gitarong ang ato ang lawas. Kitara ang makaluluoy. So kung naa namang kakaroon higala sa kahimtang na makaluluoy tungod sa imong balatian, tungod sa imong mga pangamuyo sa makagagahom, siya naglaom, naghinaot siya nga makabot nimo ang kaayuhan nga dunay nga dugay na nimo nga gi pangandoy. So basin mauna ni higala ang tubag sa imong mga pag-ampo, no? So ang kaayuhan sa kinabuhi o sa lamang kini ka instrumento nga gigamit sa makagagahom aron nga makabot katong mga kahigalaan nato, ikaw karon nga naminaw na mapaabot kanimo ang mensahe nga naapay paglaom diha sa imong sitwasyon. Walay imposible sa makagagahom. Kanato nga tao naay mga butang nga igo lang diha sa ato ang dunay limitasyon, no? So muna mga higala nga kung doon natay pagtuo o pagsalig sa makagagahom, ihatag niya kanato ang atong gipangayo nga subay po diha sa iyang kabubuton. Kung maoy pagbuot niya mga higala nga lugwayan ang imong kinabuhi o maka-avail pa ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, managingon higala, usa ka sa mga bulahan nato nga mga kahigalaan nga nag-avail ni ini nga programa. Sa dili ta malimot mga higala sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, imno nato na karon, no, tulo ka baso.
ang ato ang kaayuhan water therapy alang sa kasayuran sa tanan o sa katong bago pa na minaw sa atong programa nga wala pa makabalo sa gusto mo abil ani. Ang proseso nato mga higala no kung naa kay 6 liters nga tubig. So ang ato ang CMD caregiver after ani nga programa na ay programa ang atong CMD caregiver. Doon ay mga announcements siya og doon na po'y contact number nga inyong makontakt kung unsaon pag-avail kining kaayuhan sa kinabuhi water therapy. No, tagpila man eh. Tag 2 pesos lang ang ato ang per attack, no? Per drops. So, sa ato ang 6 liters, 100 drops na siya nga kaayuhan sa kinabuhi water therapy. 200 pesos lang ang imuhang mabayad ana, no? Og diri lang po na nimo ma-avail, no, sa istasyon, no, sa Light FM Panabo City, no, sa schedule sa ato ang CMD caregiver. So sa mga announcement mga higala after ani nga programa, akong gi-advise nga kontaka ang atong CMD caregiver kung unsaon ni pag-avail. So naay once a week nga schedule, no, ang ato ang CMD caregiver. So natay schedule sa Panabo City. Pero kung naa ka higala sa Bukidnon, no? Sa Davao del Sur, naa ka sa Davao del Norte, kung doon lang accessible lang sa imuhang Panabo City. So naay i-announce siya karon nga schedule, no? So kung asa man na imong lugar nga wala nato na mention, pwede ka mo message higala kung asa taga-asa ka, no? Para ma acknowledge po ang imong location asa kadapit nga naminaw sa ato ang programa. So, ubay-ubay na po sa atong mga kahigalaan ang ni-avail ani. Ano man, ubos mangod kaayo ang iyang kantidad, no? 200 pesos lang maka-avail na ka sa ato ang kaayuhan water therapy. So, unsaon man na, every morning mo inom ka og 3 ka baso. Every morning na nimo himoon pag matag yun nimo sa buntag, no? After sa imong prayer inom dayon ka o sabayan dayon nimo higala o self discipline, no, exercise kining walking higala, no, importante na ang walking daily mga 10 to 20 minutes higala pwede na, no, every morning na nimo himoon. So mo ang atong procedure sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi. Holistic healing program. So sa atong water therapy, 3 glasses every morning. O kung naakay kanang ika lahutay, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, mura mong guna mong i-avail higala, no? 200 pesos na ang 200 drops, isa ka 6 liters imuhang ma-consume ana. So, gina-advise po na ako kung layo-layo ang imong area, muadto lang ka og Panabo City base sa schedule sa atong CMD caregiver o diha man sa imong lugar kung makahimog schedule ang atong CMD caregiver. Pero ang ato ang once a week na schedule, no, mahitabo na kanunay sa Panabo City. No, inyuha lang patalinghugan ang announcement sa ato ang CMD caregiver. Programa na sa atong CMD caregiver after aning atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. So, buot pasabot, after aning nga program, maminaw mo sa mga announcement sa atong CMD caregiver, bahin sa iyang contact number o sa location, no, asa mo mo adto. O kung layo mangyug ka, dili ni mo mahimo ang pag-adto, sa manggidi ay benepisyo kung mo adto ka. Namagoy free consultation, na kay mga pangutana, question, clarification, so matubag sa ato ang CMD caregiver. Dayon higala, kung ma-avail ni mo na, doon ay free nga patak sa inyuhang mga mata, no? Kung naa kay mga problema sa imong mata, na pilibre nga patak, no? Ang ginaprovide ang atong CMD caregiver. Patakan ng imuhang mata para nga makita ni mo pod ang kausaban, no? Kaya naman pod tayo proseso ni anak mga higala. So daghan kag
mahibaw-an kung mo kontak ka or mo text ka or mo tawag no sa ato ang CMD caregiver after ani nga programa. Kung gin-advise lang po nako kaninyo higala, ma-avail lang ninyo ni ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Sa gi-recommend lang nako nga mapalitan nga mao ang ato ang CMD caregiver, no? Siya lang gid ang inyong duolan, no? So mo na pag nakapalit na ka, naka-avail na ka, congratulations higala, part na ka sa kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Kani nga proseso 3 up to 6 months na siya nga process, no? Kung ma-follow lang gina nimo higala, pinaagi sa imong pagtuo, pagsalig, kung ma-follow na nimo ang good news sa ana higala, no? Makita nimo ang hinay-hinay nga kausaban sa imong panglawas. Yes, tinuod na mga higala. Kay ubay-ubay na sa ato mga kahigalaan nga nagsigig balik-balik, no? Kaya nakita yun nila. O dili lang po silang nasigbalik-balik. Ila pong mga pariente, mga silingan, ila pong ginarecommend, no? Kay sa kadaghan karon nag-offer o para sa health, no? Kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Effective kaayo para kanimo, no? So kung dugay na ka nag-pray, nga matabangan ka sa imong kahimtang basin, mauna niyang tubag. So muna mga higala nga sabayan pod nato sa atong mga pag-ampo, no? Kay giingon diha sa proverb, no? Nga ang malipayon nga kasing-kasing usa ka maayo nga tamban. So kanang mo smile pod ta daily mga higala, no? Dili kay sige lang taog mugtok. Sige lang tagkasuko, no? Smile, no? Kay usap po na, part po na sa itawag na to nga healing, no? So, sa self-discipline mga higala, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, ang self-discipline di yun na dapat ni mawalaon. Unsa man na, exercise, kada adlaw, o kung buntag sa'yo higala nun, ay init, painit. Mga 15 minutes, 10 to 15 minutes para makakuha kag vitamin D, no? Sa gikan sa adlaw. O muna yung mga basic higala, ang mga disiplina, ang atong himuon. Dayon, food control. No? Unsa man yung food control? Dili na siya flood control, no? Food control. Kung ang flood na mangani control, unsa pakaha ang food control, no? Kung kanang mo control ka sa imong pagkaon, no? Kay ang usa ka butang higala kung walay control, wa ginay maayo nga resulta, no? Kung direta sa baha higala, no? Kung di mangod nato pud ma control ang agianan sa tubig, no? Kung walay mga flood control nga ginahimo ang mga engineer, no? Ang mga engineer may nagkuan ana higala, nagdesign. Kay kanimanggong tubig, no? So gikan na sa bukid, pinaagi sa ulan. Og ang tubig nagapangita na siya og way asa siya mo subay. So muna nga kung naalay mga control, flood control nga mga projects, no, ma-prevent ang pag-overflow sa tubig. So daghan ang madaot sa flood control kung dili, kung wala ang usa ka lugar walay flood control, daghan siyag madaot nga mga asset unsa man kining mga pananom. So kung nagtanom ka o sa kaka farmer, no, daghan kag mga tinanom lagi agbaha, no, bash out imong mga tinanom, no, dako kaayo ang lugi diha sa imuha. Ikaduha sa panimalay nga maapektuhan, maguba imong balay, guba imong mga appliances, no. So mag-restart ka, dako siyag ma-damage diha sa kining community kung walay control ang tubig, no, kining
ang baha kung wala na siya gi-design nga control para sa iyaha, mudaot gyud siya og community, na mudamage siya og property. So sa pagkaon higala, same ang concept, no? Ang pagkaon manggod higala kung dili pud na nimo kontrolon, mura gihapon na siya higala og kanang baha, no? Kay ang pagkaon manggod kung wala kay kontrol, wala kay prino, no? Same gihapon sa konsepto sa ulan. Ang baha mangita siya guy asa siya mo daot or ang flow sa tubig, ang pressure sa tubig asa siya mo igo, no? Kay tungod man na sa gravity, di ba? Ang gikan sa taas, ang laws of nature gikan sa taas mo down gyud na siya paubos. So ang tubig nga gikan sa taas mo down gyud na siya higala padulong sa sea level, no? Dito gyud na siya mo bagsak. So muna kusog ang iyahang, so kung walay control, maka-apekto siya sa community, makadaot siya. Same sa concept sa kining pagkaon higala, no? Kining pagkaon, kung dili nato na siya makontrol, kanang wala kay control sa imong pagkaon, wala kay sukdanan ba, no? Ang akong mahatag nga tambag diha kanimo higala, no? Sugod karon sukda ang imuhang kanang rice nimo, no? Sa imong pamahaw paniud to panihapon. Sukda na, no? Ayaw pag sugot nga dili nimo sukdon ang imuhang kanon, no? Di start pa sa rice. Kaya mamanay ato ang kuan, ato ang tradisyon, no? As Filipino, no? Na hilig, love yun na to ang rice. Ang rice, good na siya, bad na siya kung di nimo makontrol, no? Daghan siya dalon nga sakit sa imuha kung dili na nimo makontrol. So dapat kontrolo nimo, kung mo-decide ka nga pamahaw nimo duha ka cup, ikap gyud na nimo higala. Simple lang nang pag-cup nimo sa imong rice. Kana mura kag nikaon bitaw restaurant o kining karinderya, di ba gina-cup mana. So nganong ginakap man na sa karinderya or sa restaurant, tungod kay diha mahibawaan ang quantity sa ilahang gina-release nga rice, no? So sa imuha, kung nakasabalay, dili, since dili man na negosyo, gihimo nimo nga ikap nimo ang imong rice kay para ma-measure nimo ang intake nimo sa imuhang kanon. So okay mga higala, nasabtan. Kumaingon ka nga dili ka kontento sa isa ka cup, kay naanad ka og dinaghan, sige duha ka cup nga rice ang imuhang kanon buntag. Dayon kung kaya nimo og 1 cup, kung kaya nimo ang 1 cup mas maayo. Pero kung dili nimo kaya ang 1 cup, 2 cups gyud, i-maintain lang nimo sa 2 cups ang imong kaon. Pero kung kontrolado na gyud nimo higala ang imuhang appetite, pwede na na 1 cup, pero ayo bigla ang imong lawas kung dili nimo kaya. At least naa kay control, no? So mo na higala ang ato ang himuon, no? Self-discipline, no? Kontrola ang imuhang intake sa imong pagkaon. Kung unsa man to mga pagkaon nga makahimo sa imong allergy, na pagmukaon ka magka-allergy ka, ayaw na tubalik ka kaon. Unay mga pagkaon nimo nga manghubag ang imong mga tuhod, no? Imuhang mga joints, ayaw na to kaunag usab. Mga ilim nun, kung nagainom ka o ka ng mga ilim nun nga makakos o problema sa imo, ayaw na to siya imna, no? So mo na higala nga kinahanglan ang disiplina, no? So mo na ang ato ang i-partner sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Every morning na ito nahimuon, tulo ka baso, 3 to 6 months. Pero dili lang tulo ka baso lang imong imnon daily, mga higala, no? 8 to 12 glasses of water a day. Kung nagtipid ka, pwede ra ang tulo ka baso every morning katong sa kaayuhan water therapy na ito nga nasa 6 liters. Pero kung naakay, ikagasto, kumahimo, ihinubig na gawa sa 3 glasses, ihinubig na siya para paspas ang imong recovery. 3 to 6 months, makita na nimo ang
amazing nga kabag-uhan niya sa imuhang panglawas. Tuuhin na, no? Buhata na siya. Kaya ang pagtuog, pagsalig sa Dios, mga higala, kinahanglano na aron maangpon nimo ang kaayuhan sa panglawas. Inubana na siya pailob, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Wagi mahimo higala, no, kung di tamutuo, di tamusalig. So kining akong gishare sa imuha karon, higala, wala na ko ni gishare para mupalit ka, no? Gishare na ko ni kay basin ikusaka sa nga nangita, no, o kining solusyon diha sa imuhang kahimtang. Basin mauni imong gipangita, ako lang taka gipahibalo, no? Kung dili ka ani mo dawat, okay ra. Kay naa may naminaw nga karon, no, nga need niya ni, no? So muna mga higala, kung need ni mo ni, take the first step, no? Ang imong himoon after ani nga programa sa kaayuhan sa kinabuhi, mosulod ang CMD Care program. Pag muhatag ani contact number si CMD caregiver, i-text, punta ka siya, i-message unsaon nako pag-avail kining water therapy sa kaayuhan sa kinabuhi aron mahimo kong appeal sa kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program o health and wellness healing program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi. Mauna imong buhaton higala kung desidido gyud ka. Ayaw huna-huna higala nga pwede pa sa sunod. Ano mo ingon bitaw ta nga pwede pa sa sunod? Ayaw. Ngano man basin maulahi ang tanan. O basin ka ng imong sakit, mahimo na siyang irreversible. Di na pwede ni mo toyoko, no? Kundili, mupadulong na gid siya diha sa kamatayan. So muna, kini nga programa, dili ni para sa tanan, no? Kaya dili magid tanan ang mo-avail ani. Kadto lang mga kahigalaan nato nga disididog yun nga mo-avail ni ini. So basin ikaw na higala nga naminaw karon, dili ng imong katapad para ni sa imo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. To God be the glory. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Kini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. Ug kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao nga masakiton. Kaya ang atong lawas masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas, baskog nga panglawas. Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8908. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8908.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagsigi ka, bobo? Dalira kasi po nun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Uy, Mare, asa man ka paingon?
3: Ngito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
6: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
7: Power 10 Probio Capsule.
8: Just see! Vitamin C plus zinc.
9: Just see!
8: Just see!
10: Ah, good evening, nung lading ni?
11: Yes, sir, nung lading. Kisingalan na to, sir.
10: Ah, si Kuali, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
11: At taga-diplahan. Usa itong testimonies product, sir?
10: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Powerten, sir. Okay na kaya akong lawas.
11: Katong, wala pa ka nagamit sa Powerten o Jassy. Unsa ito yung gibati, sona?
10: Ang gibati na po, sona, sir, kanang mo, so, tungas ko, ang akong kong.

0: Terromax Capsule. Usa ang stress sa nag-unang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki samtang gatigulang na.
1: With proper exercise and diet, kaya nagligay sa mga ong problema. Kumat o Terramax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Terramax Capsule, siguradong Terra to the max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair. Og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
5: Ang ato na testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa akong natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gapo gi kuang gayud na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayud langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ato ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya po kay buhat, ipakuanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matuwa mo sa dili mga isuon. Murag naga kwa na ang katul o kasakit unya diha-diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang ako ang kasakit diha-diha gayod na ayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kenya ka instrumento kang Pastor Danang Galio naghihimo gayod niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
6: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
1: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Okay, ikasakit. Ay, okay. Ah, kasakit.
4: Naunsa mang katay, nga nakikita naman ka sa saog.
3: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyong tao eh. Daghan nagyong tagbatiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-anto sa imong sakit ay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
4: Unsa man na?
5: Nong Lading Essential Oil.
4: Nong Lading Essential Oil?
5: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
6: Power 10 Pro Bio Capsule. Alam sa mga ihambing palatian. Tumak sa Power 10 Pro Bio Capsule. Ug ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang iangkos na palatian. Power 10 Pro Bio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power 10